0: 99913 Octaviano Tilloray.
1: Kalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di silikod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga. Dali kong sulod di sa balay. Deskwas to niya. Nanila lumapot yung akong ako kayo. Mag-inis. Ay na. O dali anak. Abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kaya lahat na ako pantumba. Nangurug na ako sa kasakit. Nga. Na, abri anak. Kasulod ko. Ako gini. Gunita nang kuan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dughan na kong likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na kong nagkakain, singot na kong naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Eh, panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atas, pinagpalan. Atas, gani, kay adunag yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
2: Salamat na, salamat kay Naya, salamat kayo.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Uy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
7: we were so. Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Indang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa namo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Isa pud akong manghudron na stroke siya. So

0: siya nga palit og bigjimat. Pagpalit niya bigjimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigjimat. Musa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigjimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na kong 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadagko, niyon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigjimat, natingala sila na pag inom na ko sa bigjimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo ko siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
1: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: karit mani sakit akong koto-koto. Lapos di likod na ko nga o ingon sa dugan. Sakit kayo eh. Nangurog na ko gay. Sakit kayo.
1: Oo.
0: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Yung nila lumapod itong akong apo kayo mag-inis. Ay na, o dali anak, abri kay sakit di kayo. Di na ako makaagin mo. Kaya lahat na ako pato ba? Nangurog na ko sa kasakit. Kaya na, abri anak, kasulod ko ako gini-drisi. Gunita nang kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
0: Ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko, likod. Taod-taod lang nawagit itong sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain singot na ko, naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya pa na lang yun ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yun pa na lang yun, ano, ikan ka, Ginoo.
1: So, aroma ang imong gihaplas. Aroma herbal oil.
0: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
1: Salamat, Nay. Salamat kayo na yan. Salamat, Igaayo.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako ang kuso. Usahay, dilip ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na biay.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Ceramax Capsule.
8: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
9: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: So, say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak ka.
1: Di na katag doon.
0: Di na tag, di. Nakita ka kaon gani, kay di naman puta butuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, kining sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga, ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga, epektibo yun ang Teramax capsule.
2: You're tuned in to the best, the frequency
3: 90.9,
2: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa Linda Dumanyel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na po ko. Sa una di man ko katulog kayo, kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong na sama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko advertising diri sa radio nga, o lagi na, stingan daw ng koan. So yung palit ko, inoon ko din, ka-ano na, naka-bawas na ko.
5: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Uy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
7: Mau ba? Sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
10: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: anak, nagdali ka magod.
1: Naapay surprise ni mo pa.
0: Oh, perfect! Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
1: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
0: GrowMate Multivitamin Syrup?
1: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
0: Pastilan, pagkanindutas sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
1: Moinom na ko GrowMate pa!
2: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
3: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
4: Mm-mm.
3: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
4: Mm-mm.
3: Then, nakadungog man po ka itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya, ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
4: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
3: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
5: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuka pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
9: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Kasi Teresa Ahero sa Hingog City.
2: Yes, Egan.
1: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Teresita, 73 anyos, nagpuyo sa Pungol Basag, Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat daw ako sa Migasil ug inubanan usab sa Migasil capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Ako si Gloria Basas taga Patima Uhaw kay sinta na ang edad karon kung gibati sa una kanang dili ko makatulog ang insomnia. So gulo ang tong inom ako ng biga, coffee, arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
7: Pila ka sa Shea, ma'am, sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian mo nga epektibo gyud ang atong kape.
6: Ang kuan, nakainom ko og nakahurot gyud ko atong isa ka box. Nga dito na ko na notice okay akong paminaw nga gaan na akong paminaw. Nga ininom na ko ng paninguton ko. Nga katong mga larag na ko'y arthritis, narang-arang, ang sakit akong mga lupa. Ang kaning kuan ako, diri o sa may iil na ko. Tumurag na nawala, lami na akong paglakaw, di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak.
7: So, yun makapamatood, ma'am, na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
6: Ako yun na testingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
7: Usay, awag ni mo, ma'am, sa mga kailan ni mo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee.
6: Katong wala pa na testingan ng Mega Coffee, testingin ninyo kay dako yun ni kahatag sa atong panglawas.
4: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
8: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Paliog Pailaila din taga-asa.
4: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
3: Ay, Tagum. So,
4: Tagum po.
3: Sige, Alex.
4: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas na yun sa hospital.
3: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
4: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
3: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
4: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
4: Oo. Salamat sa Ginoo po.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
5: Atong ipon kay ng mulmo kay na may ako sugar. Unya ang atong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. Og diha nga nagmulmo atong tanang kumadkok ko sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimak sa mga igsoon. Og diha gayud ngayon obserbahan ko pipila ka semana. Wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So, salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa Bidimat.
6: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Samantalang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Kalanda, naon sumanis nanay ni mo? Ngano naglubog naman asa ka, Tri?
2: Ay, nasakit si nanay Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
1: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Pa-in na din siya ng Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Power 10 Pro Bio Capsule?
1: Power 10 Pro Bio Capsule! Oh, Palangga, kinsa mo nang nagsayo-sayaw sa inyong sala?
2: Si nanay ug tatay na, Palangga.
1: Naayo na dahil si nanay ni mo?
2: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ingon yun niya na ka-powerful ang Power 10 Pro Bio Capsule, Palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
2: Sana all!
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
6: were high, we were so Teramax Capsule.
7: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Teramax. Unsay epekto, sir?
8: Dinod, sir. Nagasulay ko Teramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bitso yung katulog. Pag sulay na ko sa Teramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni condition man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Butong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Buto naglabing may awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balik mo Teramax para mapareha mo na ko nga magbalipan yun.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
8: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
8: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
9: Day, aniya gagod ni mo, Day?
10: Pagpuyo na, Gudong. Ikapuy bayak ko.
9: Naunsa naman ka, Day? Iritabli naman ka karun. Na ay Terramax capsule, oh. Tisting eh.
10: Terramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
9: Dili lang siya sex enhancer, Day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
10: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
9: Alad, Day. Ni aniyag magkagsamot, Day.
10: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
9: Ali na.
11: You're tuned in to the best. The frequency. 90.9. The station. Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.

0: Okay niya ra mga pinangga be ato isgutan pinangga unsa kanindot ang gitawag na tug cauliflower unsa pinangga ang iyahang gitawag na tug health benefits kung mahiligon ta mo ka og cauliflower. Although ang cauliflower mga pinangga og plain lang gyud nga gikan nila puahan na gyud siya medyo kana bitawng dili kanimo type ang iyang odor o ang iyang lasa. Pero di ay mga pinangga ang iyang nutrients nindot ha kay ang usa ka tasa nga cauliflower na siya energy nga 2%, protein 4% pinangga, calcium 7%, iron 6%, vitamin A 2%, thiamine 4%, riboflavin 3%, niacin 6%, vitamin C, kuno yung vitamin C mga pinangga 100%. So, grabe vitamin C mga pinangga ang gitawag nato og unsa man cauliflower. Kung magluto ka pinangga duha ka tasa di 200%. Mo na pinangga ang naa sa gitawag nato og cauliflower. No? So, mana mga pinangga atang-atangi gininyo ha. Mo bitaw na sa clinic kada Lunes na agid ta pinangga serving nga naay cauliflower. So, mo na pinangga kay ang cauliflower di ay nindot dahil siya pinangga. Okay, so mga pinangga, ato na isgutan sa pagkakaroon ha. Unsa kanindot dahil mga pinangga, ang gitawag na to, mga pinangga, o kuan, kanibitaw, unsa itawag ni mga pinanggang tanglad. Ang tanglad dahil mga pinangga, ha, tanglad, di ba? Okay, balo naman ang uban na ni kadaghanan. Tanglad sa Bisaya, tanglad sa Tagalog, lemongrass ang English ani mga pinangga, or gitawag lag ginger grass. Ginger grass or lemon grass do na po iban sweet rush. Ang scientific name ini gingalan siya pinanggag kanang Simbupugon citratus. Simbupugon citratus or duha man ni ka scientific name mga pinangga, synonym siguro niya ni siya scientific name no ang Andropogon. Simbupugon og Andropogon. Okay, hala sige, pahilo na man tag usa ka pinanggandig paminaw. No, kay mo ni mga pinangga ha ang kayuhan sa tanglad. Okay, so ni ara pinangga ang tanglad matud pa mga pinangga ang ugat day niinig ang dahon na aday siya tunik but pasabot unsay body organ nga wa maglihog ijang palihogon. Onya na asay juritik mga pinangga but pasabot sa juritik makapaihi.
1: Mga babaeng lalaki nga nagidad pagkaturse.
0: Aon ni ara mga pinangga ha na siya gitawag natog iminagog ang iminagog mga pinangga kuan ni siya abot pasabot makatabang pinangga pag regulate sa menstruations kababaihan busa kamong kababaihan 1 week 2 weeks before menstruation pag sige naglagag tanglad labi nagnakay luyan akay dulaw ay perteng hayahaya pinangga panhosting regla unya hinumdumis kababaihan kanang inyong panahon sa menstruation part of cleansing dapat 3 days kusog mao na mga pinangga ha unya giingon diri pinangga kuan ni siya na day siya gastric stimulant so pinangga but pasabot ani mga pinangga makatabang og magprotekta nga mawala ang mga troubles tiyan. Naa siya gitawag na itong carminative but pasabot mo pagawa siya kanang panuhot no or kanang gases sa stomatic mga pinangga mo repair o gunsay troubles tiyan napot siya antiseptic but pasabot mo patay pinangga o mo kill o germs so, katong dunay mga UTI dunay kanang ubo, pneumonia, pulmonia dunay hepatitis mga pinangga ang inyong himuon magmahiligo na mo mag-inom mga pinangga og unsa man tanglad mga pinangga. Okay, so mo ni mga pinangga ha. Ang kuan ni mga pinangga ha kanang tawag nato ning atong himuon. Okay, so mo na nga ayaw kalimot mga pinangga kana gyud ang imuhang kuan kanang tagaan nimo kanang atiman ha. Tanglad pinangga simple kayo. Ang tanglad niya giingon diri na siya galaktugog, but pasabot pinanggas kababaihan, labinas mga nagpatutoy, mag-produce dahil siya mga pinangga o gatas. Then na siya diapuritic, but pasabot i-increase niya ang pagsingot. Okay? O, mauni mga pinangga na kanindot ani ha? Onya nindot siya kay parasiticide po din siya. Nindot po siya sa mga mag-uuma, lubgon, ibutang tubig, gamito ni mong pang-spray. So, mga pinangga, hinumdumi nga nindot ang tanglad. Nasya'y methyl heptinon, nasya'y terpenes, nasya'y kanang immunin, no? Napod siya'y dipintins, kanang dipintins mga pinangga. Mauni naan niya. So, taas po siya'y vitamin A. Okay. So, ang gitawag nato mga pinangga og kuan, gitawag nato mga pinangga og kanang say tawag aning lemon mga pinangga, matod pa dako kay siyag benepisyo mga pinangga in case kuno any trouble sa imong stomach. Lagaon lagod ay. Lagaon pinangga, pero katong mga inahan nga kulang og gatas, nindot ni haluan gyud siyag luya. Pero kung mga babae nga gusto mo daghan ng gatas, layo pa kas bughat at duga clinic, magpalit kag 77 herbal tea, dito ni mo ihalo ang tanglad. Okay? Mo prevent po siyang mga infection. Kani mga pinangga ha? Mo ni siya, makatabang kay ni sa kwan, matag-usan ninyo nato ka mga kwan. Uy, pwede man ang tanglad din mo, uy, bisag wala pa kay gibate. Okay? So mo ni pinangga, dili ka dali uhawon basta mag-inom ka og tanglad. Okay? Okay, so mo na mga pinangga ha?
2: Education before medication.
0: Nia ang kayuhan sa gabi og nindot og lami ang mga pinangga nga pamaagis pagluto. Okay? So ang gabi mga pinangga, kuan siya kanindot ani kay kanindeng gabi ba? Gabing gulay yun. Besagon sa basta gulay yun. Kanangkar lang pwede mo na siya magulay. Wala lang sila kay balo. Wala lang po sila kasulay. No? Pero asa naman to dandan, arisa, wala pa mga gudali katong gabi nga. Gabi mga pinangga nga pwede ni mong di lutoon kaunon siyang hilaw. Kaunon siyang hilaw pinangga pero di to bisayang gabi-gabi kikan sa gawas nasun.

0: Ala, sige mga pinangga, samat nga kadili karaan, nindot narag bayabas, pero ni atas gabis pagkakaroon. Ang usad ay katasa nga gabi mga pinangga nagbaton og energy nga 6%, naapod sa protein nga 5%, unya calcium 24%, iron 8%, vitamin A, paminamong daw tugmat, aha, kaon gaday gabi kay 293% ang iyang vitamin A. O niya, ang iyang thiamine 5%, riboflavin 18%, niacin 8%, vitamin C 64%. Okay, so, muna mga pinangga ang gitawag na to kaadyuhan nga ihatag na to sa gabi. Huwag mo na igingon nga kaadyuhan nga mo ato makutlo. Huwag madaw-daw mga pinangga sa gitawag na to dahon pala mang tos gabi. Ah, wapay labot ija unod mga pinangga, laki pa na ija takway. Ha? So, kana sa hisgutan ng gabi mga pinangga. Okay, sige. Pailo na kahit ibawasan na to pag-isgun. Oh, sige mga pinangga, ha? Oh, sige, pailo na mo. Kaya ang hisgutan na to nga gabi, ni adi ay. Arang kanindot pinangga, kitaas man ni siya ka ng iodine content. Taas o kayo din ang gabi mga pinangga mo na nga. Ala, higyo mo kalimot mga guiteron, paggulay, good mo gabi. Gulay mo gabi, kitaas na siya kayo din. Pero ang dahon sa gabi, nyamatod pa sa gitunan nga. Ang gabi na mga pinangga, arang kabundas gitag natog vitamin C. O niya, taas po siya o vitamin B6. O niya, mga pinangga, kuan na siya. Kaning tawag na to nining. Nindot na siya para sa gitawag na to o kanang mga taong hinay mutubo. O niya, ay gabi, taas o vitamin B6. O niya, matod pa, very good source siya sa mga thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, niacin, potassium, copper, manganese. O niya, lakip na niini ang zinc mga pinangga nga importante kayo para sa human body aron pag-maintain sa maong recovery kung ikaw onja masama. Bita mga pinangga, ha? Kaon mo gabi, kaya ang gabi na bilong manin siya sa green. Mabito itong task kay vitamin A, mga pinangga, 263. Nindot day. Musupply, ha? Unya, tungod siyang iron pinangga, mawa ang imong anemic. Mauna mga pinangga, naka-nindot sa maong gitawag na to o gabi. Ala, sige. Katong uban din, ha, nga naay gibati, kadunay gabi tay, nga bukol sa liog, galag gabi ra po'y makanindot di ay. Ah, gabi para sa dunay mga gabi tay sa liog. Okay, ang paagay pagluto ani pinangga. There is Bisaya. Ang ilang ginagamit di ginagulay, there is Bisaya mga pinangga. Kana mang kuan? Kaning, ay, sani ba ning gitawag nila mga pangga o kanang piangat? Oh, ang piangat mga pinangga, gitawag nila ni kuan kanang udlot bas gabi mo na piangat. Unya kuan na siya kanang ilahaman ang kuan kanang ingon sa Bisaya pinanggang parukon. Oh, unsa man ang parukon? Gatan. Di na pagkakita pinangga kanang utan nga may gata. Okay. So, kuan na siya mga pangga. Ang nindot ani pero kami sa mga Ilocait ginahimo na mo dito sa Luzon. Dahon gyud di may mugamit anang udlot kay gamay pa man ang udlot niya sayang pero lamian maning mga kuan pinangga kay humok daw
1: ang mga herbal natural nga tambal sa sakit sa lawas.
0: Okay, so mo na mga pinangga, ha, ang di ninyo kalimtan ang gitawag na tog paggamit og mga herbal para sakit sa lawas. Hala, ang paagis pagulay o gabi, inyo maning kuhaon niyan dahon, niya inyo siyang ibulad. Oh, kay nakabantay ba mong ang gabi o din yung matarong pagkaluto, alang-alang pagkaluto, pinangga, maldito kay mamaat! Muna mga pinangga nga, og nakakaon ang hapon ani, makaingod siya, bale ang Pilipino. Ah, bisan gabi, itok, Kay ang kuan pinangga ang hapon panahos gubat kay kuan man to kanang libang. Pagkalibang pinangga nangilo alingatong dahon mas alingatong ang nailo. Siya grabe Pilipino bisan dahon itok
1: ang mga dahon sa
0: mauna mga pinangga ha nga kuan di ay kanang tawag nato nining ang gabi. Dili maluto pag ayo kanang mukatol. Ang makakatol niya kanang mayang tagok. So ang buhaton ninyo pangga ibuladog init para di mo katol kay bahalag dili kay siya maluto wa jamoy katol. Wa jamoy katol mga pinangga ha. So ang himuon ni Dios gabi lay bulad-bulad sa init ayaw po nang mga laya pero ito sluson laya na. Ila man ang laya pinangga ila pa mahinuon ang kumuton para murag madugmog. Pero igo lang mga pinangga ang gabi nga ibulad ninyo kanang malawos ya ba. Nga ini ka human na imo na siyang trapuhan. May nang usa ibulad, imong hugasan daan. Okay, pagkauga, imong na lamang sa trapuhan, then imong lukuton. Mura na po siya gudlot sa gabi. Iniglukot mga pinangga, imong gairon, kanang higtan. Ihigot ni mo mga pinangga, ang uban po ni dili na lang man. Inigkauga ni ini, ilan mo hinong tataron. Ibutang nila mga pinangga dito sa kawa. Ibutang nila skawa mga pinangga unya ang buhaton la usa ibutang gibanigan daan banigag dahon suloy dahon sa sili naitangad unya mga pinangga ibutang nila katong gitawag na tog kanang gabi pagbutang sa gabi dipindes kadaghan para mas lami pinangga pure na lang yung duga pure gata ba pure gata. Muna ibutang ninyo pinanggaha, pure gata, ibutang nato pananglitan o tataron yung gabi o inyong higdon. Masulod siya mga pinangga o kaltiks, may itong sukdan, kidako. Diba? Ibutang nato duha ka kaltiks ang inyong ibutang dito. Butangig duha ka basong pure gata. Niya pa ibabawa na ni mong sibuyas o nakay hilaw ng atsal o ganiba ispada nga sili pinangga o niya ka ng akamatis. Onya mga pinangga ang mahitabo ni ana kay iniglunod na nimo dito uban ang duha ka basong gata sa duha ka kaltex ay buto nimo dito pinangga bang mukwan kana bitong mulunok-lunok pagyod onya butangan na nimo kasin mga pinangga ajoho nimo okay basta hapit na maluto ay kita ka mga pinangga din ha kanang kuan kanang lotos gabi nga kaingon kag arang lami amrin ni gabi sa arang lami araman di ay kana mga pinangga ang pagluto gabi pero doon na po ipipila nga ang pagluto nila gabi kanang intero punuan gingon lang nga gikastomoy susudlot dahon pinangga paingon dito sugat. Okay kanang ilahang takway ang buhato ni musunod kuan siya daghan mang klases gabi mas nindot man tong wakay gahumol katong naabitos aplan. Inigibot ni mo pinangga labin na kanang dagko bitaw siya kuan kanang dagko bitaw takway. Arang lumi aman takway ana sa. So ang himuon ni mo pangga ang takway hinluan. Ang gabi panitan. Adyohon no gabi panit. Nya tipak-tipak ko ni mo ba? Nya ibutang ni mo mga pinangga sa dedos gitawag natog ilawom. Ilawom. Then isunod ni mo mga pinangga ang dahon kay mas gahi malata ang dahon i-compare ni mo sa palak. Kung pwede po, iunan ni mo ang dahon sa gabi. Butangan ni mo gunod. Nya, mga pinangga, sabwa ni mo dito o dili ispiso kato ikaduhang pinugan. Okay, ikaduhang pinugan mga pinangga. Pagtanaw ganyan ni mo niya, ipaibabaw ni mo ang takway, then ipaibabaw ni mo ang palak sa gabi. Panitan ang palak sa gabi. Birabirahon. Okay. Inigkahuman ni anak mga pinangga abinimogonsa. Abinimogonsa mga pinangga inigkahuman na. Ang buhaton dadyo ni mo ni anak. Pagbukal mga pinangga ha. Ikaduhang bukal, ikatulong bukal. Tanaw ni mong, uy, parang humog-humog na. Ay, butangan ni mong asin. Butangan na po ni mong kamati si buya si paibabaw yun. No, nakiatsal pinangga ipaibabaw na siya. Katong itang nato, gibanig ni mong mga dahon sa gitawag atsal, sili, tangad niya. Kung nakay, kanang atsal nga hilaw, ipailalom po. Kung naamang kay espada, ipailalom. Kanala ipaibabaw ni mo ng Ang gitawag na tog sibuyas nya naman kay gitawag pinangga kanang kamatis og do naman pugay sangig. Dito nimo si babaw na ibutang. Dayong lunod nimo sa gata nga pure mga pangga. Okay. Kaingon lagi ka nya sinabaw may style luto ani basta entero na. Alami mga pinangga ang gitawag na dogula ginataan nga gabi. Makaingon juga arang lami amrining kanang otan nga may gata. Ah. So mo na mga pinangga ha. Aral lami agyod. Okay. Kung ako'y pakanon ani kinamot mangyod. Muna ilhanan nga si Dok Lagit giganahan ka magginamot. Andi yun ako si Piat nga kamuton ka na yung ginataan mga pinangga nga bungas kamunggay. Ah, muna mga panggaha. So hala, so pagkuan na mo kanang pagtuon na mo sa unyo pagulay o gabi mga pinangga. Kay arang nindota ang gitawag na to gabi.

0: Karong pinaga managisgot po ta unsa po ning folic acid. Ang folic acid mga pinanga abi ninyo unsay function ini, nindot kini siya para ang folic acid mga pinanga mag-work ni siya uban ang vitamin B12. Paminaw mo ha. Kung gusto mo mutangkad B12 ang ginarekomendar pero di day siya pinmo trabaho pa kayo og walay folic acid.
1: Nang gigigil ako sa iyo. Nababaliw ako sa ganda mo.
0: Okay, hala ni ara mga pinangga natong tigpaminaw ingon dere nga makatabang pinangga para sa pagporma o red blood cells. Paminaw mo mga animikon, labin naghilig og night rider kanang hilig og night life ha, mga night worker pinangga, oh mga kaliwat og GRO nga gabi iray opisina. So mga pinangga

ug gikinahanglan para sa RNA o DNA production. Matud pa, ang gitawag natog cell growth mga pinangga, no? Ang cell makatabang para sa cell growth unya naapod siya ikatabang pinangga para sa protein metabolism. No? Dako pug ikatabang para dali kang maayo para healing process. Mambre na uban dugay maayo kay kulag folic acid, then matud pa pinangga ang folic acid makatabang sa buhok ug sa pamanit. No? Paminaw mo aron dili mga upaw. Onya dako kay gikatabang pinangga magprevent og unsa man? Ha, graying sa atong gitawag og buhok. Oh, mga pinangga dugay kang ubanon, onya matud pa mo build mga pinangga siyag antibodies para mo fight og infection. Okay, so mo na mga pinangga ha? Kuan kanang monay kuan siya kanang matud pa ikatabang.

Tama yun na pinanggap mga matay, pero sa di pa mga matay, di po nato dalion na itong kamatayon, di ba? Okay, pinangga, ang gitawag na ito kanang folic acid, dako kikatabang para ni itong mga naghupong, gikalibanga, doon na menstrual problem, o katong doon na stomach ulcer, okay? Also, mga pinangga, katabang siya para sa atherosclerosis, mga katabang siya doon na kay anemia, o niya doon na kay gitawag na ito, pinangga graduation burns, nya circulation problem o nya katong dunay mga tropical anemia mga pinangga or diarrhea. Okay, so hala mo na ikatabang ha din matud pa kung kulang kuno ka sa maong folic acid mga pinangga. No, kwan kuno maka impaired sa gitawag og circulation. Naa say hindrances pinangga ha.

Okay, so mo na minsay pinanggas mga dalo. Okay, so giingon dere. Ang gitawag na to kanang resulta pinangga dunay mag-impaired ang imong circulation, matagak imong buhok. Unya dunay serious skin disorder. Unya pinangga magkakuan, magka naay pigmentation nga medyo may pagka brown, no, grayish mga pinangga sa ato pa, mo nang talumtom. Oh, tinga kalain magcolor ni upanit to kay di man pantay ang iyang gitawag pigmentation. So mga pinangga unya do na kuno kay gitag natog kanang megaloblastic anemia. Panahon nga magbuntis ba mag-anemia ka. Unya mag-experience kuno kag mental depression basta kulang kag folic acid. O, mo ni mga pinangga ha. Then matod pa pud mga pinangga kwani sa gitawag natog magka problema kuno dunay reproduction problem nga usahay lisod maglibor sa ato pa. Mo ni mga pinangga problemas kababayanan nga ay di nagyuko mga nagugutro kay perting hasula maglibor. Mo ni mga pinangga ha. Oh, unya matod pa pinangga dunay gitawag nato og kanang high infant death. Anong daghang mga matay ani mga bata kulang day mga pinangga o kanang folic acid. Ah, so tingala ka mangutan na nga naman akong anak, oy pila pa kabulan patay na. Ay lang kagool, pinangga, kay mapiktahan pa ka o mamatay manggaling kung sa mag-uuma pa punaan ritso. Oh, tanaw na si Milia, wa mo turok. Butangan na po si Milia, di ba? Muna mga pinangga ha. Oh, labi na pinanggag, bakilid ang juta, di magtudak yun. No? So, giingon din yung mga pinangga, kuan is ya, kanang usahay po, mo resulta kunog mga birth defect. O, oh, ining kataos, mga bata. Tinga ka na unsa man yung bata, away. O niya, kasagaran ko ng pinangga, dali ko na magsakit, o AIDS, no, anemia, atherosclerosis, cancer, kaning kuan pinangga, dali ko na, sige ko nung luasan. O niya, magsakit sila pinangga, mga cervical dysplasia. Oh, di ko no kalibang. O niya, pinangga, usahay ang uban, patulon. Sige, panakit ang kalawasan. Mugawas ang mga rayo, mag-arthritis. Dali ko no magka-hepatitis. O niya, doon ako no mag-experience ko no sila pinanggag infertility. Munan, di kanak. Ang uban ani, di pa kanak. Kusog kay mukurog, tungod kay magka-Parkinson disease na sila. O, modern na mga

0: nga pinangga ang resulta kung kulang ka o folic acid. Uy, tamsa din, nasirado pinangga. Asa day mga pinangga ang gitawag na tug sources? Asa day ang sources mga pinangga sa gitawag na tug folic acid? Oh, niara pinangga ha? Ang folic acid makuha ninyo sa siging inom o brewer's tiyas. O, tag 4 lang ang buukan is clinic pinangga. Na usay magugtagaan ni magutanan, may daghan naman akong inumundok ay. O niya mga pinangga, sources nini, makuha din na to sa black eye peas. O, katumurag patani, pinangga ha. Mga rice germ, munang mga unang itagbugas, unpolished rice, kundi balid red rice, kundi tik-tik doon ta ha. O niya pinangga, mas labing kay mayo, magsigitag kit-kit na nilungag na mais niya, tilukon yun, o kit-kit ang naas pakaw. Then mato pa pinangga, dako gikatabang ha, alang sa gitawag na katong... Sa makuha na to pinangga sa mga green leafy vegetables, no, wheat germ, wheat bran, muna pinangga itong produkto natay wheat bread. Ha? O niya, tanan mga pinangga nga klase sa beans. Muna, makatabang kayo. Muna ka mo, ay kayo mag-inarte, ha? O niya, mga white potatoes, mga pinangga, nuts, peanuts, kani. Dinha pinangga ang sources sa gitawag na itong folic acid. Pagkadali, Armandeo, eh. Igo, Armandeo, na ni mo pinangga kaunon, ha?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan na itong mga televiewers, no? Diri sa Doklagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am ka nang ang imong bana, gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga naka-anhi mo sa clinic ni Doklagit?
3: Alam niya kuan nga, tested na namo, pero yung dating manghod, diri pod kay ikay mo man to siya.
2: Ang ikay mo.
3: Tas ni ana mo pag ato mo sa SPMC, ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyang kuan cancer. So wala may kay ni do mi sa imo kay nakadun. Di ako mo magulang di ay dati pa jong ex kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
2: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
3: Oh, napadit ka pag isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
2: Daghan ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Oh, tested na mo, ikaw, doctor.
2: So, katubang gi, si Kapitan, sa ti pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
2: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
2: Labrador.
3: Katong babae niya gikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman. Yan
2: bana. Matoy na stage 3.
3: Oo.
2: Labrador o Kumapas
3: to siya. Dahil pag-isa ka na Ignacio Labrador. Dali po to sa imo ha.
2: Ang sa pwisa kita, Tata Ignacio Labrador.
3: Kidney.
2: Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
4: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.
5: Doklagit, servisyo pa.
6: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
4: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doklagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
7: Ania ang tanang Doklagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
8: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
9: isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
10: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, so ni ara mga pinangga, unsa ning gitawag nato laryngitis. Ang simptoma kunos laryngitis mga pinangga, so medyo tan-aw nimo mura magkanang harat ang imong tilaok. Onya pinangga, mag-experience kuno kag ang voice kuno become hoarse mga pinangga. Tingnan mura naman ni kabayo di mapagaw mga pinangga ha. Nya sakit kuno istorya ang imong tilaok. Onya pinangga, tingala ka ni gamay imong tingog. Onya medyo hagawhaw na lang usahay. Muna mga pinangga ha, ang mahitabo aning gitag na tug laryngitis or hoarseness pagkapagaw. Or doon na po iban sa laboratory, makita ni mo na igingon pinanggag apon niya. Laryngitis na siya mga pinangga ha, sa larynx na. Pinangga, ang gitawag na tug larynx, nakalocate siya between sa tung throat o sa trachea. No, di na sa itong windpipe mga pinangga. In short, di na sa itong tutunlan or sa atong gitawag og tilaukan mga pinangga. So, mahimo lamang kuno kinisiyang mo chronic mga pinangga. Unya, kuya orban eh, kay mo abot orban eh, pipila ka mga bulan. O, napo yung bang tinuig noon sa madok na wa, no, mahino ang tingog aning kaliki ha. Ang hinungdan na ino, kuno ni ening itag na itong laryngitis viral infection. Unya, usahay pod. Tungod sa kabugnaw sa panahon o mahiligon po tamo inumbugbugnaw. So mo ni mga pinangga ha, ang kuan mahitabo, o niyang uban ini, gidaot yun ang ilang gitawag o kanang larynx mga pinangga. Gumikan kay heavy smoker sila, o niya, grabe siya pinangga ka, alkoholik kayo. Grabe yun pinangga ha. So dauto niya, o, paminaw mo ha, alcohol, sigarilyo, inom, kanaday pinanggay mga contributor nga mudaot pinangga sa atong unsa man larynx.
10: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
11: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
10: Unsa pa imong gihuwa, text na!
12: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
13: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo ang ikan sa pito gamang ilanong herbal medicines o kagpasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon o kaningag, pandan o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so maayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Doc Lagit Naturopath Clinic. Ay ma'am kanang ang imong banag i-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
3: Alam ni nakuan nga tested na namo kay riham dating nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya
2: ang ikay mo
3: tas ni ana mo pagkatuno mo test PM sa ikay mo siya kay stage 3 na man to iyahan kuan cancer so wala mi kay ni do mi sayo kay nakadung diya pud mi magulang di ay dati pud yung ex kapitan sa San Antonio dati pud to diri sa imo ha
2: ah mao mo to nag-refer sa inyo ha
3: oh napadi ka tumang isuon pud yun niya mao daghan ni sila isuon
2: daghan na ni siya sa ato pa tested na tested
3: na namo ikaw doc so,
2: katubang gi si kapitan sa ti pangalan ni kapitan
3: Godofredo
2: ah si Godofredo
3: Labrador niya katong babae nga gi mo si Felisa kumapas kumapas naman yung bana
2: matoy na stage 3
3: oh
2: Labrador kumapas
3: ko siya dahil po isa kapwa niya Ignacio Labrador dali po ito sa imo ha
2: ang sa po isa kita tata Ignacio Labrador ah kidney po din ang problema so nangaulian po sila.
11: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
5: Doc Lagit, serbisyo.
2: Okay, katong mga nangutan na pinangga unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na urinary. So particular lang sa ta sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney gitawag ni siya og blood strainer. No salaan. Kung baga sa sakyanan gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw na sakyanan ha. Pag mag-change oil, naga-change og filter. Kaning tagiya sakyanan wa gyud kambyo-kambyo filter. Ang ato ra magrunta cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na. Ang uric, musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor Lagit mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila gyud decided kung pwede man basta kumpletuha inyo ang cleansing program no. Budgetan lang ginanyo for 2 weeks lang gyud ang inyong medyo taas-taas o budget pag maadto mo clinic. Okay. Kung saan yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo, ingon mo rin, ayaw nagkaugasin. Agri po ko, anak. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Is the karnita ng animal product na man ay protein. No? Muna, pinangga din na ito inyo, Merit. Basta ganig animal product, tanan na na, malangoy, malupad, 20L, 4TL, mudugo. Okay? No, niya apil lang mga mukha mga kinhason mga pinangga Okay, so kana sila pinangga mo na itaas og uric sa mga gulay ang beans. Ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siya og protein. Pag naay protein ang iyang byproduct is uric acid. Mo na sa mga daotog kidney taas og creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede kay panit ra may makadaot, tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa pwede dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga moy maayo para sa naay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyud unta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagkapaniod to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Oh, sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagid ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uban ni ini, naatay parsley. Oh, kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Munay the best nga para pang detoxify sa tuang kidney. Then karon unsa unyo pag treat, no? Pinangga gawa sa clinic manggod kubrito tag tabletas. Pero diri sa to sa Facebook mag juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo anemic maning mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya ay pipino, na siya ay celery. Okay, then na siya ay kalabasa. Mamanis lay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo yun mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinangga, ha nga, paningkamot na makaantog ang clinic para ma-avail ni mo ang cleansing.
0: Okay, hala, sige, pailuna mo mga pinangga na tuntik paminaw ni Ara. Inyo mga pautan na kapinutsinta na ni Dr. Mangutan na unta ko normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 akong edad, normal na siya pangga ha? Dok, si Julani ni 22 years old. No ako dok ba, pagkatapos ko kanang kaon, ako man isuka. Ayaw kong dagkaon. Ala, sige na kaginom pinangga ha, 1 hour before mo kaon, 1 hour after mo kaon, inom jugag mais nga kape ug charcoal ha? Og katong 77 herbal tea nindot gani magtuob ka kay basig na pass mo po ka. Okay, so gingon diri mga pinangga ang cellphone number ni Doc Lagit 0519-07-920.
14: Kung luya ang lawas, sagad maigo kini sa ubo ug trangkaso. Dunga agad pa sa problema sa kabukugan tungod sa nagkataas nga edad. Mag-Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. Maayo alang sa pagpakusog sa immune system ug kabukugan. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Okay, ato nang tiwason pagtubag pinangga dok na akay kanang gloxy nga vitamins pinangga daghan makay klase sa gloxy oy. Okay, gingon din pinangga unsa may tambal nga herbal, sige magsakit ang akong sige sakit akong kuto-kuto pero wala ako ubo. Lahi magkaso tong ubo mga pinangga. lahi to siya kanang gitawag na to kaso. Okay, ask lang ko dok unsa may matambalan sa green tea. Ator ba itong gisgutang itong green tea mga pinangga nindot ni anti-cancer? Pwede lapuhan, pwede nyo kilawon ha? Okay, dok, unsa may ipainom sa taas o kalintura? No? Pinangga, nakipainom ni mo paracetamol, lala, baluta din na pinangga? Baluta, dahil na pinangga mga dahon ng bugnaw, tibuklawa, sugagtang ha? O niyang tiil, humuloginit. Unsa may painom kung naay dinggi dok, naog dinggi pinangga, gusto mong di mo nervyoson, kaya base niyang paspas nagubos, panagan mo klinik, pagdala mo 2,500, pero tanaw nyo din ha. Ala, sige na painom magtawa-tawa na dihagdulaw mga pangga ha. Pero tanaw ganyong wala, nagkaabot na dok sa isinta na o cinta, ala dok, na ganyan to klinik pinangga, 15 na lang ang platelet. No, i-admit ko to DC hospital sa una, ito, agi dalag klinik, agi, niya itong klinik, di hara na sa ospital.
15: Pag ino mo nilang binangga, kato po isang i-admit po diag na bodok. Pagkating nga, inom lang lang pagkagmasaka na yung kiplitlit. Wams lang kabalong na herbal ginom pinangga, ang doktor, imbis kay pagawas, wag kay pagawas. Kailah pang susihon, kung sa'y nainom daw sa bata. Abin lang ilang tambal mo yung nakapasaka. Okay, Doc, si Jocelyne, ask lang ko, asa dapit imong clinics panabo, pinangga na paingog pantalan. Pangita, galagala na. Pangina lang, asa ning gitawag na to mga pinanggas galagala o kuan? Kaning, sayangan, ani pinangga, kaning convenience store. Okay, gingon diri, Doc, gluksi nga pang patangkad. Ang tampapatangkad na to pinangga, natay chlorella dito, natay B6 o B12. Okay? Brand man ang gluksi mong pangita, oy. Okay, ang content niya pinangga, mo'to'y pangitaong kay mo'to'y pampatangkad. Mangutan na unta ko, Doc, normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 edad, normal pangga, ha? O, Doc, unsa man ang pangpaulsa sa dugo? Sige, inong pinanggag dulaw ka ng gabon, dapat 1 week before menstruation ka. Karong butang ipuginit ni mong puson, ha? Doc, unsa nga pagkaon ang daghan o kanang kalsyum? Mo'to pinangga, sige ka o patatas, ha? Manay buhaton og kamunggay.
16: Protection is better than a pound of cure.
15: Okay, so okay, Doc, sakit kayo ang akong puson, no? Puson na panahon nga riglahon. Akong edad 48, pinangga oy, dysmenorrhea, hinay budot ni mo banang anong manakit pa man puson po ni mo. Doc, tanong lang sana ako, bakit palagi lang sumasakit ang ulo ko? Parang mabiak, pinangga, kaguol ni mog na ibiak, kanaganing babaeng na ibuak nga na iulo, wagay maguol. Ay, mga pinangga, imong buhaton, ayaw gidlipas oras kaon, unya, saktog tulog. Pagtuob na lang sa pangga, kay basinyag, napas mo kag nabughat, ha? Okay, so, Doc, ako di ay si Tina. Pwede ko mangutana sa imo kung unsa ang tambal aning akong balatian. Kanabang paghuman ako o kanang rigla, musakit akong puson. Basta musakit, Doc, mangulngol, tugnaw, akong pamati. Pinangga, ay man yun, taga-clinic, no? Before re-ministration, para mag-cleansing ka, tuduan ka sa paghilot. Para ikaw na magsigig hilot din na kadadlaw, imog yung tumang kadaghan ng ato clinic, dismenorrhea hon. Wala, gidismi. Nay, kadaghan mo ato dito, hinay ang flow. Paghilot pinangga, di inikusog na ang flow. Di ba? Nayuban, abnormal, irregular menstruation, pataka lang, kuan. Tongtog ka no sa mabot, iyahang rigla, wasi kalibutan. Muna magdadalara, permintig panti. Oh, mga pinangga, muna ha. Okay, Doc. Akong mga muscle, sakit man. Unsa man ang tambal ani, Doc. Pinangga, pagtuob. Sige, kaog kamunggay din na ha. Kaog saging pagmatas buntag sayo. Doc, siyan aning ang akong mawa, mama, 60 years old, kaduha na naoperahan sa iyang sinus. Karon ibalik na po, nana po yunod ni tubo, pinangga, ang tawag na pinangga. Kwa na siya ka ng pulip, mo bitong ay lagi mo, sige pangawag taba na lagi mantikaon, di mongon mo patuo ba? O niya, pinangga, ay mo on, hala, palit ka gaman ng haplas, ipahin niya. Sige sa nag, mintras di ta magkita, sige sa simutan pinangga, og limonsito. Maayong adlaw, Doc, ang akong asawa, may high blood, normal ba, batiun siya ang kainit sa lawas. Pinangga, dipindis edad, basing nag-hatplasis po ni mo ng init. Pahigisiguruhan nalang nag-inom, nag-sayuti, ay. No? Isa ka basos buntag, isa ka basos unto, isa ka basos hapon. Doc, ang akong bana, sige og ihi, unsa pod ni nga sakit. Pinangga, pangutan na, guhawunon, diabetes, pero init ang utin, inig pangihi, init po ng itlog. Mga pinangga, nagpasabot na nga doon na siya ay unsa mga pinangga ang naan niya, naa siya gitag na tog kanang prostate. Unsa nga prutas ang makadugang o sperm cell, Doc, kala sige ikaw gabukado, kedaghan karon. Oh, gingondre, hello pa, hello pangga. Oh, gingondre, thanks for your nice message. Unsa pa'y tambal sa bayook, Doc, kay human niya gitunsil, mipuli ang bayok, sige gampol mga pinangga og dahon sa gitawag og kanang iba. Pero sige po gaplasi og na atong kuan pangga, na atong gitawag na to pinanggang gamhan ng haplas. si Alan ni Doc nga naman nga kung mukaon ko katuaburan man ko niya sakit akong kilid sa tiyan pinanggaoy gallbladder stone na siya. Alan, ay kumpiyansa Alan ha, niya mo luag ra ba na imong tiyan basta mo tugab na kag makautot. No, gingon diri pangga Doc kana bang ba ababa og hemoglobin malipong oy. Unsay tambalan na sige inom gingging og kuan. Tuba nga puti ng bagong kuha. Dok, sige lagi og kanang panguyab. Dok, unsa may tambal ani? Asidik tiyan na napangga. Ah, niya imo on 30 minutes magkaon inom nag limonsito. Ah, niya. Sige, nag-inom to kada oras pinanggag mais nga kape og charcoal powder. Okay, mga tanan lang ko, pilay bayad, magmasahi, 300 dala tuob pangga, ha? Sa matina, natay tuob dala hilot. Kamu na nga pas mo, na nga bughat. Ala, sige, pangatlo magmatina. Pagdala lang mo daag underwear, kay basi gusto niyo magpatuob, di mabasa man mo. So, muna ha, dok, unsa man ang dapat kaunon para mudaghan ang duga sa mga lalaki. Okay, kanido kay Ruby. Pinang ka di sigig pa jerjero na rumapundo mudaghan ang duga ana. Okay, kung kadadlaw na mo jerjer di sigig kakuhaan sa so, pagkadaghan na ng kalaki ha. Pinang ka gingondre dok si Jenny, 20 years old, ask lang ko. No, safe ba gamiton ang calendar method para dili mabuntis o gunsaon paggamit? Ah, kay next year pa mi. Gusto dok magka-baby, dili pa man pud ko ganahan. Di po ko ganahan mag-kondom, kisa po'y ganahan na ng kondom in taon. 20 anyos, di daw siya ganahag kondom. Isang kami naman ni 40, di may ganahag kondom. Wapon may katilaw sa ng kondom, amon ang tilaw na, paburot-burot raman. So, pinangga ang himoon ni mo. Ang himoon, 7 days before ang menstruation, mga pinangga. Kana ang safe period, panalitan, pizza 20 city. Karon kay pizza 20 safety na ron, di ba? Oh, kana mga pinangga ha. Ah, unya ini kundang gyud og regla pinangga tirato kadi ako to brapod 5 ka adlaw. Okay, mulampasan na mature dan si Milia, pinangga makabuntis na na siya. Dok, tagal libang nako, sakit ang akong lubot. Unsa man ni dok? Ah, lingkod og planggan ng init. Okay, dok, si Kirby ni unsa may tambal sa ubo og sipon? Pinangga, dipindis edad. Ani ka clinic, naman tayo tunik, naputay perlin. Sige lang po, gagat kompres, dughan o glikod. Unsa may gamit sa balbas pusa nga tanom. Pinangga, ang tawag ka ng balbas pusa. Muna siyang gingalan na ito, wachichaw. Okay. Tap-tapan, sipon, labinag maulanan. Dali ra, tap-tan, oksilpo, sipon, labinag maulanan. Si Bikni, amo to. Increase lagi ang atong vitamin C, no? Pinangga, 30 minutes after meal, inom na. Okay, mga pinangga, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit, mag-ingon, ang Diyos magpanalangin. May pag...
17: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay Maminaw da.
18: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Comperensional Road, Cantola Pilipina PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
19: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
20: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uman pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on o branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, at doon na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
21: Alang sa financial nga panginanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
22: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
23: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
24: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
23: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
24: Cutis Mestiza lang yan.
23: Cutis Mestiza?
24: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
25: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
26: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayog ito siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya pastor sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913 Octaviano Tilore.
0: At agalan tayo si Igana Roselina.
3: Pastor, kanang sigidyo ko pamina ni pinagpalang musika kadaladlaw niya. Kanang ako yung naprong pastor nga maigyo ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga. Nindot niya siya pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inam og bigimak.
0: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
3: Pastor, ang kita pastor, kaya na-prob na ako nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
0: Ay,
3: na, maayog. Kainam ko kada buntag.
0: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
3: Ay, makatabang yun ang bigimak pastor.
0: Okay.
4: Uy, Mare, asa mang kapaingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Jesse, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system. Kadili ka pa sa katong balatian.
1: Jesse, vitamin C plus zinc.
2: Jesse!
0: Condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
1: Jesse, vitamin C plus zinc.
2: Jesse!
0: Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
1: Jesse, vitamin C plus zinc.
2: Jesse!
3: Jesse!
0: Ikaw mong good na? Huwag mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
4: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
0: Wow, Jesse. O nga naman ko, no? Ngayon mo kong gitutukan o maayo.
4: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
0: Ang ansa?
4: Ang akong gihigugma.
0: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
1: Jesse, vitamin C plus zinc.
2: Jesse!
3: Jesse!
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako dira sa may Champaka ko na kadulasan. Naka-try magkukuha ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kaayos sa panglawas. Kaya dati, hindi din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya naka-take ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung sa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababaihan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
5: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
5: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kun asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
6: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
5: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
9: You're tuned in to the best. The frequency.
10: 90.9.
9: The station.
11: Radyo Kalusugan.
9: Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan. 90.9.

0: mga cladial mixed herbs. Tunay sa gitawag ng neuroprotective properties ang black garlic. Alon sa niya na malikayan ang gitawag ng sakit ng Alzheimer's disease. Muna yung mga pipilag ka mga hinungdan nga nung kinahanglan yung gamugamit sa tuang duha ka kasaligan ng kapsula. Kana nga tuang cladial food supplement o nga tuang power 10 probiotic capsule kay daku kay nagkatabang sa imong lawas batag adlaw. Wala na kita igong oras pa lang sa pagparangon sa unahana. Dr. Al Palma, mag-iingon kaninyo lawas malabong bahandi sa tanan atong ampingan. Pinaagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog ug mas ligon ang imong lawas? The natural way? Cladial Mix Herbs Food Supplement.
2: Cladial Mix Herbs Food Supplement.
1: Ang Cladial usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay Chanka Pedra Extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, sambag Samok Extract, traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Cladial Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support.
3: Ayawula ta nga muabot ang panahon
1: nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Cladial Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Cladial Mix Herbs.
4: Han, nanay init tubig. Manginom na tao Cladial Coffee Mix?
5: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Rooted ka ayong paminaw?
4: Imnahan yung Cladial Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated na paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
5: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stop per me sa Cladial Coffee Mix.
4: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Cladial Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Cladial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Cladial Coffee Mix. Ang Cladial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape na non-acidic, pulong herbal, all-natural. Kapeng makatago na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Case Angel Herbal Food Supplement Retailing. Papalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Cladial Coffee Mix.
6: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
7: Isip amahan. Kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
8: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
9: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
10: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
11: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
10: Mapalit sa tanang Cladial Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
12: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: 19 na ngayong oras. Nagpaminaw kamo sa mga CBN sa Nulading Radio, Nulading Infinite Radio. Mayong hapon, mayong adlaw. Kaninyong tanan. It's a 27 na. Kaning bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta man? Kasantangan nga nagpadayon ang atong medical check-up, ang atong health forum caravan, DS 100.1, Nulading Infinite Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Naslang Doc Frank liha karon. Mao nagpahimusli ninyo ang kahigayunan kay free na siya consultation, check-up, o niya mga pamaagi kung saan ito pagkabuts maing panglawas. O syempre, ang atong launching sa atong clay gel mixed herbs food supplement. Padayon gihapon, tanan ato mga clay gel stores, tanan nga mga sibiyaan, pwede mong mo-visit nga to tungod kay magka-avail mo sa atong mga diskwento, mga pinalanggantig paminaw. Aniya, masulayan ninyo ang atong pinagkabagong clay gel mixed herbs food supplement. Bisitahan lang tanan nga mga clay gel store, mga CBN under NBS ang magka-avail mo sa itong promo mga pinalanggantig paminaw. Kumusta man ang tanan? Hello mga taga-ipil Zamboanga, Cebu guys. 94.3 Nulading Infinite Radio. Ipil Zamboanga, Cebu guys. Maayong nga pagpaminaw sa itong mga pinalangga din ha. Binigid sa atong mga kaubanan sa buhat at may transmitter site, Sir Noli Baricuatro. Maayong hapon diha, Sir Nol. Kumusta man? Kumusta man kasikas diha sa palibot? Imong manok diha, murag ubay-ubay na gina ba? Itong pag-anha na ko, gagmay pa to, karong ragdag ko na. Pwede nang matinibuok ba? Maayong hapon, Diplahan, Imelda, uban pang mga lungsod, sakop sa probensya sa Buanga, Cebu, gayong mabun sa itong Sibya. Ingon man sa ito mga taga-Butuan. Kumusta mga nagpaminaw karon sa 90.1 Nulating Infinite Radio, Butuan City. Mayang hapon, nga ito na na sa 100.1 Nulating Infinite Radio, San France. O nga itong 102.3 Trento, Agusan del Sur. Pwede niyong i-dial mga papalangga diha sa Agusan. Mga taga Trento, kumusta mong tanan? Live na gini niyong madungog ang atong program. Live na live ninyong madungog ang atong program handumanan sa kagahapon. 102.3 Nulading Radio diha sa Trento, Agusan del Sur. Hello di sa mga viewers karon. Daghan ang mga may visit sa atong station diha San Francisco, mga palangga. Katong uban ha, pwede mo visit, pwede mo moderitso sa atong mga station. Diha sa Kidapawan City, ang 107.9, diha sa Nulading Radio, 99.1, Digo City. Wala pa mo tayo mga clay gel store din ha. Pero katong doon na mga clay gel stores, pwede na mong mo diritso mga pinalangga tigpaminaw sa atong mga tindahan. Hindi magka muadto mo sa mga butika, parmasya, mga pinalangga tigpaminaw. Hello sa itong mga viewers! Data din hinag-live mga palangga sa Nulading Radio. Lamtaw karon kay aron sa ingon ni ana, makahimo kamo sa pag ay sa mong tawag ha kay aron nga Nulading kusog kaing 102.3 Dinis Bunawan na minaw ko karon sa imong program. Yes, doon naman na stream to. Muna pinakabago na tong station karon sa NBS 102.3 Nulading Radio, Trento, Agusan del Sur. Hello to Ma'am Mercy Zeta, maying hapon Nulading from Hong Kong. Ingon man usab hello to Ma'am Claire Rumagos. Shout out from Alicia sa Buanga Sibugay. Nagsunod na jud ko sa imong programa since 2019. Hangtod karon nung lading. Salamat kay Ma'am Claire Rumagos. Yes, Alicia, murag maabot mang 94.3 diha, no? Ang nung lading Infinite Radio Ipil. Pakidial daw, ma'am. Salamat kaayo, ma'am, ha? Ma'am Claire Rumagos, taga Alicia ni. Pag-usap ni Sir Jimudo Johnny Cue. Pa-shoutout nung lading Jimudo Montimayor Cue family. Salamat. Hello to Ma'am Joliet Himang. Good afternoon, Sir Idol nung lading. Thank you kaayo ninyong tanan. Laing sugilanon nga punos pagtulunan. Ang atong pinaka the best kaayong kapsula karon nga gilunch mga pinalangga na sa market ang clay gel mixed herbs food supplement. Pwede na nyo mapalit sa mga butika, mo-visit mo sa itong mga station. Clay gel mixed herbs, combination mong gula sa mga herbs, mga palangga. The best na siya. Labi na kung na medyo alabado ng imong gibati. Ang atong clay gel mixed herbs food supplement, doon na siya yung mga sangkap sama sa alingatong, sambag-sambag, serpentina, na siya black garlic. Ang the best kaayo pagpatulog. Unya, nindot kaayo sa atong blood pressure. Normal siya. Unya, mutabang siya kung ugaling doon natin mga kidney problems. Munang nindot kaayo ang atong kapsula. Pinakabag o gilunch markets pagkakaroon. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Babaying atong Sender Plaster Muntanan. Ato na yung hatagan o pagtagad mga palangga. Gahapon ang atong gihatagan o kinabuhi nga sugilanon lalaki itong karon babayi na sa pakusgi ang inyong mga radio. Butangig speaker aron nga plastar. Tinaw klaro ang inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Hanging Dumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Hanging Dumanan sa akong kagahapon.

0: Kapisa buntag, kapisa uto, o kapisa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
1: Alay, kahapdo sa akong kuto-kuto.
0: Kalabad sa akong ulo.
1: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga nung man eh.
2: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timpiyaha.
1: Ligil ko pimex.
2: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clegel Coffee Mix.
3: De, basta-basta!
2: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
0: Rachel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika ng lading product authorized dealers, tanan Clegel Store o niining istasyon.
4: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clegel Mix Herbs Food Supplement.
5: Clegel Mix Herbs Food Supplement.
4: Ang Clegel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. The ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. Na ay Chanca Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag sa Extract, traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clegel Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support.
6: Ayawula ta nga muabot ang panahon
4: nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clegel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clegel Mix Herbs.
7: Isip inahan, kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
8: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip isdyante, kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Basic sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
11: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
12: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
11: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
13: Pingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Ang atong sender karon usa ka babae nagda sa pangalan nga Angel, Anghel kun sa Bisaya pa. Ato ning sayro na pagsadili pa mag Power 10 Probio capsule. Katuwa pa magkasulay nining atong kapsula. Money ang usas mga numero uno na kapsula sa market sa pagkakaroon. Tungod sa ka-epektibo, tungod sa kadaghan na ang mga natabangan ining maong kapsula. Doon ay 10 powerful ingredients. Probiotics, asyong mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gotokola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pa. Nindot ang Power 10 Probio capsule tungod kay mutabang mga palangga sa pagpakondisyon sa itong lawas, pagpakondisyon sa itong organs sa itong lawas, ingon man, mutabang sa itong digestion. Katotong dili kay mahilisan, maglatid kanunay, dili normal ang pagpagawa sa hugaw. Makatabang niya na ang itong Power 10 Probio capsule. Kung diabetes ka, high blood, makatabang ang Power 10 Probio capsule sa pagnormal sa imong sugar level, blood pressure, ingon man, kung doon na kay tumor cysts bukol-bukol nga naas imong lawas pagkakaroon, ang Power 10 Probio capsule makatabang niya na. Doon ay 10 powerful ingredients. Nindot manggod ang mga sangkap nga naniya, giusag yun mga palangga aron atong maangkon ang kaayuhan. Malikay ka sakit nga cancer, matabangan ka, specialist makabinaan nga dysmenoryahon, irregular ang menstruation, ang Power 10 Probio capsule 30 minutes ang imong pag-inom nini sa dili ka pamukaon. Taas og antioxidant, mao nang sa imong pag-maintain nini kay lagi duna kay gibati, dili lang balatian ang natabangan nimo. Natabangan sab nimo nga imong naampingan, na preserve nimo ang imong pagkabatanon. Kay mapugngan man ini ang dali nga pagkatiguwang. Kala itong dali ra kay kang matured mga palangga, bata ka pa pero mura ka nagtiguwang. Power 10 Probio capsule aron nga mapugngan na siya unya magpabilin kang batanon. Pag Power 10 Probio capsule aron sa ingon na kondisyon ka, labi na gyud kun na abaga nato sa Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Ini Clagel Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Food supplement herbs ni siya mga palangga, ito mga di basta-basta mga herbs like alingatong, sambag-sambag, naa siya serpentina, black garlic, kining mga sangkap nga naa niya nga mga herbs nga giusa mga pinalanggang tigpaminaw. Mao ni magkatabang yun, itawag ni siya stone breaker, matabang sa paghilis sa mga bato diha sa inyong lawas, bato sa kidney, medyo sakit ang inyong pagpangihi. Gitawag ni siya stone breaker. Gitawag ni siya og kapsulang mo repair sa mga na-damage nga mga selula sa inyong lawas. Kung medyo alabado na ang paminaw ninyo diha, abagi sa Clagel Mixed Herbs Food Supplement na lunch na nato ning maong kapsula. Pwede ninyong testingan 30 minutes gihapon sa dili mumukaon. Sa dili pamumukaon, Clagel Mixed Herbs Food Supplement aron sa ingon ni ana atong maangkon ang kapiskay sa panglawas. Ingon man ang Clagel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds aron nga malikay tas mga balatian nga mikuyanap sa atong kalibutan. Kung mag-coffee ta, kinahanglan atong susihundaan nga ang coffee ng atong gamiton makahatag lamag positibong epekto sa atong lawas. Clagel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, lami nga may katagbaw sustansya at vitamina ang mupatigmabaw. Lami, unya makaayos sa itong lawas. Muna kung magkapita, diretso na tas Clagel Coffee Mix, nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Ang Jassy Vitamin C Plus Zinc, dako kay ni kahimuan, labi na ni itong di magkatulog panahon sa kagabihon, mga insomyahon. Jassy Vitamin C, nindot nga tulog, lawas nga baskog, unya nindot mangod ang Jassy, mga pinalanggantig paminaw. kay dili dali mo bigay ang imong lawas. Mas makalahutay ang imong lawas sa pagdaghan kagi trabaho, daghan kagi kuri-kuri. Dili kadali kapuyon ba? Mo na mag-maintain sa Jazzy Vitamin C, unya i-boost sab niini ang imong immune system aron dili kadali takbuyan og balatian. Mag-Jazzy na everyday aron everyday okay. Tawa na atong nungladin essential oil nga makatabang alang ni atong dunay mga pamaol, pamuy-puy lawas, mga panakit sakit, skin diseases, skin allergies. Haplas dayon sa nunglading essential oil, humot manguna siyang haplas unya effective kaayo. Kaling haplas nimo manuhot-suhot sa imong kaunuran kaugatan nga ma-feel gyud nimo ang kanindot sa nunglading essential oil unya halang-halang nga bugnaw-bugnaw mga palangga nga ma-relax ang iyong paminaw. Nunglading essential oil, haplas nga humot nga manuhot-suhot nga magka-relieve sa ato mga panakit-sakit sa lawas. Clay gel papaya, wealth collagen and milk 10 times power whitening. Magkahimo kini sa pagpakinis, pagpahamis sa atong kutis. Atong dunay daghang mga bugas-bugas na lumtum alap up. Maulamay gamita. O siguro ang atong pinagkaipigtibo kaing sabon, clay gel papaya soap. Kaputi nga mo bagay ni mo niya, blooming ka kanon ilang taon. Bisag buntag ka pa manabod pagkahapon, fresh ka lagi hapon. Clay gel papaya, wealth collagen and milk 10 times power whitening. Kawa ng atong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Katong medyo dili na komportable yung pananaw tungod sa gadget kanunay, tungod sa sobrang init, abog sa kadalanan. Kinahanglan doon na tayo Viscomac eye drops. Muproteksyon na sa atong mata aron malikayan unya ang posible unya na tumbation. Patuloy ang inyong mata sa Viscomac eye drops alang sa proteksyon ug alang sa tinaw ug klarong pananaw. Ang Growmate para sa inyo mga kids. Katong dunay mga anak nag-edad 1 to 12 years old. Ayaw mo kumpiyansa ha. Ang inyong mga anak dapat naka-Growmate na aron dili mapurhisyo ang mga magtutudlo sa tulunghaan. Growmate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Unya ang bata bitaw, taas dali kay mutubo ang inyong mga anak. Unya di na pugsunon og kaon sayo kayo mo. Sayo pag yun kay matulog panahon sa kagabihon. Nindot ang ilang pagtubo, taas, utukan, gana ang kaon, gana ang tulog. Healthy si baby, dili sakitin. Muna yung i-growmate ninyo mga pinalanggatig paminaw alang sa kaayuhan sa inyong mga kabataan, alang sa ilang nindot nga pagtubo, utukan, Growmate multivitamins. Ato na hatagan o pagtagad sugilanon sa usa ka babae nagdaas sa pangalan nga Angel. Ato din nga Siren, pakusga ang inyong mga radio. Ang atong pinakomot nga perfume ay galinti ninyo, Carry Perfume na spray, hantod 24 oras magpabili ng komot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan.

tag-asukin lubi din eh. Ilisala ni gini ba? Pohon maka doaw na si Sir Elmer. Ingno na ko nga ipaputol na eh. May mga bag-or mga lubi nga. Tag-doh katuig mamunga na. May bag-or ko ron. Kay gagmay na po kay bunga. Niya pati na tag-asa. Uy, may nagsibato. Uy, hala. Basik si Sir na na. Labaan gud ay dali una ko. Ako tong ablihan dito. Katong gate na mo nga

0: Haikuya.
1: Uy, the angel, ikaw, abi kong imupapa.
0: Akong boyfriend, kuya.
2: Oh, hello, Manong. Kumusta?
1: Nanariuyab ni bataan eh. Okay ra. The angel, kumusta sa papa ni mo? Ba'y kinakalaag mo din eh?
0: Wala manggoy klase. O, wala sa'y trabaho si Kevin. Maong giagnin ako siya nga mulaag din sa mong farm.
1: Bayo hinoon kayo nagkahuna-huna mo.
0: Kuya, para ninyo mo, para ninyo ni ate.
1: Uy, nagdapo magkana na eh. Salamat kayo. Sir Kevin, pasensyalas palibot siya na. Huwag naman, lampas si Manggod.
2: Okay lang, Manong. Nalingaw ko naglantaw. Naghamlay mong mga buhi din eh.
1: Oo, sir. Kalingawan lagi. Angel, dayo na hinuha mo din eh. Kay mag-ihaw tag manok.
0: Mauna ang mong gipaabot. Tinibuok manok.
1: Dali, Sir Kevin. Ay kaulaw din ha. Diretso mo din eh, sulod.

0: Kugihan si Papa. Tricycle driver na siya sa una. Ang ing... Kita ka na ginatigom. Ginapalit og mga luna. Maanang... Ingon ani, nakaponda ra sab.
1: Payo, maimo diskarte si Papa nimo.
0: Gusto lagi ko nga. Pon, dini ko mapuyo nining. Ingon ani, makawala sa stress.
1: Yes, pero... Uga ko, til ko mabuhi ni Dapita. Siguro pwede lang mo bisita. Pero kung magpuyo na, dili na ko kaya.
0: Naanad mang gudbud ka sa syudad?
1: Yes, ugawas banana. Dili ko mabuhi kung huwag ikalingawan. Mamatay ko sa kamingaw din eh.
0: Lahi-lahi mong gudbud tag-hilig.
2: Day! Dali na day, mga una!
0: Kevin, muaton ako na ta. Dali na, mientras... Init pa tong tinibuo karon.

0: Tayo ano daya? Minum duman yung kanamo day ay. Basta, kanang, maka, kaon kay mikingon ani ng mga pagkaon, mga klas kahit sosyal, ikaw jud among mahinom duman.
1: Mao ba ate? Oh, kay,
0: ikaw rin gimuhatag ni mo ana. Unsam kod po tayo mo ipalit ang tao ng mga pagkauna ay.
1: Dalamang gunat na mo. O, kay bawin ako, nakon mo ani ko din ni, dapat dili lang ko maghayon. Ay,
0: yun na pa day. Mga na kina imong uyab day?
1: Yes ate, kaya nga no.
0: Wow, marik stricto din na?
1: Stricto, pero okay raman na ate. Kung dili lang ni mo siya na, kung wala ka lang makaila niya, makaingon ka o stricto, pero okay raman.
0: Ay, mao ba? Kay, maikong good me, ay?
1: Ingon anak kina siya.
0: Pero daya, kung kaslo nabi ka, ayaw ba siya bukalimot na mo?
1: Dili ati, oy. Paanihian gid ka na mo din, eh. Aron maka-attend po sa mong kasal.
0: Ay, doon na nabi iskid siya?
1: Wala pa. Paho na siguro. Good waiting mo karon. Kung mag-graduate na, biyak na may magplano.
0: Pero, nagtrabaho naman ka ng imong hinigugma.
1: Yes, naasa bank.
0: Ah, oh, mo ba di ay? May hinuunsap kay? Nagkakita, nagkailanay mo anak niya?
1: Second year college pa lang ko, kaila na mi.
0: Ah, mausap di ay.
1: Ah, mo, ato na mi ate ha.
0: Ay, pag-ayo-ayo mo, ha?
1: Ah, diha na na, oh.
0: Uy, ayaw na tayo, ay.
1: Diha na na. May na lang na. Parang panudan.
0: Ay, maulang sa tanin mo, day, ay. Sobra naman kaipod ni, ay.
1: Okay lang lagi na, ate. Pag-ayo-ayo mo din, eh.
0: Kamusab, day, ha? Salamat, yun kayo, day.

dugan na nakong inikop ma. Second year college ko, nagsige na siya panguyab na ako. 6 months lang gikan sa pagpanguyab niya. Gisugot na ako. Motong sa pagpanglikit sa mga buwan, nag-graduate ko sa college. Og siya, doon na sa'y maayong trabaho sa bank. Nung labing naitutong ora, ang naasa mong una-una nga, mangita ni may insaktong panahon, ngayangyip manggod si Papa nga, kinahanglan, mutrabaho sa kuno, ay hami magminyo. Nung labing wala na sa akong mga plano nga, naapilain, ang ako nga, siya na mahimo na akong kapikas sa kinabuhi.

0: Dito lang na pita park, ma'am.
1: Sir, dyan lang na pita, sir. Bawal na rin. Naka-reserve na, sir. Para sa manager. Salamat sa pagsabot, ha. Oh. Ma'am Angel?
2: Hello? Nasi Kevin?
1: Oh, ma'am. Mauwi paglakaw. Ma'am, mabalik ko ito karong tataon. Ma'am, dire lang mo, ma'am. Solo na lang. Dito sa opisina.
2: Ayaw, uy. Dili ko party na.
1: Okay lang, ma'am. Manager bito siya. Sige na, ma'am. Dala ko og lingkuranan nito, ma'am.
2: Ayaw na. Salamat na lang daan. Magpaabot na lang ko din eh.
1: Sige, ma'am. Ang babo, naibang ko, ma'am. Medyo init ba? Nalay payong demo mo. Pwede mo ning gamiton.
2: Salamat. Bago lang kang nag-garden eh.
1: Bago lang, ma'am. Pali, ika duha pa kasimana na kong duty din eh.
2: Okay. Thank you, ha.
1: Huwag problema na, ma'am.
2: Sige, magpaabot lang ko din eh.
1: Humble magkayo. Pwede siya magkailan ako. Ipa ko. Magpag-duty na ko din eh. Nailan ko na siya. Ang inigugma ni Sir Kevin. Bagay sab sila doon. Mga artistahin. Tani mga trabaho.
0: Excuse me, sir. Dinilang park, sir, oh. Nani naka-reserve dyan, sir.

0: Kevin, mukao na ba ta?
1: Gutom na. Dinero ko gigutom. Wala ka ba nag-order daan?
0: Nag-order na. Namanggod sila lagi priority.
1: Dapat di mo nang gituwag kang daan. Gutom kayo.
2: Pangin ako din eh.
0: Ngayon ani, ganyan siya basta gutuman. Ula lang may iba ko silang mama. Ngayon nasab ko eh. Gitago nga. Mga negative about ni Kevin. Pero kay baw ko, matagusa na to. Doon na yung mga negative. Basta paningkamutan ako nga. Mausap lang siya. Okay raman kung delicious sa puton. Ganalangking sa puton siya.
2: Excuse me, ma'am. Okay na yung order.
0: Salamat kayo, ha? Kevin, dali na.

0: Anak,
1: Ama?
0: okay ka lang ba na nang Kevin?
1: Ano nakapunguta na ka man, ma?
0: Ay, ayaw kalain ha. Pero dugay-dugay na. Pila na magod mo katuig.
1: Pero, usahay no? Munagwa si respeto na mo. Ni papa ni mo. Ma, huna-huna na ninyo.
0: O say huna-huna. Atong miaging si mana mi anhi mo din eh. Naglantaw lang na mo. Wag yun mo dool.
1: Ma, basin wala siya makabantay. Unsay wa?
0: Nakita mi niya.
1: Oh.
0: Siya rugwa siya makabantay. Pero, basig ingon ana, gid siya. Oy, dili mi gusto ha. Nga, mag-antos ka unya ni ana. Kay taga-syudad na pag-inatuhan ha. Og balita na ko, adunahan nagpamilya.
1: Ma?
0: Noon, di mapod ingon nga, looy ta. Kay naaman po'y napundar sa papa ni mo. Kay kugihan man ha. Sige na, ay natugunahuna ha. Mga aw na ta, magdungan ta.

0: Muhapit pa ba tabog at naraba ka ayun eh?
1: Dito lang sunahan. Dapat na ilang taon dito.
0: Kevin, pwede bang tabangan ko ni mo ani?
1: Oh, pwede lang usap eh. Mahal ng uban. Dito sunahan oh. Nakaibagong open door ng butik. Alok ilang taon?
0: Sige. Wala naman lang kikikuha niya. Kevin?
1: Oh.
0: Pwede mo palit ka og tubig?
1: Ikaw na lang. Nagdali ko. Masig maunahan po niya. Naibang ko display dito.
0: Dili man lang makaduhol og tubig. Wala kayo niya gidalatanan ako mga dadunon. Mupalit na lang kong tubig. Akong hataapilan sa siyag palit. Nisirit na laglakaw. Ibutang sa ninako kunda. Ingon gud siya ni ini sa una pa. Dili gentleman. Magdali ko.

0: Kevin, wala pa kunin mo na dungog?
1: Search na. Pildi nung kuda.
0: Kevin, unyari ko ng cellphone mo.
1: Eh, nga no ah.
0: Nakalimot ba kakaroon niya pizza, ha?
1: Kaya nga no.
0: Kevin, anniversary na tondo, ha?
1: Oh. Happy anniversary, Angel. Sorry, wala na ko makainom dom. Pero, kanunay, nakasong kasing-kasing.
0: Okay.
1: Ako sa nintiwaso na.
0: Kanunay nilang.
1: Today, ako ipaliton para ni mo.
0: Unsa ka na?
1: Nalay mo tawag ni mo niya. Ipakuha o niya. Cellphone ngayon gi... gi... pangandoy. Kinumdum ka.
0: Cellphone?
1: Oh, doon nalay mo tawag ni mo ha. Wait doon na. Hey, ako ito on. Di ako na.
0: Kanunay lang ganyang... kanang panan lang ko kanunay niya o kwarta. Yes, ma-afford niya. Tungod kay doon na siya'y kwarta. Pero dili ka na. Akong gusto nga, mabati. Dili ka na may akong ipanganday sa kalalaki. Milakaw lang. Busy cellphone. Ambot kinsa yung kachat. Kinsa yung kachext. Ako na lang ipahipos, pati ikaw talaga ako niya.

0: di mong gusto ha? Nga kanining serbisyoan ka? Kay, maraman good old. Diskumpiyado ka sa imong boyfriend.
1: Bisa kinsa naman siguro. Gusto nga i-care. Gusto nga. Kanang dunay magdasa tong gamit. Kanang i-threat ka nga, prinsisa.
0: Uy, wala na nakaroon. Grabe sab, uy, kinaraan man sab ng imong gusto. Karong panahon na, matod pa nila, nalito sa bagong generation. Dapat lang, niimo na nang ma-accept kanan sa imong boyfriend. Ang importante, doon ay trabaho. Makapalit siya. O kung sa'yo gusto nimo. Imagine, Mindot kayo na imong cellphone. Katupangan kita inang latest. Kung ako, siya kit kihapon akong gusto.
1: Sige.
0: Excuse me na. Ato o di ay...

0: Nagahuman ako pamalit. Napay dal-uno na ako. Okay naman sa bakong trabaho. Kay dili lang sab kay busy. Labi na nga suod kay na ako ang among manager. Matukos na.
1: Ma'am! Good afternoon.
0: Familiar ti ka?
1: Guard dito sa bangko nga gitrabahoan sa yung boyfriend, ma'am.
0: Husto. Ikaw, sorry. Nakalimot ko.
1: Nagahanago ni mong dala, ma'am.
0: Gisugo ko ni mama. Nangumpra.
1: Oo ba? Wala kay kuyog?
0: Ako lang. Kaya nga, no?
1: Bugat, maguda. Aso, repitay niyo, ma'am.
0: Naaraman din sa tagom. Dool na.
1: Ako nalay dahan na, ma'am.
0: Bugat
1: kayo na. Pwede nga ako'y muda na. Taman sa inyong balay.
0: Ayaw na, uy.
1: Sige na, ma'am. Bugat kayo na. Ma'am, naipayong. Ay, ikaw lang, ma'am. Init kayo karong panahon na. Umatod pa nila. Ang init. Magka-daot na sa itong panit. Buklad na ako, ma'am. Bugat ka rin eh. Sa pagkamahal to, ma'am.
0: Basig doon ako pa'y trabaho.
1: Pwede rin nga mahapnan. Importante nga makaservisyo ko. So pala niya ikistorya ni Sir Kevin. Ipasagda nanti ka. Ma'am.
0: Ayaw na lang. Ako nalay daan ng payong, be.
1: Sige, ma'am. Ako nalay dalaan niya.
0: Ikaw bahala. Basta ha. Wala ko nanugo niya mo.

0: Kompleto ni tanan mo, ma'am.
1: Ako nang iihap, pwede mo i-check. Narinig din yung bahay, ma'am. Dako mo din yung bahay, ma'am, no?
2: Iko-iko, arasab.
1: Oh, basig na iko lang, ma'am.
2: Akong bayad ning mo.
1: Oh, ayoy! Wala ko nagpabayad. Ako sa pa. Tao ko sa imong boyfriend, ma'am. Dili mahitabo nga magpabayad ko. Putbol ko sa trabaho. Okay na nga. Nakitabang ko ni mo. Bugatro ba kayo dagang kikagipamalit?
2: Oh.
1: Oh. Ako lang kuwao ng payong, ma'am.
2: Salamat.
1: Oh. Ma'am. Katong tubig akong gihatang ni mo.
2: Naara.
1: Ako mo ko ng... May na lang. Ako lang matigong mga plastik. Wala may suri pa. Ako lang kuwaon, ma'am.
2: Sige, salamat.
1: Sige, ma'am. Mato na ko. O, inolo niya lang ko sa share, ha?
2: Ayaw na.
1: Sige, ma'am.
2: Ngayon na siya. Moro ni close do, ha? Yung kikuha dayon ang akunda. Gidala niya. Giyatagan ko niya payong. Giyatod pagkikotama din sa mo, ah. Gipalitan ko niya tubig. Ingon sila. Wala na ko na yung lalaki nga mutret na to. Nga mo rin prinsesa. Pero, huwag ko mahibaw kon. O sige, apas niya. Hangto din niya sa bahay, gatod ko niya.
3: Oy, oy! Naa naman na ikah, kadaghan kong gipamalit ni mo. Dali na din eh. Sila na'y muda, anak din ni Sod, kay Bugat na.
2: Sige, ma.
3: Sige, so da din eh.

0: Silang nagbuot. Dili sab ko magka pugusong ko galingon o pabilin. Labi na nga nanay memorandum gikan sa head office. Ibalahin ko glaing branch.
1: Pero layo kayo. Dili lang ba kakangyo?
0: Kayo ko balaga. Bisag layo. Patuon gihaponan ako. Huwag akong hangyoon nga ibalik ko sa dool. Huwag ka to itong plano do ha. Dito na ko kalimtan. Basin po, ninigbalik na ko. Pag minyo ang tanda ha. Di ba nina kanunay ha? Ako lang. Ang lalaki nga mahimo niyo magkauban.
1: Kanas akamular ka?
0: Karang si mana. Sige. Modos ako kay magandam ko.
1: Dili lang ka ba mo dungan mo o kaon din eh?
0: Di na. Patawag li ko ni Munya.
1: Kanunay rin kang nagdali. Nganong ingon anak ka? Kunlain pa siguro, ma-turn off na ni mo. Mahal di ka, Kevin. Okay ba ako mahal ko ni mo? Pero daw dili ko importante sa imong kinabuhi.

Nung lading, na-assign siya sa laing lugar. Usahay, makauli siya sa duha kabuhan melag na ay kausa. Usahay, tag 3 months, mapauli. Nung lading, uyab mi nga, dilin ako feel nga, importante ko niya. Pero palitan ko niya og mga butang. Mo-invest yung mga dinagkubutang para nako. Dili ningit siguro siya caring ikumpara sa uban. Pero gidawat nako kay boyfriend ako siya. Moatong LDR ang among situation. Padayon ko sa akong trabaho. O kanya...

0: Ay, Inita, kaayoy. Saon? Ulan na magudpoy ulan-ulan. Kung mag-ulan sa pagmaayo. Dili sab mayong ilaglaag og init sab. Init sab kaayo. Tubig. Kinsa ni? Uhaw ra pa kaayo.
1: Paray mo na, ma'am.
0: Ganun na ako din eh.
1: Nabalhin siya po, ma'am. Dinin ako na guard.
0: Naghuna-huna pa lang ko. Uhaw kaayo. Sure ka? Ula ni Tag-iya?
1: Ipalit na ko na. Bugnaw pa kayo. Kung dili ka gusto bugnaw. Ito pa, Elisan.
0: Ayaw na. O sa'yo pangalan ni mo? Ano may katawa ka?
1: Dugay na magutang nag-ilan ay nakahatod pa ko sa inyo. Pero hantod ka ron. Wala ka makailas kong pangan.
0: Dili magud ko maka-thank you dayon ni mo. Address sa imong pangalan kaya wak ko makaila. Ang ako lang nailan ni mo nga guide ka dito sa bank kag trabaho ni Kevin.
1: Jeffrey.
0: Jeffrey. Thank you, Ania.
1: Di tawag ti ka. Busy ka. Muna yung dibutang lang ako ang tubig da sa mong kilid. Dili mayo nga magpainita ka rong sobra. Yes, tinaw na. Tungod kay makadawat ang init.
0: Sakto ka.
1: Muna yung inumigod ka nung nai. Ah, nai, nikuraan lang din mo mo. Pasig na pagigipaabot. Pwede makalingkod ka una.
0: Oh.
1: Dinidapita mo. Ang ibutang ha. Plus lang ako. Dili kay init din eh.
0: Jeffrey, thank you ha.
1: Uy, isa pa yan. Basi gusto ka nga mag-coffee. Na i-coffee sulod sa opisina. Libre na, ma'am.
0: Ayun na, uy. Thank you na.
1: Sige, ma'am. Balik ko sa umpusting ha. Ingin ako. Say mga problema.
0: Jeffrey, nganani gini siya? Siguro, panggaon gini siya sa iyang majutihan. Kay, ambot, kung tanan ba iyang gi buhatan ng kunana? Ako rin imun at tubig. Maayo kay gidadaan ko niyag bangko din eh. Wala para ba silang mama? Busy pa kay sa sud? Magpaabot.

Duh, kay menon ko na ka. Tulog karong gabi una. Malingaw lang ko itong tawhan na. Batan ang pamanday ka ayot to. Wala din siya makapadayon ng eskwela. Kailisod sila. Honest po ka ayot siya ng mo share. Happy ko man og. Kanan kumidya lang niya ang iyang pangingod at to. Sumapa sa iyang mga kauban. Ingon at to, gudai ko na siya. Caring na initiative. Uy! Namdi ni Facebook ni Tohana. ilang taon ako iyang profile pic? Taga Tagum City, Repo de Avicia. Akong di-accept. Nag-chat siya na ako. Si Awon po ning Tohana. confirm na. Okay na, uy. Confirm na, tika. Friend na ta. Kulit, oh.

0: Gipangutan na tika. Kadus aba mo pa uli si Kevin. Waka gito ba?
1: Ma?
0: Kabisi ay na yung cellphone. Oh,
1: wala pa ma. Wala pa yung schedule. Ay.
0: Di ka na hinoon.
1: Birthday rin ni Jeffrey. Siguro kanon ng panahon na nga makabawas ko niya. Bisag hatagan na ako siya, okay? Okay na. Di lang ko masaba niya. May na lang. Makainong bimsab siya. O makaingon siya nga. Uwa rin ako thank you sa tanan. Ang gihimo niyang kaayo. Akong tawagan tong akong kaila nga. Manghimo og cake.

0: Salamat ah. Yung punggi palitag kay.
1: Sago nang giingon. Ako nang balos nimo. Ikaw lang ba ang muhimo o maayo din ni nako? Imo na na.
0: Subon ko salamat. Ako na kini o ako na kini uga contribution sa akong birthday.
1: Gamay ra kaayo na oy. Sige, mo adto na ko. Napakoy duty.
0: Wait na.
1: Mm.
0: May Angel. Abi ni mo. Tanunay kong gidamgo ni mo. Tigabi. Tinood. Pero, pasin kon gumikan lang kay. Ay time nga, mag-reply ka sa mga chat ni mo.
1: Sige. Matun ako.
0: Kakadyot ko na.
1: Gikunitin mo akong kamot.
0: Ma'am Angel. Kung makakita ko babae, gusto ko sama ni mo.
1: Oh.
0: Kaya bawa ko nga imposibleng may tabo. Yang susama ni mo, may gugma, sama na ko at security guard lang. Ug bagay pa mundo ha. Sa imong boyfriend nga manager. Sir Kevin.
1: Sige.
0: Sige. Subol ko salamat. Oh. Nakabay tubig. Palitan di ka.
1: At, wait, una. Anong tubig? Mangit ka na imong ihatag na ako, ha?
0: Mukha na ikaw ma-afford. Ikaw magka-afford, mga butang, ha?

0: ko kung tayo nakabawas na kanimo.
1: Wala problema na.
0: Sige. Diya ka na.
1: Pag-amping, ma'am, Angel.
0: Ikaw, sab.

0: Ang galing ni Ani man eh. Dagay na kayo yung mga message na ako. Si Kevin, bisag usa. Uwa. Hambot ba? Nga naingon ani man. Gusto. Tawagan na ako si Kevin. Bisin. Oh. Nainag. Forward na ako.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: To a choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station ug sa tanang mga buti.

0: Kapisa buntag, kapisa uto, o kapisa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
1: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
0: Kalabad sa akong ulo.
1: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nganong man eh?
2: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timpiyaha.
1: Legal Kopi Mix.
2: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naa niini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clegel Coffee Mix.
3: De, basta-basta!
2: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
0: Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika ngong lading product authorized dealers, tanan Clegel Store o niining istasyon.
4: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
5: Introducing Clegel Mix Herbs Food Supplement.
6: Clegel Mix Herbs Food Supplement.
5: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina

0: Extract. Known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May Chanka Pedra Extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus Black Garlic Extract. Rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clay gel mixers. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay gel mixers. Ang dampanan sa mga nagbalatian. Clay gel mixers.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Mary Jean Auman.
4: Nag-asa ka, ma'am.
3: Nag-akwalas. Burok 3.
4: O sa malayang gipalit, ma'am?
3: Kung ano yung akong gipalit, kaning coffee mix o kaning Power 10. Hmm. Kaya maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
4: Kamutan na nagagamit?
3: Oo, kamitan na.
4: O sa may nakaagnin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
3: Akong ba na sir, may nasya si sa likod, din gamintin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo himbuto jud siya.
4: Unsa nga capsule, ma'am?
3: Power 10. O kani pong coffee mix nga kape. Moy ginaadlaw nang giinainom. Kaluyan sa Ginoo sir, himbuto yang sis dire din. Ako pong ugangan sir kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin gyapon ani Power 10. Kaluyan sa Ginoo, nakalibang ra jud siya, wala na namo gipadayo upira. Nako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat jud ko sir nga makakuan jud siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag adlaw.
4: Sa may imong panawagan, ma'am, gato na sa atong mga kaigsoonan nga naminaw karon.
3: Kung gusto sila mo sulay lang gud sila aning produkto sa lungladin nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila pero dili gud sila magmahay aning produkto.
1: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Kajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
7: Mr. Lita Barrera.
4: Tagaasa ka, ma'am.
7: Tagaprinsesa Baroy.
4: Unsa imo nga ginamintin, ma'am?
7: Saka nakadungog ko ani nga naay Power 10 ning balhin jud ko ana misulay ko ba. Saka nakasulay ko ning ayon jud akong lawas pamati nako. Na mintin ko ana og kanang Jas C. Saka naginom ko ani kung lamit gid akong tulog kay naman ko isumya god.
4: Baba. So nahimong normal, ma'am.
7: Nahimong normal. Pasalamat jud kay ko ani produktoha ba nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jassy kita ko gimintin.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Kajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
8: Longaling essential oil.
1: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
2: Jassy vitamins. Jassy vitamins.
9: Teresita Bartolo, taga Lamalama, tubod Lanao del Norte. Akong sakit is one, katong colon cancer. Kanang tanggal na akong matres, tabso na ko. Mauto nga. Giopirahan ko, tapos pugnaw akong singot, then kapoy akong lawas.
4: Karon da ang imong colon cancer, matawag okay na ito nga, okay na.
9: Ang pag-disposal, paana. Na yun, nag-maintain na dyan ko, ani, kay ganahan ko, ani nga, ganang product kay gaan akong lawas.
4: O sa nga produkto, ma'am?
9: Akong tulog. Jassy o ganing Power 10. Muna akong ginamintin o haplas po.
4: Kasi nga doon na kay parawagan, ma'am, nga tunas sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon.
9: Oo, akong giyawag ang uban nga wala pa makatilawani nga tambal. Sulayin ninyo kay epektibo yun.
1: Mag Power 10 Probio Capsule na.
6: Power 10 Probio Capsule.
2: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
10: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
11: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
12: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
13: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
11: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassie Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassie Vitamin C plus Zinc Capsule.
13: Ang gamit na mo, Jassie Vitamin C.
11: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
14: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permi ani. Naw pay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
15: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi ug peppermint extract.
14: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, uy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Ug di pa ko gusto nga manimaho kog Haplus.
15: Dili ni siya basta-bastang Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit, ang peppermint ug lagundi. Makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
14: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
15: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
14: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
15: Mapalit ni siya sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
16: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

na disgrasya si Jeffrey. Asa ka siya karon? Hasta, ako doon, gubaking motor niya.

0: Jeffrey? Kumusta ka na? Nay, nakasend sa picture ni mo. Ano sa pagkasiga siya, ha?
1: Kaligis ko, Gero. Okay ra.
0: Sure ka?
1: Gero lagi. Wala rin problema. Ma'am, salamat nga may bisita ka.
0: Nabalaka lang ko. Siyempre, nag-chat pagutan do ha? Tapos, kalit lang ha? Na imag-send? Nag-guba ka imong motor?
1: Okay lang.
0: Nakuyawan ko. Mura kong nagkurugan doon karon.
1: Salamat sa concern.
0: Pasensya na sa akong reaction ha. Ingon ko ni ini.
1: Usman ko salamat.
0: Ako'y gidanga mga prutas pagkaon.
1: Salamat sa tanan. O, nabasa na ba ni mo? Napakoy gisend ni mo?
0: Oo ha. Nidiritso na ko din eh.
1: Pasa ha.
0: Wait. Nga naman.
1: Basta. Yung galain. Pero tinuod na. Guilty ko tungod kay kailami ni Sir Kevin. At least na may baho ka nga. Pero kay gibati ni mo, ma'am.
0: Jeffrey?
1: Gusto ko makadungog sa'yo mong tubag. Tungod kay... Kitawagan ko sa kumaguwang. Papadayunan ko ang eskwela niya sa Cavite. Gusto ko may bawak. May bawak kong daan sa'yo mong tubag.
0: Jeffrey, doon ako'y boyfriend. Nakadungog ka. Kung unsa man akong ipakita nimo, tungod ka na kay concern ko. Tungod kay maayo ka na ako. Tungod kay doon yung mga butang, ha? Wala na ako mabati o imong ipabati. Pero kung doon na pa'y mas labaw ni Ana, sayop na na.
1: At least, nga, kibaw ko.
0: Kanusta ka mo larga?
1: Depende. Kung makumpleto na tanan papers.
0: Okay. Naatanan din na naipagkaon, naiprutas. Pagkaon niya.
1: Salamat, Ma'am Angel.
2: Sa bawat sandali ika'y naaalala.
0: Nung lading, giprangkahan ko siya diritso. Ipaminaw na ako, basig gitaga niya akong kahulugan ang kaayon akong gipakita niya. Pero ang tinuod, tungod kay maayo siya na ako. Nung lading, wala na lang ko'y kasayuran nga milarga na siya sa Manila, sa Cavite. Nipadayon ko na siya iskwela nga to. Ako sab, nagpadayon ko sa pagpaabot sa akong boyfriend. Bisan pa man, og dili ingon nga may siyang mudahan ako. Dili siya caring, gentleman. Pero kumo kay boyfriend ako siya. Moto nung lading ha, sa pagpangligid sa buwan og tuig.

0: Sure good ka ka? Nga mo atento sa imong birthday?
1: Ma, nga nung negative ka inyong una-una, ha?
0: Ay, sa una pa manggod, murag wala ka ay maayang pagtagad to siya nimo.
1: Ma, muanito siya din eh. Muuli to siya nakasabot ka.
0: Aw, oh, nanalasik eh. Ogoy, mintras nga wala pa to, kaya mabisi ka unyag na ana siya. Oh, pasalamati o na itong mga bisita nga to.
1: Sige ma, muad to lang niya ako.

Happy birthday! Salamat sa pag-anhi day. Masalupin man. Kibaw ka na. Day, may anhi ko na agi ko'y toyo ni mo. Huwag ayaw ka lain ha. Nagisaltin ako ni mo. Oon sa ka na. Hoy day, kabantay ka sa pagbalhin ni Sir Kevin? Katong tailor nga bago ba? Tinawa o? Sani? Hoy! Naanam nila isli anak. Mwading dili na mo pa ulit Sir Kevin din ni. Ugmatid pa sa chika. Katop ako ng kamo. Sila na daw ana. Maunang wala daw ko na to'y timing mo. Maud ay wala siya pakabana na ako. Pwede ba? Ay mo ko taga ang number sa babae. Akong tawagan. Wait na ha. Akong tawagan akong friend. Luoy uy. Grabe uy. Grabe sila kihima ni mo.

Nungating, si Day mismo ang gustong magpabalhin. Pag dili siya makaako sa pagsulti na ako, nga doon na sila yung relasyon na itong bagong tiller nga to, nga nakita sab na ako. Nung lading ako nahuna-huna, mao siguro nga naluoy itong si Jeffrey na ako katong security guard nila. Duda ko kay Bawgit siya. Pero wan ako'y nahimo pa. Wala na sabi nakita. Nung lading sakit ka ayaw na hunaon. Pero, ingon ato na, doon na nasla'y anak. Bisan man todok, dili siya gentleman ako. Dili siya caring. Pero nasakitan ko. First boyfriend.

0: sa ngunahuna nga giilad lang ko nimo. Giilad ko nimo. Wala kay kaluoy na ako. Tubig. Kinsa ning tubig ang ibutang din sa akong kilid.
1: Mama Angel, pag-inom mo nagtubig.
0: Jeffrey! Jeffrey! Jeffrey! Nga nang may pauli ka.
1: Nakabalita ko nga. Naibaw ka na. Sabi mo, duger ko nakaibaw nga. Gibinuangan ka ni Sir Kevin. Pero di ko gusto nga. Ako mismo makasulti niya, anak. Huwag ako siyang gingnan nga. Ako'y bahala ni mo. Nadali mauli anak sa madse mo kasing-kasing.
0: May pauli kagikan sa Cavite.
1: Yes. Next month graduation ako. Unta maka-attend ka. Siguro karon. Klaro na siguro nga. Dili ka mo para sa sag-usa. Ukod doon na may para sa sag-usa. Siguro kita na.
0: Jeffrey, buti pasabot ni mo nga seryoso ka na ako.
1: Oh, nihangyo ko sa kumagawa nga ng eskwela. Pero dili ko tantong maulaw sa iyong pamilya. Mapasalamatan ko tungkol kay Gi. Tugutan nila akong hangyo. Angel, ikaw ang anghel. Nagipadaan ako. Naghatag inspirasyon sa iyong kinabuhi.
0: Jeffrey, ginahuna ako lang ikaw. Nakonsensya ko nga nung wala man ko matubag. Nga doon ako ikipati ni mo niya tuntong oras. Nabati na ako ni mo tanan ang wala na ako mabati sa akong boyfriend. O karun pa lang. Sugtanti ka. Tungod aning tubig. Muon ni saksi sa atong gugma nga atong kitaguan.
1: Salamat. Angel, salamat.
0: Salamat, Jeffrey. Salamat. Malaman,
2: maaari bang magtanong?
0: Nulading nasakitan man ko, pero ang importante, nga dili ako ang naghimo o binuang sa mga relasyon doha. Nulading, doon ako'y gibati ni Jeffrey. Siyempre, tao lang ta. Makunhatagan tag-importansya. Malipay ta. Pero wala na ko gisulti niya. Gipalabay na ko ang tanan. Kung doon ako'y gihimo niya nitong ora, balos lang sa iyong kaayongan ni nako. Pero wala ko damhang maabot sa iyong adto nga nasakitan man ko sa una na kong boyfriend. Pero siya ang gipadala sa Kinoo. O para sab niya, ako ang anghel nga naghatag o kahayag sa iyang agianan, sa iyang kinabuhi. Nung lading kami gid ang nagdayon, pareha na mi dunay trabaho, more power ni programa inyong magtatampo.

Og ito ang sugilanon ni Angel, mga palangga taga Tagum City. Nindotong iyang kaagi, mga pinalangga. Kay ang tubig mo'y nahimong saksi sa ilang panaghigugmaan. Mga na'y giingon nga, kung dunay mga tao nga nagpasagad lang nimo, gipasakitan ka lang, hinumdumis makadaghan, nga dunay tao sab, nga nag-amping, nagpangga, nagmahal nimo. Yes, mga pinalanggatig paminaw, mausugilanon, hatod ka nato sa Glagel Mix Herbs Food Supplement. Ang kapsulaha nga mo'y tubang. Kung galing doon na mo'y gibati din ha, di mo magkatulog, taas mo blood pressure, taas mo sugar level, doon na mo'y problema sa inyong kidney, atay, uban pa, makatabang na ang Glagel Mix Herbs Food Supplement. Tungod sa mga herbs nga giusa sa mas alingatong, the best kay mga palangga. Sambag-sambag, serpentina, naasab niya ang black garlic. Nindot ang Glagel Mix Herbs Food Supplement. Pwede mong mutisting. Aron kamo na gud mismo o makasulay, kamo na gud mismo o makaingon nga nindot kaayo, gamito nindot kayang ipikto sa tong lawas. Pero hinumdumi ninyo nga sa pag-inom ninyo na 30 minutes sa dili pamumukaon. Nahihiling crisis, ana. Buti nga alam mo, hula, nabalik-balik man ko sa CR, ana. Healing crisis, hinluan ng imong lawas, mga pinalagatig paminaw. Usahay, matingala kang murag nag... murag lain kaayo ang imuntian, gihinluan, nagsugod na. Healing crisis na sa itong Glagel Mix Herbs Food Supplement. Nagpamatuod lamang nga epektibo kay na nga kapsula. I-search ninyo kanang alingatong. I-search ninyo ang sambag-sambag, ang serpentina, ang black garlic nga sangkap. Di ba? Magkaingon yun mo pagka-epektibo na nining nga kapsula. Giusa na siya o ng Glagel Mix Herbs Food Supplement. Indot ni nga kombinasyon mga palangga sa itong Glagel Power 10 Probio Capsula. Ang Power 10 Probio Capsule, epektibong kapsula, din dunay 10 powerful ingredients na siya probiotics mo nang nindot kay siya i-maintain kung ugaling mag-blatted ka kanunay. Katong uban nga dili kay makapagawas sa ilang hugaw, Power 10 Probio Capsule. Ingon man taas mog sugar level, doon na mo'y mga sumursis bukol-bukol sa lawas, makatabang ang atong Power 10 Probio Capsule. Binagyod og abaga ninyo sa atong Glagel Mix Herbs Food Supplement. Pagkanindot kayo. Dagahan ang mga reaction din hi. Ang atong number, mga palangga, 0912521465. Nung lading, wow, congrats sender, tubig title nito. Nindot din yung manghatag ng tubig, no? Kamong mga lucky nang naminaw karon aron mapansin mo, inyo nang tarungon pagdala ng babae. Magdala mong tubig, mga reserbang tubig, kay inyong ihatag. Ayon na lang. Ore, bugtong paagi nga, sugto na bitaw mga pinalagat ng paminaw, maoro man gina, muna igiingon nga, kung wala ka niya, amping eh, gipasagdan ka lang niya, huwag ka niya, amumaha, panggaa, ayaw ipugos sa imong kaugalingon. Kay doon ay mga tao nga mupangga ni mo. Muna igiingon nga, nga mag-uol man ka in tao, ay daghan mang nagmahal ni mo. Daghan ang nagmahal na to. Muna nga, nangatong sender mga palangga, palipay yun siya. Hindi ni basta-basta ni mga security guard mo, birada, no? Tubig, ray, paaway. Warden eh, teknik nung lading. Tubig, ray, mo itong paon-paon na nung lading. Ipots na ng panahon, basig, manggidaan mo tubig, ha? Nagingon, depende lang na ato lang yun to. Siguro init ka itong maong panahon nga nakita-kita sila. O sila yung ika, matod pa sa itong security guard nga nahimo niyang kapikas karon. More ma-afford niya, no? Pero kung imong hatagag may pagtagad ang imong isig kaingon, wa na na nagbase sa kantidad, wa na na nagbase o doon na kay daghang kwarta nga imo ikahatag niya. Ang nahimong basihan ni ana, kung unsa ang imong pag-amping, kung unsa imong pagpa-feel niya nga importante sa imong kinabuhi.
Ayaw kalimti kung magkapi, clay gel coffee mix, wealth malunggayan, chia seeds, lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mapatig. Babaw! Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Muna yung imna ninyo. Kaya ang pagkapi ninyo anak, mga pinalanggadig paminaw. Pwede ka duha sa kaadlaw, nindot ka ayo, lami, unya matagbaw ka, unya daghan mga nagsangkap ng mga magkahatag kaayuhan na to. O, di sinuybi ka mga sangkap mga palangga. Na, nagpatamis niya stevia mo ng safe na safe, especially sa ato mga palangga ng ipangbawalan ng kapi, ipangbawalan ng tamis, kining clay gel coffee, safe na safe. Tungod kaya nagpatamis niya stevia. Alang sa ato mga palangga nga di katulog, mag-jassy na everyday. Aron everyday, okay? Kung mag-haplas mo nung lading essential oil, haplas nga humot, nga manutsot yung koron ng kaugatan, nga ma-feel ninyo ang kanindot. Ingon man ang atong clay gel papaya, wealth, collagen and milk, tantams, power widening. Bromate para sa iyong mga kabataan o ang atong Viscobac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Wala tayo kong oras sa pagpadayon ng tusunahan. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Inyong nung laling mo ingon, hatagan tagda kong bili ang ato isikayon. Araw magkinabuhit ang malinaon, mabungahon.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alas 5 sa hapon, o siyempre, ang gipaabot sa tanan, Clay Gel Mix Herbs Launching sa tanang Clay Gel Store o NBS Radio. Just nga 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probiotic Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, Chassis, Nulanic Essential Oil, Clay Gel Soap, Viscomac Eye Drops, Bromide Multivitamin Syrup for Kids, o ang Carry Perfume sa matagpalit worth of 5,000 pesos. 3 1 box Power 10 Probio Capsule worth of 4,000 pesos. 3 1 box Clay Gel Mix Herbs Food Supplement o kun ugaling 3,000 pesos lamang. Aduna kagihapoy free 1 box Clay Gel Coffee Mix. Busa ayo sipyata ang maong kahigayunan. Health Forum Caravan nga pagahimuon dito sa San Francisco Agusan del Sur. 100.1 Nungladig Infinite Radio o ang Clay Gel Mix Herbs Launching sa tanang Clay Gel Store o NBS Radio. Bisita lamang ang pinakaduol ng mga Clay Gel Store sa inyong mga lugar or mamahimo kung mamubisita sa atong mga sibyaan under NBS. Aron ikaw magka-avail sa mga diskwento o syempre aron imong masulayan ang atong pinakabago, pinaka-epektibo Clay Gel Mix Herbs Food Supplement karong Agosto 27. Do smell by the size at lang Huwebes. Health Forum Caravan dito sa 100.1 Nulating Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur and Clay Gel Mix Herbs Lunch. Clay Gel Store Valencia City, nahimutang sa may ML Quezon Street, Poblacion Valencia City Bukidnon at Bangsa Marses Corporation. Ug pangitaang tata Clay Gel Store Nulading Sprada, Clay Gel Store Maramag Bukidnon, nahimutang sa may Purukuno South Poblacion Maramag Bukidnon at Bangsa IBT Bus Terminal tapat sa Cebuana Luwilia. Ug pangitaang tata Clay Gel Store Nulading Sprada, Sale Day Promo atol sa papahigayon sa Health Forum Caravan and Clay Gel Mix Herbs Launching karong Agosto 27. Do smell by the size at lang Huwebes.
2: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Ang Clay Gel usaka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron mo suporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. The Eye Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. The Eye Tanka Pedra Extract, nga traditional nga gigamit aron mo suporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health, og overall vitality, og syempre, sambag samag extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health, og makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant o anti-inflammatory support. Ayahulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mix Herbs.
4: Ang TB Dots program o tutok gamutan ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Pro Bio Capsule. Adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule. Sanglit nga iyang pungan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa mga Clegel Store, Nung Leading Radio Station ug sa mga butika. Power 10.

0: Kapalanga, alas 3:09 na gyud sa tagda sa hapon. Gala, kumusta? Maayong hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw. Kumusta man mong tanan, manghinaot ko nga nakapaniod to na. Ito mga wala pa'y paniod to karo mga orasa, hala, paniod to na mo, kay hapo na. Usahay ra ba mga palangga, ha? Inibitang tungod sa atong kabisi, mga palangga, sa atong tagsa-tagsa, ka mga trabaho. Usahay, atoa na lang mahikalimtan ng atong pagkaon. Hanglang yun, nga mukaon ta sa insakto nga oras. Kay bulahan o biyaan, kusgan! Punta-on mo, pamilya. Oy! Kumusta man ang panahon niya sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan? Diresa kong nahimutangan, mga balangga, ming aksyon sa mga balangga o gining landong. Kunya akong gihangad ang kawanangan, mga balangga, adunay pipila ka mga dag-om nga nagbahipi na. Kunya akong magpadayon gitong dag-om, mga balangga, posible yun nga mubundak na sabning ulan. Iha daw sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Sige daw, lilia daw. Tanawa daw o kumusta ba ang kawanangan? Tinaw ba? Aduna ba'y pipila na usab ka mga dagong ang nagpahipi karong mga orasa? Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Andam na sab ko, mga palangga, maminaw sa inyong mga tubag. Andam na sab ko, mubasa sa inyong mga tubag. Andam na sab ko, maminaw sa inyong mga bagulbol. Anong bagulbol man? Iligid malikayan, mga palangga, nga dunay uban nga mutubag, mga palangga, pag dili mao ang ilang tubag, magpanakla, magpanglingo-lingo, magbagulbol. Pero sige lang. Ay layo ray 20 katuig, mga palangga, kining atong tigmo matubag na gyud ni. Wala sabta kahibalo kung kinsa ninyo ang swerte nga makatubag. Ang dakong chance nga makatubag ani mga palangga, siyempre kadtong kanunay nga nagatubag sa atong tigmo, mga palangga. Pero kadtong walay tubag-tubag, sige lang lingo-lingo diha. Ang samtang nga naminaw sa radyo, unya, kung doon ay mutubag, unya, dili mao ang tubag, maglingo-lingo lang. Unya, wala siya ning apil og tubag, muna'y giingon nga. Maabtan yung kag 20 katuig, di rin gihapong kakatubag, wa mag-aming tubag. Pero gantong kanunay nga aming tubag, mga palangga, sige lang. Eh, matod pabitaw sa akong nahinabi, mga palangga, nga bisan pagani daw, ka 20 na kapin siya ning tubag. Bisan tuo daw dili gihapon mao, apan dili siya bation og kaluya kay lagi matud niya lingaw-lingaw raning ato a. Oni lingaw, mga palangga, nga onyag tubag nimo nga dili mao ang imong tubag, ngisi lang po ka. Kung insakto ang imong tubag, labaw ka nga mong ngisi. Kay atong tigmo nagkadugay, nagkadako ang premyo, mga palangga, ha. Adlaw di ay karon nga Huwebes. It's 27 na ning bulan sa Agosto, tuig 2026. Ania gantong mga wala pa nakabisita sa atong mga clay gel store, sa atong mga sibiyaan. Pwede pa mo makabisita, mga palanggahan. Kaya hangtod, alas 5 sa tagda sa hapon ang atong kining sale day promo karong adlawa. Mupalit mo sa atong mga produkto, dagko kayo mag-diskwento nga badawat o maangkon, ha? Itong mga wala pa nakabisita, pwede pagkaayo mo. Iabli pa, mga palangga, o hangtod pa alas 5 sa tagda sa hapon, ha? Ang atong tigmo, mga palangga, maura kay hapon! Nagharabag yung tao ng utana, ani? Sige na lagi yung pangutana, kay matod pa nila. Sige, may pangutana, tito, kay basing kadugayan, imong balik-balik anang imong tigmo, tito. Basig masipiat ka imong mabasag apil ang tubag. Huwag yun pong gipaningkamutan, mga palangga, nga dili mabasa ang insakto nga tubag na ko, eh. Pero ayaw mo kumpiyansa. Dunay mga panahon, mga palangga nga kuan-kuan. Kuan-kuan dito ay. Ang atong tigmo, mga palangga nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon para makuha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man niya kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo karong hapuna, karong adlawa, imong madawat kung imong maangkon ang 56,000 pesos 56,000 pesos mga balangga. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo karong hapuna. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1627-189 Diha mo-text o tawag mga palangga, alang na sa inyong mga tubag. O niya, kinahanglan yun down nga kompleto. Dunay kumpletong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag. Bisa pag insakto ang inyong tubag mga palangga, apan dunay kulang. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti mga palangga ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto. Sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Kining atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga, kining atong Power 10 Probio Capsule. Kadong mga wala pa nagmintain ani ayaw na mo paglangay pagdugay. Pagmintay na mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Gani mao ni pinakakusog nga kapsula karon sa market, hurot-hurot ni sa mga butik ug farmasya tungod sa kadaghan na sa gamintain ani. Daghan na kaayo ang nagpasalamat na tabangan, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. O kina ang ilang paglihok-lihok matag adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ito mga wala pa kasulay, mga palangga, sulay ninyo. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Mahinlaw sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor sama sa mga sasta, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong silyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian, ha? 30 minutos sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. Onya, walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects, ha? Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong clay gel mix herbs food supplement mga palangga. Gani karong adlaw mga palangga, ato na ni siya gilaunching ang atong kining clay gel mix herbs food supplement. Pwede gyud nato ni siya nga ato bitaw itugbang i-partner mga palangga sa Power 10. Pag inom tag Power 10 buntag udto, pwede ni siya hapon mga palangga, dili bagha gabi. usa kini kakapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi na sa pag-iusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsangkapiedra, black garlic o sambag-sambag. Nagatabang sa ginis pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagditog sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sa kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga dagag trabaho, tibuok adlaw, mga palangga. Pag-abot sa dapit sa kagabi o dugay makatulog kay lagi daghan nagipamati sa lawas. Na-stress kay daghag problema, daghang gihuna-huna. Dugay makatulog. Makatabang ni mga palangga para kanabitaw mo balik ang atong kanhing mga kusog. Mawala ang kasakit sa atong lawas. Makatabang sa kini ilabi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas. Motabang ni para dali nga matunaw ang bukol-bukol sa atong lawas. Motabang sa kini sa pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Kaya kato na problema mga palangga sa kung nagikaingon, dugay makatulog mga palangga, nindot din sa imnon. Nabitaw sa dili pata matulog panahon sa kagabihon, nindot ang atong tulog ani mga palangga. Komplikadong balatian, mawagtang. Legal Mix Herbs, Food Supplement, dangpanan sa mga balatian. Alas 3, 20 na gyud sa tagdas hapon. Anya, diri na ta mga palangga sa inyong mga tubag. Kay balo ko nga ang uban diha karon excited na. Halos galukso-lukso, gakamang-kamang na. Kay lagi gusto na gyud taon nga mopabuhagay sa ilang mga tubag. Sama sa naandan, diri ta mag-una sa mga tawag ha. Man sa mga tawag, kung dili gihapon matubag sa insakto, siyempre ato taga-pagtagad ng mga mensahe, ha? Hangyo lang ko sa mga mutawag na kinhanglan yun nga plaster mo diha. Kung dunay kapatungan, patong mo sa mga lugar nga kusog ang signal para klaro ang inyong mga tingog, mga palangga o dili mahimo magputol-putol. Kay usag na sa hinungdan, nga numalangan ta, kailagi magputol-putol ang inyong mga tingog, ha? O nang tawag ato tagapagtagad, hello, maayong hapon!
1: Hello, ako po si Rosalino Binyalo Sala. Butunan pa po ito lulay tagamangka. Kung edad 45. Ang ako ang sumagad is
0: Jutab. Ato bangutan on mga palanggas, Mr. Computer, o sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili insakto! Ang maong nga tubag, mga palangga, hello, maayong hapon!
2: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyon, edad 63, taga-Humlan, Dakpo, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa tigmo kay manok nga gigulgol ang liog o nakabuhi.
0: Aha! Manok nga gigolgol ang liog unya nakabuhi. Nagiingon nga dili gyud magpaihaw maong manuka ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Kamote gyud taw ninyo mga balangga nga matubag na ninyo atong tigmo kay nagkadugay ni nagkadako ra bagyo taw ang premyo ani. Hello, maayong hapon.
3: Mayong hapon, Tito Van. Ako din si Carolina Dador Panin, 54 years old, taga Zone 3, Barangay San Miguel, Elegant City. Ako ang tubag ay taong nagbantay sa iyang tindahan o ginadili ang pagpangutang.
0: Aha. Tao nga nagbantay sa iyang tindahan o niya ginadili ang utang. Mabitaw na, muna ni kasagaran, bitaw nga. Ato mabasa karon mga palangga sa mga tindahan, bahin aning utang-utang. Lagi dako kay karatula nga dili pwede mo utang karon ugma ra. Unya pagbalik nato pagkaugma mga palangga, abi nato og wala nato nga karatula. Tara magihapon ni ay. Dili pa man gyud mo, ingon na lang diretso gyud nga di magpautang hangtod hangtod. Oh, makaingon ba putang gipalao man taan ni oy. Ayo pagpaminaw sa tanang taga Iligan City ha, galanog-lanog tadi ha. Naglanog-lanog ang 104.1 Nong Laning Radio Iligan City ha. At ato pangutan-on si Mr. Computer. Mr. Computer! Dele gihapon! Mao ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon!
4: Hello, may hapon si Tubal. Ako si Alira Villamor, 25 years old. Taga-asinan matanaw, Davao Resor. Akong tubag, lawas o imong kaugalingong lawas.
0: Lawas o imong kaugalingong lawas. Duta bugtingog ni mamo yun. Nila pa maka huna-huna mapunta o inom og tubig. Doon ay yung mga tao, mga palangga, nga nindot kay tingog. Doon ay matingog mga palangga kung makadungog ta daw sa makatulog ta. Pero matod pa sa akong silingan, akong gipangutana ba nga, sige magyugagpaminaw na ko. Kung sa may batio ni mog makadungog sa akong tingog, matod niya maglagot daw siya. Unta kamo pod nga mga ubang naminaw ha, unta dili ingon ato pod ang inyo ang batio maglagot. Okay, maglagot daw siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon! Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon!
5: Hello, may hapon, si Tubal. Ako na si Jens Mudlan sa Kampan Mayamag Mugidnon. Akong tubag, anim na katao.
0: Aha! Anim na katao ang iyan tubag. Medyo mahirapan tayo kasi may Tagalog nang nakalusot sa ating ano? Oh, sa ating ano-ano. Ayo pagpaminaw sa tanan taga Maramag Bukidnon. Lanog-lanog diha mga balangga ang 91.3 Nong Lading and Penit Radio Valencia City Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon. And sakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Agoy. Wa man nakatingog mga palangga. O, kato mga mutawag, inihwa mga mata, kanunay na lang yun sa cellphone nga inyong gigamit, ha? Para inyong mabantayan kung natubag na ba nako o wala, ha? Hello, maayong hapon!
6: Ako si Tricita Gabino, nagpuyo sa niya makapagpuyo
0: sa Dulso. Ang imong tubag. Oh, ang imong tubag, ma'am. Unsa man?
6: Ibang si Kirgataw.
0: Unsa to? Unsa?
6: Ibang si Kirgataw.
0: Aha. Ikan to diha, mga palanggas, may prosperidad. Palayo na lang yun mo daan sa inyong mga monitor para nga kanandili mo magbalik-balik, ha? Basta hinumdominin niyo, basta matubag na gani na ako, bot ba sa bot, ana, madungog na yun ang inyong tingog sa mga radyo. Pwede na mo mutingog, ana, ha? Ang imong tubag, ma'am, kay doon na nakatubag, ana, dili ragihapon na siya maong. Hello, maayong hapon!
7: Hello!
0: Hello, padayon!
7: Ako ni, Ulanagam.
0: Oh!
7: Nagpuyo sa San Miguel. Sorry. Ang atong
0: Idaab, 47.
7: Oh! Akong tubag na, sir, kay Hagdanan.
0: Hagdanan! Hagdanan, iyan tubag, mga palangga, uniya mo, nakanindot ato kay Murag Duna, si Tapat. Murag Duna, mumandar na ba nga? Sige, edad na po. Dota na, no? Ato yung maklaro, mga palangga, nga Murag, suportado yun siya sa iyang mga kaubanan, sa iyang tubag. Suya na po itong uban niya, okay? Huwag yun, suportahin silang bana nga. Mayroon nga, matubag ko sa Tigmong Titubal, ang bana po mayingon, sayop ng imong tubagoy. Ayaw po mo pagingunan ang mga bana, asawa, ha? Doon ay tubag ng inyong asawa, bana, suportahin ninyo. Dili nang wapagari ka tubag, mayingon na din mo, tubag-tubag, wamakanang adik maghihapon na maaw imong tubag. Mabugnoan, biya mo anak, kanugayan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?

Krim. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Renante Aga de Ene. 45 akong edad. Taga Cugon, Digo City. Akong tubag na tito, kinabuhi sa tao, humanan nga tubag. Tito, maayong hapon, si Teresa Suero de Ene. 36 anyos, purok bagakay. Kamanga Dumalinaw, Zamboanga del Sur, ang akong tubag. Mananabang na siya tito nga naghilot sa babaeng kaanakon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Raquel Paclar de Aine. 57 akong edad, taga Tubahon. Lagindingan, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay kamatayon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rupinito Suminang de Aine. 38 anyos, taga Kaulayanan. Lirungan, Talakag, Bukidnon. Akong tubag, anang tito kay problema sa kinabuhi. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni Mao. Tito, maayong hapon. Lami man di ay kaayo ang inyong clay gel coffee mix, tito. Nakatilaw na gyud ko kay ning palit ko ganiha pagkalami agyon. Ayo pagpaminaw sa tanang nangapi karong orasa ha. Ayo paghigop-higop ninyo diha. Ito mga wala katilaw, wa pa katilaw sa atong clay gel coffee mix, mga palangga, unya mahilig mo sa pagpangapi. Tilawin ninyo ni dili gyud mo magmahay. Kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansya ug bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi nganuman. Human na tong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, unya dili hawang sa tiyan. Mao ni bugtong kape, mga palangga, ang aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Unya safe kiniimnon sa tanan kay ang gigamit nga pagbatam is ani kining stevia ha. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi, mga palangga, kun dili nangapi ka na nakapanambal ka pa. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Dito maayong hapon si Willie Bulahan de Aine. Taga Puro 4, Dumalian, Lourdes, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay Sulom na siya nga amigas. Mayong pagpaminaw ha sa tanang taga Dumalian, Lourdes. Lanog-lanog diha, mga palangga, ang 90.3 Nong Lading Radio, Pagadian City. Ato pangutanaw si Mr. Computer, Mr. Computer! Dili gihapon maog! Ito maayong hapon, si Teodoro Vitalas de Aine. Nagpuyo sa may Purok Jazz, Manuto, Quezon, Bukidnon. 58 ang akong edad, ang akong tubag tito. Tao na siya tito nga nagbilyard. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni Mao. Ito ako di ay si Eric Jan Naldo. 32 akong edad, taga Purok 8, Inubulan, Salay. Misamis Oriental ang akong tubag. Kabayo nga nagdagandagan. Unya nagguyod tito og tartanilya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Normelita Salibay de Aine. Taga Pasian, Moncayo, Davao de Oro. 54 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito. Babae nga nanganak, unya gisakay sa ambulansya. O sa ambulansya. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni Mao. Tito, maayong hapon. Kapila di ay tapwede mutubag tito sa isa kaadlaw, kaisa ragyan ha. Sa isa kaadlaw, mga palangga, bisan tudog, daghang kay mugtubag nga gusto ninyong itubag di ha. Sa isa kaadlaw, kasar kita pwede mutubag. Kung gusto mo tabag, mutubag imong asawa, imong bana, imong anak, imong silingan, pwede. Pero ikaw mismo, kinahanglan, isa lang yun. Di pwede kaduha, mga palangga, mura ragunag kining asawa na to. O mura ragunag bana na to, nga isa-isa lang. Pero maingon pa magyong uban, depende na sa sabot ito eh. Maingon pa magyong punan pa magyong. Kaisa lang yun pwede, mga palangga ha. Alas 3:34.
umina sa

0: matag pipila ka mga pahinomdo mga balangga o niagbalik nako. Atong tiwason sa paghatag o pagtagad ang inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Gromate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo. Batang utukan, batang bibo, batang ganado. Gromate Multivitamins, mapalit sa tanang Angel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
3: Agay, ikasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
4: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa sahog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Na kapalit ko po sabon nga Kligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantog pagkahapon, price pa kayo ang naong ba?
7: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am, si?
6: Diri sa SMD po, sir.
7: Ang singala na to, ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Sige, salamat mo ha.
8: Clayjaw Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjaw Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Clayjaw Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
9: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nung learning radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Itubal, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Itubal, pag-iloki ko ba
4: eh. Alas 3:38 na gyud sa dagda sa hapon. Karera gihapon sa itong pagpanaguban, lingaw-lingaw sa gihaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Payo pagpaminaw di ay sa tanang mga trabahante ha. Tanang mga dunay trabaho, matag-adlaw, dunay bugat kayo nga mga trabaho. Matag-adlaw kayod mga palangga, ilabinan sa mga padre di pamilya. Pag-maintain mo mga palangga sa atong epektibo kayo nga vitamina. Para ni sa mga trabahante mga palangga, kining atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Kining atong Jazzy Capsule, makatabang kinika nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa ka, kanabitaw ang kadaghan sa atong trabaho, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Muna-ana, kanindot mga palangga, basta maka-jassy capsule ta, kanya dili-ta, dali-taptan, anik, ubo, sipon, hilanat, ilabina sa atong panahon, nga dili-gan mahibalaan. Mainitan ta, unya, mukalitrag bundak ang ulan. Kanya, pagana sa kinis sa kaon ug tulog. Itong mga na problema, kilagi dugay makatulog panahon sa kagabihon, mga insumiyahon, sa mga idad-idaran. Pagmintayin mo sa pag-inom ani ha, para nindot ang inihuang tulog panahon sa kagabihon, nindot ang inihuang kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inihuang ulo, kondisyon ang inihuang lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Dari na ta mga palangga sa inyong mga tubag atong tiwason sa pagbasa. Parte na gano'y daghan ng mga palangga pero ayaw mo kabalaka. Isa ako nang ginasaad ninyo na kung dili na ako mabasa tanan sa itong programa mga palangga, ayaw mo kabalaka kay paghuman sa akong programa. Ako ning basahon mga palangga ha. Ingon ana mo na ko kapinangga. Ito maayong hapon si Elinita Jacinto de Ine. 56 ako edad, purok 3, Sitio Abihid. Zamora, Talakugon, Agusan del Sur ang akong tubag kay gugma. Yan tubag nga gugma kay daghan na kaayo ni nga tubag. Daghan na kaayo ang ning tubag ani. Ito maayong hapon si Nelson Bandulo ni. 48 akong edad, taga Abono, Iligan City. Ang akong tubag anat ito kay manok na siya nga gibonhok. Itong bunhok mga palangga, perte, guning gagmaya o niya. Isang asar na magigitaw ni musok-sok o magpaduol taan ang mga manok ang gibunhok. Ah, kinhanglan yung bulat ang init, kaya kumubulat ang init, mawala po ni. Isa man tong, nasulay yung gibunhok na niya. Ating gagmaya, guning bunhok mga palangga. Ato pangutan o si Mr. Computer daw eh. Mr. Computer! Dili gihapon! Ito si Ellen Joy Banyabo ni. Dagat-dagat, Kinabaw, Valencia City, Bukidnon, 47 akong edad. Akong tubag kay taon na nga nagdulag baseball, humanan nga tubag. Ito ako na si Marites Cobelo. Nagapurok 2, Kinugitan, Misamis Oriental. 48 akong edad, ang akong tubag kay hangin, humanan nga tubag. Ito si Arnold Lacagne. 66 akong edad, Tagalapas, Agusan del Sur. Ang akong tubag anat ito kay asawa na siya nga gikulata. Sa mani, asawa nga gikulata simbana. Luya po, no? Kanibitaw, makadungog ta mga palangga nga kanabitaw, adunay asawa nga gikulata simbana, makaingutag luya. Pero makadungog ta, may ka, dungog ta istorya nga ambana, gikulata sa asawa, maingon man ang uban nga, marisi, oy. Luya po tao na itong mga laki na ino. Ang asawa mo ay kulatahon, maingong silingan, luoy atahon sa asawa. Ang bana kulatahon, marisi ng badaha. Sa gano'y yeah. Tinuod ka, anino? Ato pangutan ng semester computer, sakto ba? Tito, maayong hapon! Si Leia May Gersalia, dahil ni. 30 akong edad, taga Mabuhay, Bayugan, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo kay premyo na siya tito sa imong tigmo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Rosalie Barkuma. Taga Iligan City, ang akong tubag kay Pangandoy. Humanani nga tubag ha. Ilig hapon ni Mao. Ito ako di ay si Labia Hinubla. Nagpuyo sa may Rangayin, Alameda, North Cotabato. 28 akong edad, ang akong tubag anak tito kay magsuo na siya tito nga lingkit or nagdikit ang ilang lawas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Eleza Martinez, taga Santa Irene, Bayugan City, 73 ang akong edad. Ang akong tubag anak tito kay kabayo na siya tito nga naay tao sa likod. Gibunalan ang kabayo unya di nimo kayang talikdan kay makabuhi man. Mura dinig nagsakay kabayo mga balanga kay na may tao do sa likod. Kasi gasakay pod siguro ni mga balanga no. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rodolfo Orocio de Ainay. Taga Barangay Kaganguhan, Panabo City, 70 akong edad. Akong tubag na tito, kay eclipse na siya tito sa bulan, humana ni nga tubag. Ito ako di ay si to... Umuhan tubag kay... Ang inyong tubag mga palangga ha, pili-pili ha po ng inyo ha mga tubag tao na. Hindi pwede itong mga tubag nga bastos ha. Okay, ang tubag aning atuntik mo mga palangga, dili ni siya bastos, dili ni hugaw, di po ni kanang binuang ha. Paborgis, makutok-kuto ni tubaga ba? At ito, maayong hapon si Rodilo Tuando ni. 42 akong edad, taga Arakan, North Cotabato. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay gugma na siya tito, o higugma. Banani nga tubag, mga palangga, daghan na kaayaw ning tubag, ani. Tito, ako di si Ramilin Hebero. Taga Butong, Quezon, Bukidon, 23 akong edad. Ang akong tubag, kay Iring o Iro, gibunalan. Banani nga tubag, mga palangga, daghan na kay ning tubag, ani, ha? Iring, gibunalan, Iro, gibunalan. Lagi ito yung tubag atong ning aging simana mga palangga nga bana gibunalan. Uya taon sa mga bana, bunugan na taon sa mga bana, no? Basta yung ana inyong tubag, ayaw na na ninyo ipadayon kay dili gihapon na mao. Ito ako de si Errol Baculio, 20 anyos, nagpuyo sa may Purok 3, Talaog, Gitago, Misamis Oriental. Ang akong tubag anak tito kay kinabuhi na siya sa tao, humanan nga tubag. Tito, ako di ay si Tio Pilo Kalalen. Sa isinta akong edad, nagpuyo sa may Puro 4, Poblasyon, Mawab, Dabaw de Oro, ang akong tubag, anak tito. Tao na siya tito nga naligo sa dagat. Unya naanuran og salba, og naanuran og salbabida tungod sa kusog kaayo nga hangin tito og balod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Orgelisa Oral Lahera Dainik. Nagapurok, Kalubi, Poblasyon. Aurora, Zamboanga del Sur, 62 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga nag-antos og arthritis. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, perminti ko nagsunod sa imong programa. Tinood yung ka tito nga nindot kaayo ilihok-lihok sa mga buluhaton. Basta mag-inom ta sa Power 10 Probio Capsule. Yes, mga palangga. Gani, daghan, nagyod kaayo ang naghatag sa testimonya ng ingon ani. Katubitong mga daghan kaayo trabaho matag-adlaw. Nabitaong paminaw ninyo sa inyong lawas, bugat, kapoy, kanunay ang inyong lawas. Pag-maintain mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ngayon man usab ang atong kinikolegial mix herbs food supplement. Dako kayo kinikatabang sa atong lawas. Ilabi na sa mga aduna na gipanghambin nga balatian, ha? Ayaw na ninyo paabutan nga mas mulala o mas mograbi pa. Pagmintay na mo sa pag-inom sa atong mga epektibo kaayong nga mga kapsula. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Alang nausab sa ato pang mga dugang pang kaalam o kahibalo kung unsa di ay ang ato makuha nga maayong benepisyo kung magmintay ta sa pag-inom. Sa Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang atong kining Collegial Mix Herbs Food Supplement.
5: Pagkakapower talong mga ka-Claygel, maayang pagpabinaw na usab ka na itong tanaan. Welcome sa tuwang atulmanon, ang giya sa pag-ugmanda sa kayuhan sa tuwang lawas. Gamit ang tuwang Power 10 Probiotic Capsule sa kasaligan ng Claygel Mix Herbs Food Supplement. Inyong kauban, higala sa kahanginan, Dr. Al Palma na usab nini nga tuwang pipila ka mga hugna sa panagkauban. O kung maghisgot at balati ang mga Power 10, importante yun kaayong dunan na tayo ibuhat yun sa tuwang lawas. Kaya kung mangandoy tagkaayuhan sa lawas mga Power 10, kinahanglan nga gawas sa pag-ampo at yung inubanan sa buhat. Kung ang buhat mga Power 10, magsugod pinaagi sa pag-amping sa lawas, disiplina, unya paggamit yun sa mga align sa tuwang lawas, gabinuhat sa kamot sa tuwang labaw nga magagahom, ang natural nga mga nagtubo sa yuta, nga mga food supplemento. Mga yun nga gituhuan yun mga Power 10 sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga ang lawas sa tao mas kumpot mi siya magka-Power 10 diha sa mga bunga, sa mga nagtubo sa yuta, mga tanong, mga herbal. Kung nahinungdan ang Power 10 Probiotic Capsule huwag nga ito ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement na mugna yun alang sa pagpaligon sa imong lawas. Huwag nagpasalamat punta magka-Power 10 nga daghan na kaayong natabangan sa ito ang kapsula. Ilabi na ang ito ang Power 10 Probiotic Capsule kung niya ang ito ang yun nga bago usab nga kapsula nga ito ang yun nga gipuno tungod sa panginahanglan nun yun sa ito ang mga pasyente, mga user, adunay mga pipilang nga grabe na yun ka down ang ilahang nga organs kung na nagkinahanglan usab o Glagel Mix Herbs Food Supplement alang sa pagpabalik sa mga naguba nga mga organs wala na mag-function o maayo. Kung na nga i-combine pag-inom gamit sa matag adlaw, Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement kung nga tuang kasaligan nga Glagel Mix Herbs Food Supplement atong nga hisgutan karon kining usas mga problema nato nga dili makontrol nato mga Power 10. Kining gitawag nga overeating. Kining overeating mga Power 10 dako kinig kadaod sa tuang lawas. Kaya ang sobra nga pagkaon usa ka batasan nga labaw pa sa gitawag nga bisyo. Kining nga kanunay nga pag-inom og pagkaon og labaw sa gikinahanglan sa lawas og kini usa ka dakong hinungdan nga daghan karon ang gitawag nga moderno nga mga sakit. Ang gitawag nga overeating mga Power 10 moresulta kini sa sistematikong pag-atake sa metabolism og sa tuang nga mga organs. Mao gyud nga kinahanglan gyud nga duna gyud tay disiplina sa tuang lawas. Unsa may mga bunga o resulta kung aduna tay pelminti mga Power 10 nga overeating taw. Sobra sa tuang gikaon, sobra ta sa gitawag nga rice, sobra ta sa gitawag nga karne, sobra ta sa gitawag nga mga bisyo nga dili maayo. Muli na nga tuang mga Power 10 sa pagkatipon sa tambok sa ataya. Overeating gipakita sa usa ka pagtuon mga Power 10 nga mubo nga panahon sa sobra nga pagkaon sa mga pagkaon nga mga puno sa calories sama sa rice, mga tamis nga makapahinabog pagtipon sa tambok sa atay, gitawag na siyang fatty liver. Dili lang ang atay mga Power 10 madaot pinagi sa pag-inom, pinagi sa mga makahubog nga ilim nun, kundi sagad kanon mga nadaot ang atay mga Power 10 tungod sa gitawag nga non-alcoholic fatty liver. Ngano man mga Power 10 nadaot ang atay tungod mga Power 10 sa sobra kaayo nga sugar. Kaya ang sobra nga sugar mga Power 10 nga dili kinahanglan sa itong lawas, dito man na first mutago dito sa atay kaya gitawag o glycogen. Mula nga likayan nato mga Power 10 unya makaguba na sa insulin ug sa tuang nga utok mga Power 10. Kung badaot ang tuang nga organ sama sa liver o pancreas mga Power 10 nga mo'y naghatag og insulin sa lawas sa tao, kung resulta ka na sa obesity, sobrang nga enerhiya mga Power 10, mahimo na siyang tambok kung yung musangpot na nga sa diabetes, hypertension og issue sa cardiovascular, atake sa kasing-kasing og sakit sa kasing-kasing mga Power 10, o niya muguba na sa tuang nga glucose og insulin processing, o niya makapalambo sa metabolic disease, o niya muli nga sa type 2 diabetes, sakit sa kasing-kasing o kanang ito ang gitawag na lagig fatty liver, unya maguba itong liver nung natay liver cirrhosis, unya pinaka-worse muuli nga ito sa liver cancer. O na nga atuag yun nga bantayanan mga ka-Power 10 ang sobra nga pagkaon, kanunay nga pagkaon, sige tag snack eating between meal mga ka-Power 10 atuan na siyang likayan. Sa unsa man nga pamaagi nga kining atuang nga kapsulang Power 10 Probiotic Capsule o ang atuang nga clay gel mix herbs makatabang gayud sa tuang nga lawas. Makatabang kayo ang clay gel tungod sa sambag-sambag mga ka-Power 10 nga mauni ang makapakunhod pag-ayo sa timbang sa lawas. Unya, musuporta po ni magapawartan sa atua usab nga atay. Ang tambok sa atay magapawartan tungod sa properties nga naa sambag-sambag, iya hangatang tangon magapawartan. Unya, makapalambo sa insulin sensitivity. Ang black garlic magapawartan tungod sa fermented siya, muubos siya, og triglyceride, un bad cholesterol usab. Unya, patasun magapawartan ang maayo nga cholesterol sa lawas. Samtang ang serpentina nga naa sa atua nga clay gel, luna siya'y anti-diabetic properties magapawartan nga mukapugong sa pagtaas sa timbang unya pagsaka kanunay sa tuang sugar sa tuang dugo. Unya duyugan pa sa Powertan Probiotic Capsule nga dunay moringa, turmeric og spirulina nga ang moringa magapawartan mutabang na sa body weight nga mapugnan unya mga fats nga dugay makuha di sa imong lawas nga hinungdan sa gitawag nga inflammation. Ang turmeric magapawartan nga naay curcumin og dunay active compound magapawartan makapaubos na siya maayos sa timbang sa lawas sa tao. Unya ang spirulina makatabang sa paghatag og control sa cholesterol. Unya healthy ang atuang heart. Hinga na kalindot ang kombinasyon sa clay gel mix herbs o ang atuang Powertan Probiotic Capsule. And of course, atuang yun nga duyugan sa pagdisiplina ang atuang lawas. Kay dili lamang ang bisyo sa sigarilyo, ino, muguban pa nga mga bisyo nga makadaot sa lawas, usa-usab nga makadaot sa lawas karon sa daghan nga mga tao, kining gitawag nga pagpasagad kun pagpatuyang sa mga pagkaon. Nagkinahanglan gyud ta magapawartan og pagdisiplina o paggamit sa tuang kasaligan ng kapsula. Wala na kita yung oras pa sa pagpalayong sunahan. Kini lamang si Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo, lawas balawang bahandi sa tarana. Atong gabigan pinagi sa paggamit sa kasaligang Powertan Probiotic Capsule o sa tuang clay gel mix herbs food supplement.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3:54 na gyud sa tagda sa hapon. Ayaw ninyo kalimti mga balanga, Power 10 Probiotic Capsule ingon manusab ang atong kini clay gel mix herbs food supplement. Ang atong imintayin matag adlaw dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ito maayong hapon tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si Julieto Bangkaya Sigala. Sa isitay noybe akong edad, nagpuyo sa may puro 4 gintananan. Dumingag sa Buanga del Sur ang akong tubag, sundang na siya tito og sa kuban. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Julieta Agol de Aine. Taga Purok 7, Malabuaya, Batangan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, ana tito, kay bata na siya tito nga nag-eskwela. Onya, nasakitan siya tito sa first grading kay lagi gamay siya grado. Maong naningkamot siya tito nga mubawi siya tito pagka second grading. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Tubag ko sa imong tigmo tito, ang akong tubag anak kay Anino. Ang tubag nga Anino ha? Daghan na kaayo ang ning tubag ani. Ning tubag nga Anino mga palangga, gabalik-balik na lang yun ni Onya, dili ni mao ha? Mangita mog laing tubag yun mga palangga, basta dili lang yun ning Anino. Ito ako di ay si Isidora Galdiano, Barok 5, Los Arcos, Prosperidad. Sa 65 ako edad, ang akong tubag kay Bagyo. Managihapon nga tubag. Dito ako di ay si Roberto Escobedo. Sa 60 akong edad, taga Little Bagyo, Barangay Chua, Sultan Kudarata. Ang akong tubag anak ito kay Handumanan sa akong kagahapon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Jimmy Gumanban. 59 ako edad, Porok Hibino, Poblasyon. Tabi na, Zamboanga del Sur ang akong tubag. Tao na siya tito nga na disgrasya o niya naputol ang iyang duha ka mga tiin. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Conrado Bautista Jr. de Ine. 42 akong edad, Purok Santol, Barangay La Pilipina. Tagum City, Davao del Norte ang akong tubag, si Montigmo. Kay bata na siya tito nga masuso. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon akong tubag, anak, kay konsensya. Tubag nga konsensya, mga palangga, daghana kay nin tubag, ganit, dili, gihapon ni Maong. Tito, ako di ay si Loper Sisa, Baoy, 64, akong edad. Tagalintugop, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, karon nako manglabah. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon mao. Wala gihapon nagatubag mga balangga sa atong tigmo garong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula ang atong kining Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang atong kining Collegial Mix Herbs Food Supplement mga palangga. Mauni atong i-maintain matag adlaw i-partner nato mga palangga sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Nindot kaayo ni pamati sa lawas basta mag-maintain ta ani. Gaan ang atong pamati sa atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton. Atong pinakalami nga kape, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Yan man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Azinga. Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos pataas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan. Gromit Multivitamin Sera for Kids nag-edad og 1 to 12 years old. Haplas nga humot magkawagtang sa panuhot Nong Lading Essential Oil. Ang iyang partner Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Sabon nga pampagwapo ug pampagwapa. Kutis porcelana ka, kutis artista ka. Basta manabon ka kanunay sa Clay Gel Papaya Soap. O niya ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Ato pinakahumot ka perfume, ayaw ninyo kalimte, 24 oras ay mawagta ang kahumot sa Carry Perfume. O siyempre ang atong best kumak eye drops, alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras, mga palangga, para mo padayon pa sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong titong mag-ingon. Igugmaa ang inihuang amahan o ginahan. Aron kamo mabulahan o mag-aangkon o taas na kinabuhi na rin sa kalibutan. Daghan salamat sa inyo pagpaminaw o maayong hapon.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform.
10: Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair,
9: og ano na usab sila baligya nga pure honey.
10: Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano.
9: Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913 Octaviano Tilloray.
11: Oy Mare, asa man ka paingon?
12: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
11: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
12: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
13: Starts working like Miley.
14: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
15: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
16: Yes, Egan.
15: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
16: Okay.
15: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
16: Okay.
15: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama ba siya hubang mo yung yaplas ni Boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya.
16: Oh.
15: Tulo ka bitong, oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
16: Salamat sa
15: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
16: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
15: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
17: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Introducing Case Fragrances, paranihi sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom ini, dali na ko makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ninyo sa sulod ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibati nga insomnia. Lakabula na ako gibati. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: Teromax Capsule.
2: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
1: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Masakiton ba o ganun na luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Sinet niya o dasconid din sa tudela.
4: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
3: A Power 10 o coffee, clay gel.
4: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
3: Ang testimony ko kay high blood manggug ko nung lading.
4: Mm-mm.
3: Tapos, nana ko yung maintenance.
4: Mm-mm.
3: Testing yun ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko.
4: Mm.
3: Normal man akong BP.
4: Mm.
3: Unang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gamitin. Oh, normal na gid. As in normal na. Kay og magpa-BP ko sa una taas, sige ko BP.
4: Mm.
3: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
4: Mm-hmm.
3: Unang nitisting gid ko, nipalit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gamitin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tikay ko sa iyong produkto.
2: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: May buntag ni mo diya, kaibigan.
3: Good morning, Pastor Dan.
2: Ah, yes.
3: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Matignon.
2: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
3: Pastor, akong Asia ko, itisunonin ko about sa BGMAX.
2: Yes,
3: ako may sis ako. Tulog ka. Capsule na akong nainom na itaga itabangan di ko gali sa ano sa Regimac na ulian. Diyan na akong sis.
2: Okay.
3: 17 years na ko inindala. Pero
2: 10 years?
3: Wala akong ilain. Oh, 17 years. Wala na ko ako ilain na ginainom pero ang Regimac lang. Tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko ba na nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki man ako ta na i-try kay gusto lagi yung dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlo ko guwapirahan kasi sa una mang good na upirahan na sad ni di man mo tayo bang
2: okay. Kanang kuan ikan asa dapit siya ni turok nga hubaga
3: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
2: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
3: igagawas siya nagnana siya.
2: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
3: Pastor,
2: pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa
3: tolo siya ka kapsul na kong ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana sabi sa mga Pastor baho jud ang nana Pastor.
2: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax.
3: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol o ning gawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ni kuan na antud karon gipadayon diya ko na ko.
2: Okay, salamat kay kaibigan na, salamat is pagtawag.
3: Okay, Pastor Dan.
2: Okay, salamat kayo.
3: Salamat.
2: Dalay ko ng Diyos.
4: Atong kuan kay nang mulmo kay na may ako sugar unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa kuan taas tay ang imong sugar magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayod sa nobserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na ako ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
5: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ê, Giạc ơi! Vai, ông hát phôn cho tên nàn. Alright. Hala, hala, hala, mày ông hát phôn cho tên nàn. Kumusta, kumusta, adlong, kung napunta ka ron, adlong wibis, masiguro. Pating atik na yung limot-limot sa adlaw ba para marag okay ra. And then, sa mapugan, muhunong ang ulan. Pakita ang adlaw. Apan. Dili, mapugan, yun mo ang oras. Yes! Alas 5 G's now. Welcome sa programa ni Tatay Paeng. Dere sa Mix of Rock, mga anaga. Welcome, welcome. Ha, ayaw mo ga ulawa. Oh, maradyaw nga pag suyod. Dere sa ato ang programa. Magandang hapon sa lahat ng mga Tagalog. Maayong hapon sa mga Bisaya. Dere. Bayad na hapon sa mga kapatid nating Ilonggo yan. Alright, Light at Riz, 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Agdra, live, dadra, all the way, prama. 96.1 Infinite Panabo, 90.9 Light FM Panabo. Alright, ah, pati na po dito tatay pa eh, karong hapon mga anak ha. Salamat ay sa itong General Manager, Ma'am Rosemary Ahmed Bolfa. Sa Operation Manager, Engineer Wolfie Emorio. Sa itong Technician, Sir John Rafael Nialiga, Drizzo 94.3 Light FM, Kibawi. O sa ito ang ID personnel, Dra. O sa itong Studio Station Technician, Dra. Sa 96.1 Infinite Radio, o 90.9 Light FM, Sir Kevin William. Mayong hapon, ganito na natin. Sa Katibok ang banwa ni ining probinsya sa Bukidnon. Ayaw paglanog-lanog kaninyo. Tala na ng mga munisipalidad. Sa mga munisipyo, banwa dari sa Dambulog. Dari sa Kibawi, Don Carlos, Dangkagan. O kung paan pang mga kasigbit ng munisipyo dari sa Gitaw-taw, may pagpaminaw. Dara sa Maramag. Dara poblasyon Maramag. Kumusta mo dara mga anak? Dara sa Malaybalay City. Valencia City. Alright. All the way from Libertad. Kaya nga po, dara sa Libertad Quezon, Bukidnon. Madungog po dara sa Kalinan District, Davao City. Dara po sa Marahan, Maramag. O dara po sa, o sa tawagan na again? Marilog District. Barangay Sinoda. Dara sa Kitaw-taw, maayong pagmaminaw kaninyong tanantra. And we are live. Kamusta ang signal dra sa Sentro Poblasyon Arakan, Cotabato. May lumag ka dra karon hang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Dra sa Sentro sa Arakan, Cotabato. Maayong paglanog-lanog sa atong mga kaigsoonan dra sa Arakan, Cotabato. Sa especially dra sa Barangay Katipunan, Barangay Laday, Dato Ladayon. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome! And dra po dahil sa Panabo. Maayong pagpaminaw dra sa Panabo. Live na ka na sa Panabo ha. Dra sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño. Ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM Panabo. And no, niya na tawag. Pagbalik, tawag ka, relax ang mga tawag ha. So, bagod ako na niya. Pantay, dili, bito mo mag-undag, tawag sa ko ha. Ato sa nang itimbaya, ang ato ang Ar abi dai happy pista de draa sa patron draa sa prokpor anahaw Carmen Dabao del Norte. Draa la kapitan Rodel Sumugen na. Maayong pag paminaw draa kang kap, busy kayo si Kap Rodel draa. Draa sa prokpor anahaw. Barangay anah prokpor anahaw tugana ya Carmen Dabao del Norte. Sa happy pista draa sa patron. Oke, tibok pamilya di kami naro dulu sumugin. Natra sila karon. Kaon nila kumbate sila ganang kwa, no? Kapalo na glosartan, raa ka. Ha? Ah, lusartan ba? Ah, lechon raa ba, no? Eh, pa, shape lang ang ulo sa lechon kap. Abe, listening raa, ha? Ah, enjoy, enjoy sa inyong kapistahan, raa sa inyong patron. Ah, nindot kayo na yung magpista ba, no? Kaya mabusog yun ka. Dala na kag cellphone. Paguli, magdala na kag cellphone paguli. O sa cellphone tayo? Siluping puno. Kakao na ka, kabring house ba ka? Ang problema, dra, kung matangag zero. May pagpaminaw may hapon ra kaya pinang rutil sumugid. Live da karon madungog sa makita de ay dra sa light technical kibaw ibukid non live da karon sa FB ha. Salamat salamat sa pag paminaw. Alright. Available ang ato ang produkto sa Jiggins Marketing. Mega Pure Food Supplement Capsule, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, rich in antioxidant with complete superfood. Bisan pa man ang atong Vegemax Capsule. Vegemax Capsule, mapalit, Ria. Katong mga user sa katong sige gamit sa Vegemax Capsule, eh, Pastor Dan Evangel, available na Ria sa 94.3. Right, even kibaw, ibukid nun, ha? Vegemax Capsule. Naatay, gusto mo mapalit o ka ng isa dyan ka buti. Pwede po mo makapalit o isa ka kapsula lang. Kabaligya, tag isa lang ka minudo. O minudo na. Para kung isa itong isa-isa ra ang inom mo, no? Naatay, Vegemax Capsule. O kang Aroma Herbal Oil. Bisan pa man ang atong case fragrances o kang kutis, may sisa, glutataya. With collagen soap blended with milk and honey, available po sa 94.3, ha? Available po dra sa 96.1 Infinite Panabo o 90.9 Light FM Panabo ang kutis, may sisa, mga anak. Dra sa Bungkawel Street, God, barangay Santo Niño, ha? Dra sa Panabo City Inn, ha? Kanang babaw sa LBC nga karyer. Dra, ha? Saka mo dra sa babaw. Kadra ang madungka man ninyo na kana may radyo sa gawas, ha? Patok-tok na mo kada si Sir Kevin ra. Pinakagwapo nga IT personal dra sa media, sa mga media dra sa Panabo. Ay, wag na lang dra, sir. Pagkapit na ron, huwag Mega Pure Herbal Coffee Mix. Available po dra ang produkto sa GX Marketing sa Panabo, ha? The 96.1 Infinite Panabo, 90.9 Light FM Panabo. Bisan pa man ang kutis mistisa carrot papaya soup, available po dra sa Sibianan sa Panabo. O kang Hagunoy Liniment Oil. O kang produkto sa Vegemax Capsule. O kang Aroma Herbal Oil, available dra sa Panabo. Live naman ako, dra sa Tagum City. Dra sa Kapalong, Santo Tomas, Talaingon. Bisan pa man dra sa Asuncion, Davao del Norte, sa Mauab. And bisan pa man madungog tadra sa Nabontoran, Mako. Ay pala naglanok dra sa mga suking di paminaw nato dra sa Mako, ha? Kumusta man mo dra sa Tagum City, dra sa barangay Anibungan, bisan pa man dra sa barangay Tuganay, no? Sa Banwan ni Kaprudel Sumugid. Dra sa Kadingilan, may pagpaminaw dra sa mga suking pagpaminaw. Dra po sa usag ni dre pangantukan, ha? Ayan, pagpaminaw, dra, kaninyong tanad. Welcome, welcome, ha? Pero nga po, no, Banes, daday pa eh. Ayaw mo, bumiya, mga anak ko. Ayaw, biyay, daday pa eh. Oo, ay. Loin mo sa tigulang. Dara sa barangay Sampagar, mga parekoy, dara. Ah, mayong paglalog-lanog kanyo, dara. Usbon ako ang Vigimax Capsule available dari sa Tansibianan. Huwag ang aroma herbal oil. At ano nga mga nag-comment rin sa ito nga. Sa ito ang Sibianan ha. Shout out sir from Kevin Fidelis. Shout out Ras Light FM Butuan ha. May pagmaminaw. Shout out Ras sir Kevin. Mayong pagmaminaw kanimo dra. Happy watching sa itong live from Light FM Butuan ha. Kumusta man itong panahon ra sa Butuan ha. Sariya kay wala na ang bidlisyo sa adlaw. Napulihan na o kangit-ngit. Kay hapit naman mo pakita ang kangit-ngit. Ang pagsubang sa adlaw. Kay Bernes na ugma. Oh, adlaw nga Wibes, hapit sa 27 Agosto, bulan sa Agosto 2026. Pila na lang kaadlaw, mabusikad na ang September, mga anak. Alright, alright. Bye, pagpaminaw, draa sa mga Riet and Dumau family, dari sa mga salingan to. Tara, labos pupong, labos Gerson. At sa Pulkanay Sing Shop, may pagpaminaw. Abisan pa man, draa sa IF Surplusan, may pagpaminaw nyo, draa. And draa po sa GC Water Revealing Station. May pagpaminaw, draa lang Repeller Boy, Boss Angelo. O, bisan pa man, draa kaya di Juliet Vernal. At saya kay Guya, draa, may pagpaminaw. Mayang hapon, kanina na sa mga kasilingan na ito, draa, ha? O, subida na sa unahan. Live na sa Facebook, ha? Light Technical Kibawi, bukid nun mga anak, ha? Sa akong pagbalik, na akong basahon ng inyong mga text, no? Huwag ang inyong mga tawag ato ng tubagon, mga anak, ha? Pasensya, dili sa ato matubag ang inyong mga tawag. Ay, mag-greet mamanta, mag-greet ba? Ang atong text line, mga anak. Bane, busdakin ninyo ni, hala, dra. Ako nang birahan atong text line, ha? 0955-954-8733. Ang atong text line, mga anak, dere, birahin ninyo kung tawag, dere. Birahin ko ninyo text, dere, asa na mga naminaw, karon. 0955-954-8733. Dere, birahin, dere. Dereta, mag-lanog-lanog sa mga tawag, mga text ninyo, ha? Basel man, food supplement for men, kapsula. Para sa mga kalalakin, Andra, ang di nagahinay na kayo ang performance. Ay, kayo performance. Ano itong muscle man, food supplement for men. Huwag ang muscle man, strong coffee mix, Andra. Timpla sa mga mag-asawa, Andra. Para nindot ang performance sa relasyon sa lambing-lambing. Malay din natin, masundan natin si Junior Kaur Sinday. May palanog-lanog dra sa Sintro sa Arakan. Sa Cotabato, bisan pa man dra sa Carmen, Cotabato. Dra sa Malapag, Carmen, Cotabato. May pagpaminaw dra sa Poblasyon Damulog. Mapalit na yung ato ang Kutis Bistisa dra sa Damulog Poblasyon ha. Sa Hilaya Pharmacy, bisan pa man dere sa Sentro sa Gibawi, Bukidnon. Sa Edwabi Pharmacy, mapalit ng Kutis Mistisa. Rabo sa Carmen, Malapag, Cotabato, Hamura Pharmacy, o sa Anzi, Inzi, Kadiis, Carmen, Cotabato. O dere sa Poblasyon Damulog, Bukidnon, Pod, Burkwan, Duran Store, mapalit, raang ato ang mga produkto sa Kutis Mistisa. Out of the XRK, Radyo Kabarkada, Kadigilan. Balit po na ito ang Kutis Mistisa, dra. O, Gria sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Mapalit ang Kutis Mistisa, mga anak, ha? Gria sa Proc 1-A, Barangay East, Kibawi, Bukidnon, Sayre Highway. Yeah, atubangan sa Build It Right Hardware. Gria sa Rieta, Dumahog Building, Second Floor, Door 1. Ah, Dala Madrial, graabot sa 96.1 Infinite Radio Panabo o 90.9 Light FM Panabo. Dala sa Barangay Santo Niño, Bungkawil Street. No, kung padulong mo o kuan, padulong mo o seawall, mga anak, ha? Nadraa sa Panabo City Inn. Daraagod sa babaw sa LBC nga karyer. Nadraa ba? Ang estasyon. Madungan po ninyo. Kaya namin radyo sa gawas, no? Pwede mo mo text. Mutawag sa ato ang hotline. Text line 0955-954-8733. Tawag. Busta ka, Dre. Dre, tama kiktabi, Dre. Ah. Sa itong text line. Charo, dilit. Tama hotdog laway na ini. Mga. Okay, Sir Kevin Fidelis, shout out sa natulungan kibawi kang Rachel Kumangking. Ah, may pagpaminaw, Dre. Ma'am Rachel. Tama ba akong pag-pronounce, Sir? Kumay Kumangking. Shout out, no? Dra sa natulungan kibawi kang Rachel Kumangking. Alright, atay, Dexter. Ato, atay, Dexter, tawag dahil. Sige, hello? Hello?
1: Hello, tatay pa eh, ngayong hapon.
0: Hello, mayong hapon, kinsa man eh?
1: Si Patiman eh, from Marco Davao de Oro.
0: Ay, Patima, Davao de Oro. Ah, sige, Patima, kumusta man sa may dirada sa nung kinabuhi, dira karon ba?
1: Ang ako ang kuhan ka ron kay Sanay. Harap ko dali sa balay, kalingkulin
0: ko. Alang-alang po, mga ato ka dito sa Panabo. Isa man yung mga ato sa Panabo po. Sige. O, Patima, sa Madra, kumusta nga itong panahon, Dra? Ulan ba, Dra? Init? Ulan, init? Wala.
1: May ulan, Dra.
0: May
1: ulan,
0: Dra.
1: Tatay, init
0: man, Dra. Ah, wapong panahon, Dra, sa Mako. Init, yun, Dra. Zaman ato ang adaranda sa kitabuhi karoon. Zaman niyong hangi pa request. Zaman niyong grip, Dra.
1: Shout out lang ko sa kuwang mga kamiguhan.
0: Oh, mga kamiguhan. Dapat with S, kamiguhos.
1: Shout out ako si Joy, si Faye, si Gretchen, si Daishan, si Loverboy, si Christine, si Auntie Brenda, si Ato VR, si Jessa, og si Auntie Gina, og si Uncle Joel, og ako ang someone pala lang, nga naminaw po ka rin, si Auntie
0: Christina Ponce. Pinawa! Alright! Ah, kanda igot igret gana igret gana din na malimtan ra.
1: Sa una lang.
0: Oy. Ah, sa una lang. Oy. Ana good palakas da yon. Ay. Ah. Sa mga request ka song. Ana kay request wala. Ay.
1: Kuan kanan. Liwanag sa dilim.
0: Ah, liwanag sa dilim. Oh, naday. Oh, sa mga liwanag sa dilim. Naday. Ah, sige, pagtawa na. Ah, sige. Ah, pagtawa na to, Dre. Liwanag sa dilim. Anakitaan ako, Dre, kay dilim sa liwanag. Ramonet. Ah, baka na sige na. Basta ba? Oh, kanina lang. Dilim sa liwanag, no?
1: Pinawa!
0: Ano lang
1: dilim sa liwanag?
0: Oh, prayarap ito na sila. Oh. Oh, pili ka sa dilim sa liwanag. Oh, liwanag sa dilim.
1: Ano lang liwanag sa dilim?
0: Oh, kanina, gwapo nang liwanag sa dilim para maklaro yung tanda ng katag. No? Sige, Fatima, may dagang salamat, Raha.
1: Salamat.
0: Oh, sige, salamat. Oh, salamat po. Bye-bye. Liwanag sa dilim by Fatima. Bapo ning liwanag sa dilim kay maklaro jud ang kwan ba kung unsa jud ang agi ba no? Ana ra gyud nang trada sa kinabuhi dra no para ang liwanag sa dilim. Kapkapin mo. Hanapin mo. Ana magina ba? Ay, paminadra kay Fatima ha. Digin na niya malimtan yang special

kinagrakohan. Ako ning ipatukar ning kanta ni Patima. Ha? Sa dilim ang liwanag. Ha? From Patima, mga anak. I'll be right back. Alas 5:30 na sa kahaponon. Kaya nga muna tayo paeng sa programang Mix of Rock!

0: akong ipon ganyang mulgo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin. O taas, pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimat mga isoon. O diha gayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidimat.
1: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga o ingon sa dugan. Sakit kiwe. Nangurong na ako gay. Sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Nangirado man po itong akong ako kayo mag-inisa. Ina o dali anak abri kay sakit di kayo. Di na ako mukaagin mo. Kaya lahat na ako pagtumba. Nangurong na ako sa kasakit. Nga, na, abriya na kasulod ko. Ako gini-dwisi gunita ng kuhaan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dugan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O yan, naningot na ko. Nagkakain, singot na ko, naggawas. Bahay na ko, salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikaw. Adunag yun, panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma yung akong gihaplas sa akong.
2: Salamat tay, salamat kay Naya, salamat igayo.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kalingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
5: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, isuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

Aquí, a las 5:45. Oye, ¿sabes? ¿Me entendéis? ¿Sabes? ¡Ay, un pa' claro, claro, pa' cusap, cariño, tenan! ¿Cómo estábamos de raa? ¡Hala! ¡Rada! Os bono ako mapalitan ng VG Max Capsule riya. Katagan yung mga users sa VG Max Capsule dra. Katibukan, Bukidnon, probinsya sa Bukidnon, dra sa Cotabato, Arakan, Cotabato, dra sa Carmen, Cotabato, Kadingilan, Pangantukan, uban pa mga munisipyo dra sa Bukidnon. Mga kasilinganan nato dra yung Naminaw sa 94.3. Available ang VG Max Capsule. Dria ka itong mga user sa VG Max. Dria, available dria sa ato ang Sibianan. Dria sa Proc 1-A, Barangay East, Kibawi, Bukidnon. Dria sa Rieta, Dumahog Building, Second Floor, Door 1. Dria at Bangra sa Build It Right Hardware. Alright, napo dria ang Aroma Herbal Oil. Pag ang VG Max Capsule available po dra sa Panabo mga anak, dra sa 96.1 Infinite Panabo o 90.9 Light FM Panabo, dra sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, dra sa Atbang sa Panabo City Inn, dra ang atong Sibianan, dra na dra si Sir Kevin Williama. Na magabi-abi ka ninyo kung gusto mo mapalit sa produkto sa VG Max Capsule o Aroma Herbal Oil. Bisan pa man ang ato ang Muscle Man Food Supplement for Men. Okay, ang ato ang Muscle Man Strong Coffee Mix, ha? Available po. Okay, ang ato ang Kutis Mestiza, Carrot Papaya Soup. Or kanay mga body odor, kanay mga anak, kanay, no? Kanay, kanay mga athlete food na to, mga anak, no? Naana siya, Dria, sa Kutis Mestiza, Carrot Papaya Soup, no? Pwede na siya draan yung gamiton, mga anak, ha? Huwag ang karot, kutis mistisa soap. Pwede po siya sa maging feminine wash sa mga kababayanan, ha? Huwag pwede po siya nga kanang gamiton sa kanang mga piklat-piklat, God. Mawala na siya basta kanunayon ng paggamit, mga anak. Kutis mistisa glutathione with collagen soap. Sabon para sa mga kalalakihan at kababayanan. Pampagwapa, pampagwapo. Pampaputi, pampahamis, mga anak, ha? Kutis mistisa glutathione with collagen soap. Atong VG Max Capsule ay... Na pwede siya mapalit by piece, ha? Or pwede lang isa-isa, or isa lang kapsula, pwede pwede isa ka battle, available na dari, ah. Inamigo ragod-agod, no? Pwede pwede mapalit gito kanang by piece, by isa ka piraso lang inyong paliton, or isa lang ka piraso, dua ka piraso lang inyong paliton, pwede na, pwede na kayo. Dito po sa 96.1 Infinite Panabo, 90.9 Light FM Panabo, pwede po siya mapalit isa ka kapsula. 25 pesos per kapsul. 25 pesos per kapsul, mga anak, ha? VG Max Herbal Capsule Food Supplement Kapsula, mga anak. VG Max, ha? Kaya kitawag VG Max kay daga, no? Vegetables, organic foods, agi sagol. Katong mga VG Max user, katong kapalit kang Pastor Dan Evangel, katong kapalit sa VG Max users, no? Dire na mo dool ng mga dool dire sa Kibawi, no? Mga Kibawi users, dire sa Damulog, dire pa man sa Dangagan, Don Carlos, o dire sa 94.3, pwede ninyo mapalit dire ang mga anak, ha? Alright, masahan ng texter, ha? From Kisanay 6654. Kanya God PM Tay Paeng, mag-request kong song Natutulog Mong Mundo by Anina. Painungod ako sa akong palalab si Ate Christina Ponce. Unta ma-play ni Ma Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ito nang i-play? Ito wala, sabit. Lab-lab, ginayang walang. Ang iyang Ate Christina Ponce niya. Ang pagpaminaw, dra, ninyo, ha? Dra, sa Mako, Dabao de Oro, sa mga kasalinganan, dra, pati ma, ha? Dra, po sa Tagum, may pagpaminaw niyo kanina, dra. Panabo, Sintro, dra, sa J.P. Laurel, Lulujo, may pagpaminaw, dra, niyo mo, lo. Ibang ngayon, Lola Joy. Dra, po sa mga Demand Family, sa Nibungan, Maranda Family.
dra sa barangay Toganay. Kumbate dra ka, Prodel. Kumusta man nandong ka, dra? Kumusta man itong kapistahan, dra? Disco, ba disco? Nga, basta kaon ra ko, ah. Eh pa, Shapir ang ulo sa Litson, og TL sa Litson. Humba ba, humba? Lame kay kaon, humba. Na, may balot nga Vigimax capsule. Okay, ra. Lame kay kaon, humba. Baka na, ganyang humba nga pagkuan ni mo, kanang maguyog-uyog ang tambok. Maguyog-uyog ang tambok ba? Magtulo-tulo ang mantika. Kanang humba nga binisaya ba? Ang humba nga binisaya ko, kanang pinaoga ba ng gahi? Kanang ipakupsan yun kayo? Kanya, soso, tayo mong sinamak, nagagsili niya, lamas, sirs. Wala, problema. Kaya na may Vigimax capsule. May mutabang ba? Kapanang saraman po. Parisan tayong bugnaw nga cookie. Or spritty. Bugnaw nga spritty. Anda, tirada, tira. Wala ka nga, sir Kevin Fidelis. Napon rin niya, sir. Sa mga tanan, nga nagtanaw sa atong FB Live, may hapon kanyang tanan, tira. Tira, busa kitaw-taw. Mayang pagpamina, tira. Ang si Ray Kabaraban. Tira po sa Maramag, ang sir Randy Mayula. Mayang pagpamina, nyo mo, tira, sir. Tibag pamilya. Kimi ga suki da. Alright, ang Mega Pure Food Supplement Capsule mapalit po dere sa si Bianan. Ang GK is marketing Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mga anak ha. Patawag mo dere sa itong text line mga anak. Sa 0955-954-8733. 0955-954-8733 ha. Ah, sa itirada, nagdabi, kamusta mga itong trabaho, karang adlawa, ano? Ayaw! Oh, uli na, uli na. Ayaw! Ay, gani ha, pag sulod sa trabaho, ah, mumuipoy ang lawa. Sa'yo, pagkaya sa buntag, katulogon na tayo sa trabaho. Ayaw! Sa'yo, pagkaya sa buntag, may pag sulod sa trabaho, kapanguyab na. Ayaw! Mao pa ay pagtrabaho, buntag sa'yo ang trabaho, katulogon na, gikapoy na. Ayaw! Pero, bitaw, hapit ng itong siwildo, ah. Ayaw! Grabe, pati overtime, kwaon. Pati ang trabaho sa kaubanan ng workmate, kwaon. Kailagsik, kapit ang sweldo. Ang karon. Oh, napinding man, kay bunguton, mga ayong manager. Hallelujah. Kinsa man dere ka-testing be, kanang gibungot mo sa inyong mga manager, tra? O mga contractor ba? Ay, mga bungoton nga manager, contractor ba, no? Lisod yun kayo na kumakauban sa trabaho. Na ikaw, katrabaho ka para sa pamilya. Ayan ay mga bungoton. Bungoton na sa mga kuan, kaubanan ni mo. Lisod, lisod. Kapoy ka na. Kanang grabe kayo yung mga trabaho. Oh, gusto kayo ka mo trabaho. Grabe kayo. Kumplito tanan ng mga task ni mo. Nahubuat mo tanan. Maniman-iman. Na-realize mo. Gamar, mandi akong swildo. Dili, tarungon be. Pero tarong ko niya ba itong trabaho mga anak ko eh? Ang ginawa na ginasayad na sila ha? Alright, ang guest fragrances sa mga mahilig o pahumot ra ha? Ang guest fragrances rin mga anak. Available at ang case fragrances. Case fragrances mga anak. Nalalain nga mga flavor scent. Nalalain na mga scent mga anak. Nadari ha, available. Pwede na sa lalaki, babae, humot kayo na siya. Testingin niyo, try ko ninyo. Okay, mawala. Pilit kayo na ang baho sa sanina, mga anak. Or sa panit food. Okay, mawala. 24 hours, no? Sama niya, ginagamit ako nga pahumot, mga anak. Usbon ako ang Vigimax capsule. Kapalit rin asa si Bianan. Sa mga nangitag, Vigimax raa, basi nahutdan na sa mga butika. Nadari ang Vigimax capsule sa 94.3 ha, Light FM, kibay, bukid nun. Sa mga kasilinganan, nga duol, dari sa 94.3 Light FM, kibay, bukid nun. Na
Kadre ang atong video max. Sa Karamodri sa Arieta, Dumahog Building, second floor, door 1. Pwede siya mapalit o ganang isa na kong paliton type. Isa na ka piraso ba? Pwede ra kayo. No? Pwede ra kayo. Isa na ka capsule type. Okay ra. Okay ra. Pwede ba? Pwede ba mapalit sa isa ka buti, isa ka capsule. Okay ra. Isa-isa ra. Ano ra? Sa butambot ra. Ganda, negus yung gamay ba? Negus yung gamay. Buhi-buhi-buhi ba? Dara sa Arakan, Cotabato. Maayaw ang paglanog-lanog. Kanina, Dara, kumusta man mo ra mga kaigzonan? Kumusta man mo mga kasilinganan? Dara sa Arakan, Cotabato. Dara sa poblasyon, Arakan, Cotabato. Kumusta mga itong pagsibya, Dara Corona? Ayun, lanog-lanog. Yung Dara, mga anak, ha? Dapat sa Carmen Malapag. Carmen, Cotabato. Barangay sa Pagar, may pamina doon mga parikoy na ko doon na mina ko ha? Alright, alas 6 na noon, dali ara po mo tayo eh. Alas 5:56 na sa hapon. Kamusta man ang ato ang adlaw ko ron? Tagan ba kayo tag mga taong napahila? Ay, Tagan ba naguba ba itong mood karong adlaw? Tagan ba nagsurang-surang sa tuwa? Tagan ba nagpabadlong sa tuwa? Smile lang, smile. Alright! Kamusta man ang itong mga trabaho, mga duty? Nag-developay na ba mo sa mga ka-workmate? Pasin wala pa. Ay. Okay ra. Right back mga anak, alas 5:58 na sa hapon. I play from Natutulog Kong Mundo. Wolfgang mga anak, ha? Pero song yo, pati ma, ano yung mong kanta? Very quiz, ha? Alright! Kaya yung po siya tayo pa, eh. Andres sa programa. Mix of Rock!

0: Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lisod nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
2: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Na ay nag-introduce sa kuwa o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka muna. I-try ninyo para makita ninyo ang epekto nga maayo yun ay sa itong bawas.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Si Linda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee. Maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lami na akong tulog. Matay magkukog at pertesyon diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng kuwan. So, yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Kasagaran nga ginahandom sa mga kalalakihan ang aktibong sex life. Apan, unsaon man kung apektado kini tungod sa kakapoy sa trabaho o baka hadala sa panginderon. Well, worry no more. Kay, ani ana ang Muscle Man nga mutabang kanimo. Muscle Man Capsule, your sexual performance enhancer. Inom lang og usa ka kapsula, 30 minutos una ang labing-labing. Hinumdumi usab nga ang adunay saktong exercise ug healthy diet is also good for your sexual health. Inom og Muscle Man Capsule, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
5: Kanunay laay ang imong gibati.
6: Pag Muscle Man Coffee.
5: Gusto kang mupayat?
7: Pag Muscle Man Coffee.
6: Buot ka magalikay sa type 2 diabetes.
8: Pag Muscle Man Coffee. Gusto nimong protektado imong atay?
7: Pag Muscle Man Coffee.
6: Para mabawasan ang risko sa cancer.
8: Pag Muscle Man Coffee. Para sa himsog na kasing-kasing.
7: Pag Muscle Man Coffee.
6: Para ganado kanunay sa pagkumbati kang misis.
8: Pag Muscle Man Coffee.
7: Pag Muscle Man Coffee.
9: Oh yes.
6: Muscle Man Coffee, ang kapeng abunda sa antioxidants. Muscle Man Coffee, ang kape sa mga tinuod na parako.
10: Ako si Herilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayohan sa kuha. Kay sa tinuod lang, bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
11: Karon okay na imong paminaw ma.
10: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit ana akong bana pati akong inahan kay Asay Goiter. Maor po na iyang gimintin ron hinggamay na ginahinay ang iyang liog. Salamat kay nang lading.
12: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado.

All right, alas 6, 15 na. Gabi, no? Ay, resulta na niya. Okay, na bigay. Dahil, lagi, may kuri ba, no? All right. Tapos po na ako, mapalit ang Vigimax Capsule 3 sa 94.3, ha? Light FM, Kibawi, Bukidnon. Mag-raapod sa 96.1 Infinite Panabo. O 90.9 Light FM Panabo. Alright, pwede pa siya mapalit. Huwag ka ng by pieces, ha? Isarang kapsula niyang paliton. Pwede po siya. Vegemax Food Supplement Capsule o Aroma Herbal Oil. Daria sa Arieta, Dumaog Building, second floor, door 1. Proc 1-A, Barangay East, Kibawi, Bukidnon, mga anaka. Trapod sa 96.1 Infinite Panabo, 90.9 Light FM Panabo. Tara sa Bungkawel Street, Barangay Santo Niño. Tara sa Atbang sa Panabo City Inn. Sulod na muna ng compound tara sa kuan ha. May mga building tara, second floor. Doon ka ninyo na, kanama yung speaker sa gawas, monitor, no? Doon ka ninyo, mauna na. Katapad na ng kuan God, katapad na ng naiskulahan tara sa mga bata ba sa babaw, no? Para Sir Kevin, no? Mo abi-abi ka ninyo, mga anak. Alright, alas size, this is size na. Tinigurasa ato sa tuwa sa GC Water Revelling Station. Located at Labuago na Kibawi, Bukidnon. Nagyan ni Mama Carlusa Camilio, uban sa lang water refiller boy dra si Pareng Angelo, no? Og kinigurasa ato sa tuwa sa Muscle Man Food Supplement for Men Capsule. Og Muscle Man Strong Coffee Mix. Kutis, mistisa, carrot, papaya, zob, mga anak, ha? Alas ay, sisisiti na. Anong text line? 0955-954-8733. Pag maminaw, draa sa Mako, kay Fatima, o sa kay Ate Christina Punzi, draa, ha? Grabe yung... Pagpapaya, draa. Draa po sa Barangay Tuganay, Barangay Carme, Barangay Ising Daay, no? Barangay Ising, Carmen, Dabao del Norte, no? May papaminaw draa sa iCare, no? May papaminaw draa nila lang, ha? Draa sa... Barangay Prok Anahaw, Prok 4 Anahaw, Barangay Tuganay. Abi pista dra sa lang patron dra. Nadra si Kapitan Rodel sa mga busy gid kayo siya mga anak ha. Ana nga si Tatay Paeng sa inyong nakauban karon no. All right, there are some from Yano. Alas 6 si Otso na mga anak. Dere gyapon sa Mix of Rock with Tatay Paeng.

Alright! Alas 6:26 na yun sa atak na sa gabi yung mga anak, no? Eh, nagot tayo, pasensya yung gayo. Ay, amin tayo kitanaw sa kadali. Ang nga sa bawas sa technical, ha? Nagot, anak, yung kinabuhi sa radio personality, no? Personalities. Alright, alas 6:26 na mga anak. Kumusta mo mo draan? Nakahikay na ba mo sa inyong mga panihapon? Karon draan, taknaan? Nakapanihapon na ba o wala pa, na? O kailangan, mukhaon. Kailayo, pabayaan gabi eh mga anak. Layo, bagay gayo ang gabi eh. Manang mukhaon, ganda ha? Ano nga, importante, dra. Alright, usbon ako, mapalit ang BG Max dria sa ato ang sibiyaanan, ha. Dria sa 94.3 Light FM, kibay po ginoon. Og dripod sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM, panabo, dra, ha. Sa Bungawela Street. Ayan dra, si Sir Kevin William. Pinakagwapong IT personal dra, ha? Kumusta na dra, si Sir? Alright. Kumusta mo nga? Laso is 28 na. Dali rin yung oras, mga anak, no? Perteng, dali rin sa oras. Alright, Amiga Pure Food Supplement, mga anak, no? Why this is ready to use? Ato sa tuwa sa GQ's marketing, mga anak. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. No sugar added, mga anak, ha? Kaya ang gagamit ng sweetener ni mga anak is ang stevia. Pwede niya siya sa high blood, diabetes, UTI, insomnia, mayuma, constipation, problema sa kasing-kasing o sa kidney, migraine, dysmenorrhea, ulcer, o ganing ginatawag nga goiter, mga anak, o tumor, ha? O problema sa prostate, psoriasis, hepatitis, ganing sakit ako nukuto, rayuma, gout, leukemia, mga anak, ha? Pwede kaning Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule. Bisan pa man, available kini sa all leading drugstore and TikTok. Kaya dagan kini siya mga sangkap, mga anak. Grape seed, purple corn, malunggay, guyabano, agaricus mushroom, mangosteen, ginseng, turmeric, o kaning gatawag nga barley. Na, wala mga humay, Ramandrea, sa ito ah. Dito, dahil sa laing aso, dito ah sa akong natauhan. Dito ah sa Australia. Dito, barley. Dito sa Europe, sa akong lugar, dito, may kong tawag yun. Dati dito ah, barley, na? Dako pa nagtabang mga anak, ha? Nagsana yung sana yung binipit sa barley, mga anak, ha? Protect against asthma and maka-preserve sa skin elasticity. O maka-boost sa immune system, o maka-reduce sa pulga, sa osteoporosis, mga anak, ang barley, ha? Ang purple corn, ha? Ang purple corn,

o arthritis o makatabang sa pag-prevent sa anemia, mga anak. Ang ginseng pod, makatabang po ni Zia sa pag-increase sa energy level o use for anti-tumor. O daghan pang mga sangkap ni ini, no? Ang gihaton sa to sa GKS Marketing, isa sa kapsula sa Mega Pure Food Supplement Capsule o Mega Pure Herbal Capsule 1. O ang VG Max Capsule, usbon ako, akong usbon yun. Balik-balik ko na ako, ha? Katong mga user sa VGMax diri sa Bukidnon, diri especially kasi sa Kibawi, dool diri sa Kibawi, mga munisipyo, mga barangay dool sa Kibawi na magagamit og VGMax capsule, available na diri sa atong sibianan. Diri sa 94.3 Light FM Kibawi, o katong gagamit og aroma herbal oil, ha? Available diri. Alas 6:31, kining orasa haton sa toa sa Kiss Fragrances. Pahumot para sa tanan. Need mo, pwede pa na siya pang regalo ng mga okasyon, birthday, kasal, no? Pwede sa kababayanan, sa tanan, lalaki. Ang baho ni ini mga anak, no? Dugay kay mawala. Humot ka na siya, mapilit sa panit. Di ba siya sakit sa ilong mga anak? Grabe, nindot ka na siya. Anong gamitan ninyo mga anak na pahumot? Uban mangod mga pahumot karon makamansya. Ang mga uban pahumot karon sakit sa ilong. Sakit sa mata, no? Lain ang baho, makasige kang pangaksi. Ang Kiss Fragrances. Gigama para, giformulate para sa tanan ng mga mahiligon sa mga pahumot. Emalite, Malunggay with Luyang Dilaw. Available po dari food supplement. Approved therapeutic claims. Gotis, mistisa, ha? Carrot papaya soup. Sa mga kababain, handra, pwede po na siya. Gamitin ninyo as a feminine wash ninyo mga anak, ha? Oga sa mga body odor, mga na yung mga dark spot, kada kasi mga libag ganit na to sa lawas, mga anak, ha? Kanang yung pang libag na to ba? Ha, pwede po ninyo siyang gamiton nga sabon, potis, misisa, karot, papaya, soap, ha? Para sa mga piklat-piklat, pwede po ninyo siyang gamiton, mga anak. Potis, misisa, glutathione with collagen soap. Oh, blended with milk and honey, pampaputi, pampagwapo, pampagwapo, pampahami sa panit, mga anak. Ha? May gamitan ninyo sa mga kababainhan, ka mga kalalakinan. Muscle Man Food Supplement Capsule, pwede po niya siya. Katanaan ng kalalakinan nga dilim na katuyhakaw. No? Oh, listo na kayo, ituyhakaw. Kahit tungod sa holding trabaho, kakapoy sa lawas. Oh, ikaw na lang muli, mukhaon. Mugakos kang misis sa mga anak. Pero gusto ni misis maglaming-lambing sa dili na makalaming-lambing si mister. Kay luya na, kapoy na. Wala na energy. Luya na. Ingan lang siya. Ah, relax ako. Pass lang sa pass. Walay pass. Dari sa Muscle Man Food Supplement for Men Capsule. Sa kababainahan, maglalakinahan, Muscle Man Strong Coffee Mix, ha? Gamita. Timpla, ha? Inom, ha? Para nindot o ang kanaganing love romance kauban ng matag-usama. As i-improve pang love romance, mga anak. Anarag yun. Anarag. Diba? Diba? Alright. Mayong gabi, dra, ate Juliet Frinal. Mayong pagpaminaw, dra, ni mga Kapan rea ang kuya, ha? At rea, mapalit, ha? Si kuya kanina, mapalit pag minudo. O yan, pwede kaya, nag 25 pesos each ang VGMax capsule. 25 pesos each ang VGMax capsule, ha? Mapalit rin sa itong sibianan. Gan Rambo sa Mindanao! Kumbate, sir, umulan, bumagyo! Ay, natural. Unsa pa mga tungulat, dagan kitag binuhin, eh. Dagan kitag mga anak. Ay, kailangan ato mo kumbate. Ha, dagan, ha, gawin kumbate kita, Sir John Rambo. May pagpaminaw, dra ka ni mo, sir. Sa ibang gikahimutangan, dra ka ron. Ay, ang paglanog-lanog, dra. John Rambo sa Mindanao. Ha, kumbate kita, umulan man o maraw. Balag mga mo, mga mong... Basta kumbate ta. Kaya wa tay laing dangpanan. Pero kailangan mag-amping ka na health is wealth mo na. Manang na ang VGMax capsule. VGMax capsule. Kay health is wealth. Sao mo na, sige tag kumbate sir. Kaya galintura dito. Oh, luya ka ng lawas. Manang na ang VGMax capsule. Oh, pinagpalang kapsula mga anak, ha? VGMax capsule. Available dari, ah.
Bod Supplement.

Tocan a Rumba, Herba, la novela. Va a poner los grandes cañones de la andraja. Ala kita ang trada sa tong kinabuhi sa mota kung wala na ay wala na tay mga laing kinabuhi. Kombate gyud ya pala. Sa mota na gyud kung natay pamilya. Sa mota tag kombatihan ra. Subida tanan sa arangkada tanan sa. Dili lang da pirmi primera, tresira ta pirmi. Darara man ta mabuhi sir. Darara man ganda. Balang nagkinaunsa ha? Dili lang mangawat o kamunggay. O tanglad. Balang nagkinaunsa. Dili lang ilabtan ang manok sa silingan. Ah, mang inabuhi ratag pantay, pantay, pantay ha? Patas, patas. Dato atras sa Panapo ha? Barangay Santo Niño. Dara sa J.P. Laurel. Sa Barangay San Francisco, Panapo. Gadra sa pamilya ni DJ Ariana, ha? At sa mga kasilinganan ni DJ Ariana, dra, mayang papamina, dra sa Barangay Grido, Barangay San Vicente, ha? Dra sa Barangay San Francisco, no? Dra sa tanan, Barangay Nakakop sa mga Panabo, basta. Sa barangay Malatifas, Panabo, may papaminaw dira kaninyo. Barangay, sa tawag na, Balitbog. Barangay Mabunaw. Barangay, basta mga barangay sa Panabo. Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte. Kuna ka barangayan dira sa Carmen, may papaminaw dira sa Iker. Papaminaw dira kaninyo. Dira sa Tago, Mawa, ba dira sa transmitter site dra sa 96.1 na Infinite Panabo, 90.9 Lent FM. May papaminaw dra kaninyo ha. Nabunturan, bisa pa man dra sa Kapol. Kapilong Kapilong anon. Kapalong Davao del Norte. May papaminaw. Dra po sa Barangay Tibalog, Santo Tomas. May papaminaw. Dra sa Asuncion, Davao del Norte. Dra sa Kinamayan. May papaminaw dra San Miguel, Tagum. San Miguel, Santo Tomas. Dra sa Tubod, La Paz, Carmen, Davao del Norte. Pamaminaw dra kaninyo sa Cebulano, Magsaysay. May papaminaw dra tanan ha. Nyo Kamiling. Ay paglalaglanog dra, paminaw mo dra sa 96.1 og 90.9 Light FM Panabo ha. Para kumbate ta. Tanan pa mga kabarangayan dra, barangay is barangay wis. Barangay Natulungan. Dra sa Magsaysay. May pagpaminaw dira kaninyo tanan ha. Tanan ka mga barangay dira sa Kibawi. May pagpaminaw kaninyo tanan ha. Live dira 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Dira sa Pangantukan, Malitbog, Bukidnon. May pagpaminaw dira kaninyo tanan. Pangantukan. Dira sa Kalilangan, Kadingilan. May pagpaminaw dira sa barangay Marahan. Marilog District. Abay balong dalan dra. Kumusta tong dalan dra mga sir, mga boss? Padayon pa japong repair ba? Wait daw no. Ay, betama le luya de atong na kan batong na wash out sa kan ba no sa Nepal, Nepal ba? Like no sa Nepal. Perteng grabe ka massive ka ayo. Na baha to ba no? Daghan kay nakalas kay kinabuhi mga abot siguro tog 100 ka buok ba no? Luya ligi ato mga kuno eh dagandagan in town kita ko sa Facebook mga anak dagandagan in town sila perting luya. Grabe kusuga tong baha gabi nga baha. Wash out ang mga tao sa kamera murag mga hulmigas mga anak ay. Ayoy. Murag mga hulmigas grabe tong baha daghan kay nangamatay luoy kayo. Ha? Atong iampo gitong nasun sa Nepal loy kayo grabing bag baha dito bisan man rasanan nga mga kasigbit nga mga nasod ria sa Asia, sa Asia mga anak ipang baha ron ha? Ipang baha ron ang mga kasigbit na nasod ria sa Asia nga magamping ta diri pod sa pipila nga mga parte sa Pilipinas no ginabaha pod ta magamping in taon ta ang uban grabe makasinati grabing init. Ang uban, makasinati, grabing ulan, grabing baha. Mana magdoble amping ta mga anak ha.
Ngayon pag init, dalag payong, extra nga tubig para dili ma-dehydrate, no? Huwag dalag ka ng kalo. Payong yun kung init kayo. Kung magulan po, magdalag payong, raincoat. O ginamog vitamins. Vigimax capsule. Inuma ha. Magamping tabi ito, no? Luuya, bito itong ito sa Nepal ba, no? Grabe naman. Pilipilan ng mga, kuan ka nun ba? Mga na kalamidad nga nangyatabo karon sa kalibutan ba? Daga na kayo mga kalamidad nga nangyatabo. Importante dira mga anak, no? Masali ka kita sa Ginoo eh. No, ay tayo mabuhat ni anak. Isa mga itong saligan, itong kagalingan, malumos mga ita, dito kabalo mo lang. Ginoo, ragyo, itong saligan. Manang importante dira mga anak, ha? Itong ato alang dyan, kagalingan atong saligan mga anak, magabas sa mga kalamidad, ha? Gamay ang linog gani, magpost ito sa Facebook. Eh, linog na. Gamay lang linog gani, na uyog raganin yung poste sa yung balay. Magkarapakapapa. Alisang-lisang ito. Manang salig rito sa ganyan tanan, no? Siya rin, bahala siya, nag-control na yung tanan, mga kalamidad sa ito ang kalibutan ron. Siya man, nakabalo ni ini tanan. Manang, natural, mabalakat ang mga tao man ta. Pero bagay ng ginaingon, tatay paeng, salig rito sa Ginoo. Siya rin nasayon tanan mga anak, ha? Eh kung musalig rata sa ito ang kagalingon, no? Gamay ang ulan, no? Ulisan nga ta, kaya musing mubaha na po, no? Manang, salig rito sa Ginoo. Alright, alas, guys, 42, nasa dakna sa hapon or sa gabi, eh, mga anak, ha? Aning orasa ato sa ito sa GC Water Revealing Station o sa Gunoy Liniment Oil. Here a song from the youth, mga anak, ha? Kita rin dyan po sa programa Tatay Paeng sa Mix of Rock.

0: Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
1: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRQ Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay Est, Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
2: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, isuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Alasay 52 na sa gabihin na lang, gabihin na yun mga anak na, parteng gabihin na yun, din ay maklaro ang itgit, magiging dalan ganoon ba na? Alright, walang ko kung oras mga anak. Salamat yun sa mga pag-uban-uban ninyo ha. Dugat ka na yung alas 5 ang tuwad karong oras ha. Salamat yun sa inyong walay zawang pagsuporta. Adres sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ito na ibaeng ang programa Dria sa 94.3. Ang bisan pa man, salamat sa inyo hang pagpaminaw Dria sa 96.1 Infinite Panabo o 90.9 Light FM Panabo mga anak ha. Mayang pagpaminaw kayong tanang Dria. Salamat sa inyo ang pagpaminaw Dria. Alright, Osbon ako, mapalit ang Vigimax Capsule Dria sa 94.3 Light FM Kibay, Bukidnon. O ang Aroma Herbal Oil o Drop Bod sa 96.1 Infinite Panabo, 90.9 Light FM Panabo. Bisan pa man ang Mega Pure Food Supplement Capsule, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 at all sa tuwa sa Jiggy's Marketing, Aguna Element Oil, Kiss Fragrances, Muscle Man Food Supplement for Men Capsula. O ang Muscle Man Strong Coffee Mix, Cotis Mestiza Glutathione with Collagen Soap, blended with milk and honey, Cotis Mestiza Carrot Papaya Soap, eh, malait malonggay with Loyan Dalaw. Available Dra sa 96.1 Infinite Panabog, 90.9 Light FM Panabog, Dra sa Bungka Will Street, Barangay Santo Niño, ha? Dra sa compound at mga ng Panabo City Inn. Dra sa second floor, babaw ana, door 1. Dra, madunggan ninyo Dra, ha? May monitor, dali ra kayo matuntun, ha? Tripod sa Proc 1-A, Barangay East, Kibawi, Bukidnon, ang 94.3 Light FM Kibawi. Dari sa Siree Highway at bang sa Build It Right Hardware. Dari ang Rieta Dumahog Building, second floor door 1, mapalit ang atong Vigimax Capsule. O ang Aroma Herbal Oil. Ang mga user sa Vigimax, ha? Available na dari sa 94.3. Wala ko yung igong oras, mga anak. Salamat sa atong General Manager, atong CEO. General Wolf M. Orio, Operation Manager, Ma'am Rosemary Amit Bolpa, dira sa atong sparring partner sa technical, Sir John Rafael Nialiga, dira sa 94.3 Light FM, o dira apod sa 96.1 Infinite Panabo, 90.9 Light FM Panabo, ang Sir Kevin William, dira sa atong IT personnel. Mayong gabay, Tibok Davao Region, dira sa Panabo City, o Tagum City, bisan pa man sa Island Garden City of Samal. Ay wala grandog dira tanan ha. District 1, District 2 sa Davao del Norte. Og Davao de Oro. Og Drepo sa Tibok Provincia sa Bukidnon, dira sa Provincia sa Cotabato, Carmen og dira sa Arakan. Mayang pagnanalo, God bless and amping mo sa inyong mga pag-uli. Aga, mag-ingat sa biyahe mga anak ha. Kini yung tatay paeng hangtod ugma. Sunod nga adlaw mga anak. Sabado adlaw Bernes pa manday. No? Adlaw Bernes ugma. God bless and amping your song from Siakola.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Lito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
9: high, we were so Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adto na ang Managers Lending Corporation.
11: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
14: Kuti Letlet, 41 years old o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Uh-huh. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Turatan ko kay, daghan dito kayong dugo na kayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, hala, anong manasar, mayuma. Pero karo nawala na siya. Ito nga coffee, itong mega coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati, gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
12: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto alas sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
15: Love, diri na ko.
16: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
17: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guayabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
15: Love, sabay tagligo, ha?
16: Sige, love.
17: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado, TerraMax. Mapalit sa mga butika.
18: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants. Ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humut nga dugay mawala. Siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
1: Pedro, nagalawer sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Clay Gel Coffee Mix.
5: Wow.
0: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsud na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: May butang din mo diyan, kaibigan.
4: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
3: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
4: Felix Villareza.
3: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
4: Pasalamat ko sa Dios na nahubungan ko na taong doktor na naagin sila pero ibalik ang
3: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya, kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka, nakadiha. So, nada, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala ang bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung ang tanawon og maayo bagyod ko iang ampu ipud ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
3: okay
5: igan kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo na pagkaugma siya maligo na kumusta hey naayo naman ko ya pagato na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
3: okay yan. Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
3: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay ngano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading duluritugan, bisan pagwa misudan, bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
4: Grooming Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wais to the go, grooming na!
5: Misteryo di variasyon mga malangga sa bongga si Bugay.
6: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
5: Usa na lang sa kapsula ng akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula ng akong gigamit. Power Pin Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga, hanaw gumikan nung gading sa Power Pin Bio. Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
7: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina o mineralis na atong gikinahanglan sa atong pag-maintain ini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa nini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigo.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon. Duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa madsa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor sa madsa akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay pastor, salamat pud pastor. Okay.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Eh, mena, makaya ang tanan kay ikaw, anaaman. Maayong buntag, mga pinangga na itong mga tagpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa 28 na aning bulan sa August, mga kaibigan, o ilang tulog na lang. Musulat sa gitawag nga Berman sa mga kisunan. May munang September.
1: Kinabuhi ko.
0: Osbon ko, maayong buntag, welcome sa programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos nga makahimok kita sa pagbanuban sulod sa usa ka oras ug tunga dinhi sa programa Pinagpalang Musika, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Oga sa gihapon live ta nga nag-broadcast igsoon. Oga natakaron dinhi sa Kidapawan City, mga kaibigan, nag-broadcast. Kinasama kita akong naong dinhi ang picture. Medyo kulang ang suga sa palibot. Pero anyway, son, importante madugo atong tingog karon. Karon, 9 minutos makalipas alas 4, medyo nalangan tapaga. Sugod tungod kay actually atong gihangyo si Pastor Richard nga mag-hookup ta kaniya unta. Tama na rasing ko, Kinsey, kay medyo makadisturbo ko sa silingan igsoon. Pero wala po siya magka-online. Rason nga ako na lang kinanggitingugan, kaibigan ko. Stations. Ako nakita nga naka-good morning ka nato din ang Radyo Bandera Kidapawan. Ayop nga naka-on-air sila karon kay sulod sa pila nakabuntaging suon nga off-air ang Radyo Bandera Kidapawan. So paliog kong na may naminaw karon din ni sa Radyo Bandera Kidapawan na paliog, inform ka na ko. Kaibigang Boy Gersa diha sa Matala, mamuna ka nunay gahatan og feedback. O kang kaibigang Marilo Beltran. O ba Kidapawan, tagay ko ga feedback paliog kung naka-on-air ba ka na to ang Radyo Bandera Kidapawan City.

0: tanan. Tod kayang Diyos na naman. Usa kini ka, very inspiring kayo nga mga linya ning kanta nga ikaw o ato kining paboritong kanta, mga kaibigan ko. O salamat sa Diyos tungod kay siya ang atong buhi nga Diyos, nga atong gilagamhanan nga Diyos. O guway sama kaniya. O walay imposible kaniya igsoon sa bisag unsang mga suliran. Manghagit sa kinabuhi nga atong masinatian, nga atong matubang. Nagitay na kong paglaom igsoon kay makaya ang tanan ato kini malagpasan uban sa tabang sa Diyos, uban siyang grasya, mga kaibigan ko.
1: Akong Diyos.
0: Sa gihapon igsoon, kung usa ka sa minaw, labi ka itong mga bagong minaw na ito, malipay kay kung magka-text ka na ito. Igsoon, labi ka minaw ka sa ato nga partner station diya sa Panabo City, 96.1 o ang 90.9 diya sa Panabo. Malipay ko kung magka-inform ka na ko. Pinagi sa pag-text atong numero 09-09-27-71-1212. O galing aduna may naminaw ka na ito igsoon diya sa 96.1 o mausap igsoon sa 90.9 na text ka na ko o niya isulti kung asa ka aning duha naminaw o kung naka-on era ba po na o naka-hook up na naka-signify na. Salamat kay kaibigang Kevin William, 96.1 Infinite Radio Panabo City o ang 90.9 Light FM Panabo City, mga kaibigan. Naka-hook up na ka nato ni mga orasa. So kung naamay naminaw ni maong duwa ka istasyon na napaliyog, text ka ni ka nato 09-27-71-1212. Wala na yun nagtingog ang Radyo Bandera. So, na good morning ka na ito kanya. I was thinking, wapod mag-ingon, wapas na kaukap. Ang Radyo Bandera kinapawan.
1: Akong Diyos.
0: Salamat kay Bigan Boy, kay matod pa ni Igan Boy Gersa o matalam nga wa pagyod ako no magtingog. Subo kay dito matagog karoon din sa kinapawa niya. Timing napagkita din eh, mga kaibigan ko. Pero anyway, base na ito yung mga followers itong Facebook Live din sa kinapawa na. Message mo sa itong messenger. Kaya usay mag-o din sa itong Facebook Live. Kung mag-comment mo, di kayo na ito. Dahil makita, gumikan sa kadagan. Ang kapabutong minsay nga ni ka na ito, mga kaibigan ko. Kung naaman tayo mga listeners sa Arakan nga naminaw sa 90... Ayaw lang tawag Igan Marilo. Ayaw lang kay programa ko. Kung naay naminaw ka na ito, Igsoon Diaz sa... 90.94.3 apaliyog, text ka na ako taga-arakan. Text ka na ako kung namina mo. Una-una mag-unta ko nga musbida kung arakan na unya. Pero mo depende ni kung adunay mag-text na ito, nga matagbo na ito diha, din mo saka taga-arakan. Uy, walay audio atong kwan? Atong live?
1: Kay kawa na ama.
0: Na may audio. Na may audio atong live.

Ahukap na ang radyo Bandera Kidapawan. Ay, salamat sa Diyos. Dito lang ganiya kang Boy Gersa Matalam. Isapaw daw ang Radyo Sincero.

0: Salamat kaibigang Marilo, may audio rin po. So salamat kayo kung naminaw ka sa Radyo Bandila Kidapawan ng mga orasa. Text mo ka na ko sa atong numero. Nagatawa ka na to. Ato ito bang ganito? Hello, may buntag diya ka ni mga igan.
1: Hello. Hello, Pastor.
0: Oh, ga-programa ko. Kinsa ni Paliog? On-air ko karon.
1: Oh, taga Limbaan yung Kurilya.
0: Oh, unsay problema?
1: Jesus Vergara.
0: Oh, unsay problema? Ga-programa ko.
1: Wala mina, huwag ikaw permiti, Pastor.
0: Sige, oh, igan, ay lang tawag, igan, text lang ha, Paliog, text lang, ikaw programa ko, ha?
1: Sige, okay,
0: thank you. Tagan yung kurilya na minaw. Salamat kay igan, pero ay lang sa tawag ha, kay gasugod pa ta, ga-intro pa ta, ha? Ay lang sa tawag. Lipay ko nga dagang listeners up diya sa inyo, Corelia. Hopefully, time will come o abutagin ko diya ninyo. Ah, tagan nyo, Corelia. Salamat, Igan, sa pagpaminaw. Pashare lang ko nga di tamagadawat o tawag. Ako lang tong gitubag kay basic emergency ba? Morning, salamat sa dugang adlaw na puno sa panalangin o paggiya. Anapilay nga gatawag ka na to. Usapod ni. Hello, Igan, 3890. Ang samay ato. Ay lang sa magtawag.

Morning, Pastor. Salamat sa dugang adlaw. Puno sa panalangin o paggiya gikan sa atong Dios. Si Linda ni Pastor Namina ut nasab diri a Pastor sa Chikpuin Santa Cruz Digos. O ako po da kauban. Si Nining o Mimi. Salamat kaayo Pastor Dan. May buntag kanyo taga Digos. Basig makalabay ko niya diha. Taga Digos City. Ikaw ang atong mga listeners diya sa Radyo Sapol, may buntag kanyong tanan diya, Radyo Sapol. Maayong buntag pasudan si si John Galyasa ni Trento Agusan. Wa ako'y undang sa pagpaminaw. Salamat kaibigang John. Bawa ako niya classmate may agada sa imo. Kaibigang John, taga Santo Niño, South Cotabato ni. Di ako ugma, itugot sa Diyos. Sa Santo Niño sa at Cotabato, ugma sa iyo. 19 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo sa tamang kaibigan. Kaya paspas kay budag atong oras. Uban sa pag-ampo karon.

gato mo din na kami nagdadala. Kauban sa libuang tip paminawan sa programang Pinagpalang Musika nga naminaw sa laing mga radio station o bisan pa sa naminaw sa Facebook Live karon Ginoo. Salamat Lord og but na ko itugyan kanimo ang tanan karon. Akong gilaw Dios, ako aduhay mga limitasyon. Akong kaybalo. Limitado busa kanimo kada akong gisalig ubas panghangi o Dios yata ka na ko lang itong kaalam o bisan pa sa tanan nga naminaw aron amo gay masabtan o Ginoo ang mga minsaing but nimo ipabot kani kanamo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus ako nag-ampo Lord sa higayon. Amo na pagka madungog ang mag-exulti ka na mo si mong kaybulong ang pamagi. Salamat Ginoo.

Emen ang kinabuhi ko'y halad ko kanimo. Minsay sawit at itong nabati karo. Nalad itong kinabuhi nga ito sa Ginoo. Igsoon yung tatas kapuntagon o aning panahon na igsoon na nakita sa mga panahon nga moraga. Grabe na gyud ang pakitabo sa palibot. Samtang ato igsoon gina tanaw ang pakitabo sa palibot. Milabay ang mga dagko kay mapagtayog sa yuta, lindol sa lahat mga dapit sa kalibutan. Naapoy, grabing bahay igsoon sa Nepal. Kanang ako kasing-kasing, kumuto ni igsoon mo tanaw kanila nga naigo sa dako kayong baha. Kanang wagin nila gipaabot igsoon nga may tabo nga to kanila. Ilang mga lugar na nga wash out, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. O nga wa kita, masayod ko nun sa mga posible pakitabo po nga ni kanato mga kaibigan. O nga, ako gihagit nga, dool kita sa Diyos. Matos magkalipas alas 4 mga kaibigan, ato tangan ng balaang pulong sa Diyos.

Ako gihalad kanimo lang ang tanan igsoon. Manihagit ka na to igsoon aning panahon nga full of uncertainties. Watarmahin mo kung dili. Itugyan ihalad sa Dios ang tanan mga kaibigan ko.

Ikson, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos karon nga alang ka na to. Magini pinagka-sentro sa programang Pinagpala Musika. Delikay taas, Ikson, kining pamalandong pero importante mga kaibigan. Kanang ato gayong pamalandungan ang pulong sa Diyos sa kaibigan ko. Osbon ko, libro sa buhat, may atong pagbasaon, isip pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa ginoong mga kaibigan. Og ako nang naot nga nag-enjoy ta samtang atong ginatan-aw kinimong parte sa balaang pulong sa Diyos sa libro sa buhat. Sa gihapon ni Gsoon, kagabi ako nang ibasa ang Kapitulo 18 so kay naguna-una ako nga ato nang iritso sa Kapitulo 18. Pero akong gitan-aw Gsoon nga ako sa balikan na makadiyot o ato sa balikan kining Kapitulo 17 mga kaibigan. Sa libro sa buhat, kay napay pinakapunto nga gusto nako emphasize mga kaibigan. Osbon ko nata sa Kapitulo 17 adto nga milabay nako nga paglingkod last Wednesday mga kaibigan. Og naay bisikulo nga buot nako tan-aon. Kam duman mga kaibigan nga atong gifokusan ang bisikulo 26 ani nga libro sa buhat. Og atong tanaon ang laing pang mga bersikulo na ani kaibigan. So, buhat o rabinuhatan, Kapitulo 17, verse 17, nga mo'y atong gifokusan. Matod pa sa verse 17, mga kaibigan, gikan sa usalang katao, gihimo sa Diyos ang nagkanilaing matang sa tao o gipapuyo niya sa tanan nga bahin sa kalibutan. Sukad pa sa sinugdan, giplano ng daan sa Diyos kung asa magpuyo ang mga tao. Lakip ang panahon nga sila magkinabuhi dinhi. Igsoon, sumpay ani Igsoon sa lumalandong. Kay takal ako emphasis Igsoon kining katapusang mga praise aning atong gibasa in verse 26. Nasukad pa sa sinugdan, giplano ng daan sa Diyos kung asa magpuyo ang mga tao. Lakip ang panahon, usbon ko, lakip ang panahon nga sila magkinabuhi ng kalibutan. Then, ang bersikulo 31 nga sa usab atong tagaligo patagad karon Igsoon. Nga ito ay kunik dito sa verse 26. Kadtong lakip na ang panahon, no? Sa ilang pagkinabuhi ng kalibutan. At ay kunik din sa verse 31, mga kaibigan ko. Kay may adlaw na nga gipili ang Diyos, nga hukman niya sa matarong nga paghukom ang tanang mga tao din sa kalibutan, pinaagi sa tao nga iyang gipili. Gipamatud-an niya kini sa tanan, pinaagi sa pagbanhaw niya ni ining tawhana. Gikan sa kamatayon. Okay nga tawhana na Igsoon na gisgutan din ni actually. Mao si Ginoong Jesus Kristo, mga kaibigan, makaigsoonan ko. Na Igsoon, ato lang gibalikan, makadiyot. Ang tanan Igsoon nga pagkitabo para kanako subay sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. O akong giingon last Wednesday, ang Diyos ay nindot nga plano kanimog kanako. Ngayang gilatid para kanatong tanan, mga kaibigan, makaigsoonan. O kalang ka na ko, God is in control, for He is the sovereign God. Pero

dumadapit sa kalibutan, dini tagipasta sa Ginoo sa Pilipinas o nahimo kita ang mga Filipino. Sukad pa sa tinugdanan, giplano ng daan sa Diyos kung asa ka magpuyo. Muto akong ingon last Wednesday, dili aksidente igsoon kung taga Mindanao ka o taga Visayas ka. Dili aksidente kung taga Bohol ka. O niya kung taga-asa man katapos sa padpad ka sa saka lugar igsoon, kana naikatuyuan ng Diyos sa tanan magkaibigan magigsoonan. So kung asa magkakaroon igsoon, nayang plano ang Diyos imong kinabuhi. Og labaw sa natong sabton, apil sa plano sa Diyos ang panahon sa atong pagkinabuhi ng kalibutan. Kamduman igsuon nga itong ikutlo ang libro sa Job, Kapitulo 14, versikulo 5. Nga asa napakita ang maong versikulo magkabigan nga gilatid ng daan sa Diyos. Ingon diya o, ang gitason sa kinabuhi sa tao daan ng gilatid bisan ang kinaganoon sa iyang bulan gitakda na sa Diyos, no, ang gitason ni ini og dili gayud mausab. Momona si Job mismo nagsulti, ang gitason sa kinabuhi sa tao gilatid. Onya giusab pagsulti, gitakda sa Diyos ang gitason sa kinabuhi sa tao. Og mao ni ang gisgutan din ni Pablo igsoon nga ang panahon sa pagkinabuhi sa kalibutan daan ang giplano sa Diyos. So kung ato tanong yun, natay kanang gitakdang adlaw kung asar na taman din eh. Wa lang kita masayod magigsoonan. O diya kung ato sabton pag-ayo, nagpasabot usab kining na versikulo igsoon o kining giingon nga giplano na daan apil ang panahon o gatason sa iyang pagkibig kalibutan at panahon nagpasabot kini nga dili tanang panahon na ata sa kalibutan. Nagpasabot kini igsoon nga adunay katapusan, gani si David mismo ingon gibutangan sa Dios o katapusan ang kinabuhi sa tao. So dili tanang panahon mga kaibigan nga dili ta magpuyo sa kalibutan, gani si Pablo na padayon sa pagsulti ani dito sa libro sa Pilipos nga ang atong tinuod nga puloy-anan mao ang langit og dili ni yuta, dili ning kalibutan. Ang kalibutan gitagana usab kini sa paghukom og nagitakdang adlaw igsuon alang kanimo alang kanako. Nakakuha ko masayod noon sa gitakdang adlaw sa Dios mabut sa akong kinabuhi. Og I'm 59 karon, mag 60 na ko pila ka bulan gikan karon. Early next year, February igsuon mag 60 na ko. Now, wa ko masayod kung pila ka tuig ang nabilin sa akong kinabuhi. Although gisulti sa Biblia ang edad sa tao si Tintara, o may iglawas o tinta. Pero sa gihapon igsuon, wa gihapon ta masayod kung asar tataman tugutan sa Dios nga magkinabuhi ng kalibutan. Nalipay lang po ko nga dagang gaampo nga lugwayan sa Dios ang atong kinabuhi. Pero sige hapon igsoon ang tanan sa kamot sa Dios. Ang ato lang ang kaloy ang sa Ginoo nga tagaan niya taog taas ang kinabuhi. Nalipay ko akong mama, akong nanay, mag 83 na siya. Actually, mag 83 siya karon, no? Happy birthday day sa akong nanay. Posible na minaw siya karon. Nalipay ka ako nga basog pa, lagsik pa akong nanay, although di kalikayan na usay na ibati ang ipod sa lawas tungod sa atong edad. But in general, igso na ako maingon akong nanay, lagsik pa akong nanay. O karon siya nag-birthday, ika-otsintay itris niya, no? Akong nanay. Pero wakti ugma pa ang celebration siyang birthday. Mga niyapit sa ko din sa kinapawan. So, taas ang edad. Pero ako di ko sure kung maabot ko ng edara sama sa edad sa kong nanay. Ang Diyos na kinasayod, igsoon, kung asar tataman ng kalibutan, kaya nga naman, maabot ang adlaw na kuwaon sa Diyos kining kinabuhi ang gipulaman ni kanato. So, ang Diyos na kinasayod, o hangtod kanus ay tatugutan mapabiling buhi ng kalibutan magkaibigan.

kaibigan, mga kigsuonan ko. Matod pa sa pulong sa Diyos, mga kigsuonan, aduna na po'y in verse 31, kung atong sabtong pag-ayo nga ang Diyos adunay gilatid, gitakdang adlaw, alang kalbog, alang kanako, o alang katapusan ang kinabis kalbutan, kay adunay adlaw nga gipili sang Diyos aron hukman ang tanan, mga kigsuonan. O kini nga paghukom o sa kamataro nga paghukom, igsuon sa kalibutan. Di kalikayan nga adunay dili matayong mataro nga paghukom. Mabira tong kanta ni Orlando Nuevo nga Rihas na Bakal. Matuwa, dili ko tanang bilanggo sa bilangguan, na bilanggo tungod kay adunay sala ang uban, biktima lamang sa sayop nga mga saksi. So adunay dili mataro nga paghukom, pero sulti anta mo igsoon, adunay mataro nga paghukom og kini moabot kanato igsoon. So kung atong sabtong kini pag-ayo, there is a judgment day igsoon. Adunay gipiling adlaw ang Dios nga sa hukman niya sa usa ka mataro nga paghukom, di ba ni, ang tanang mga tao dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa iyang gipili kinsa si Jesus Kristo. So si Jesus maoyo atong hukom igsoon. Si Jesus ang gilansang ngadto sa krus sa Kalbaryo kapindo ka libo ka tagmila bay ti man igsoon. In his first advent, sa iyang unang pag-adini, he came in a manger. No? Kanang mi-ani siya, napakataw siya sa pasungan, makisuunan. Grabe kaayog sa pagpaubos ni Jesus Kristo. Napakataw siya, unya ipanganak siya ngadto sa pasungan. Maunang iyang unang pag-ani. But sa iyang kaduang pagbalik, igsoon timani, he is coming as king of all kings, og is coming as a judge, no? Usa ka maghuhukom. Dili na igsuon nga apakatao aron ipanganak na pud sa pasungan o gilansang sa krus. No, dili. Muani siya isip usa ka maghuhukom, mga kaibigan, makigsuonan. So nga nung kinangta mga lagad sa Diyos igsuon samtang buhi pa kita, tungod kay adunay adlaw sa paghukom. Nga nung kinanaman kita maginulsos ng mga sala, tungod kay adunay adlaw sa paghukom. Namatod pa din ni igsuon ni Pablo. Kay kung imong tanaw mo kini, ang mga tao manggod nga iyang giwalihan, mga tao nga nagsimba og laing mga Diyos, mga Diyos-Diyos, unsa ilang gisimba. Kung imong tanaw in verse 29, busa tungod kay kita mga anak sa Diyos, dili kita magunahuna nga ang Diyos sama sa mga Diyos-Diyos nga bulawan o plata o bato. Nga gibugna lamang sa unahuna og kamot sa tao. Diligon ana ang Diyos. Munang gisimba sa uban, matod pa din eh. Kaniadto, sa wala pa makaila ang mga tao sa Diyos, wala nila tagda ang ilang mga sala. Apan karon gisugo sa Diyos ang tanang mga tao sa tanang mga dapit nga maginulsol og talikdan ang daotan nilang mga binuhatan. Igsoon ang punto din ni Pablo, tungod adunay adlaw gipili ang Diyos nga hukman ang tanan, dapat ang tanan maginulsol og magtalikod sa ilang mga sala og daotang binuhatan. Mao ning rason nga nang gisgutan niya, anong yang gisgutan ni igsoon? Nga ang tao na katapusan, ang tao temporal lamang sa kalibutan, ang Diyos may nagbuot kung hangtod kanusa ka. Kay iyang parmasabta na ito igsoon, dili tanang panahon igsoon na ka og di tanang panahon na ikaw nang kontrolar sa kinabuhi nimo. Mabitan sa katawo nga mag-uuma igsoon nga sa diyang nagparvis siya sa iyang luag kayong basakan o sa iyang luag kayong umahan. Iyang gibungkag katong iyang gamayng budiga o gipragdako o mingun siya. O kalagko paglipay ka. O kalagko paglipay ka. As if he is in control siyang kinabuhi. Paglipay ka, pag-inom ka, patod pa niya. Paglipay ka, kay dagang katag-abot, dagang tagbandi. Mama na implication atong usa ka tao. Di dautan, igsoon ko, maglipay ka. Di dautan.
ang daotan lang kanang magunona kang as if you are in control sa imong kinabuhi. Busa maglipay ka, mag-inom ka, magudya ka, kaunsa pa diyang kaylayan sa kalibutan. Mingon ang Diyosoy buang karong gabi, kuwaon ko imong kinabuhi. May pakasulti, hoy buang. Karong gabi, kuwaon ko imong kinabuhi. Ang Diyos maoy nagtakda sa adlaw lang kanimo, ang Diyos may nagbuot sa imong kinabuhi. Magigsuonan. So, atong Sabto pa, there is a judgment day. Busa tungod ni ini, dapat talikdan na to, hinulsulan ato masala, o talikdan ato li, kayong hinulsulan, tawag si on nga repentance. And ang tinuod nga repentance is turning from sin to God. Ang pagtalikod, gikan sala, ngadto sa Dios, that is repentance. So nga no, tungod kay Adunay, gitakdang adlaw aron ang tao hukman, mga kaibigan makaigsuonan. Naon sa magisulti igsuon sa Pedro. Ang libro sa Pedro, nagiskot ka na igsuon nga ang tao, ingon diha nga, man is appointed to die once, and after that comes judgment. Nasa, ano, dili Pedro, kundi Hebrews chapter 9, verse 27. Hebrewanon kapitulo 9, versikulo 27, nagaingon. It is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So, gitakda ang tao matay o magkausama na nagsuon mao ang paghukom. So, hukman sa Diyos. Makaibig matusakan na to. Ikaw ako hukman sa Diyos. Matubang ta si tawag nga white throne judgment, no, alang sa mga believers. Ug hukman kita basi sa itong mga binuhatan. Makaibig, although di magiging binuhatan, makaluwas ka na to, no. Ang makaroon sa ito kundi ang atong relasyon, pero hukman taig soon. Tamil kam hukman ta matag-usa ka na ito, magaluhod at tubangan ni Jesus Kristo. And matag-usa will confess that Jesus Christ is Lord sa mga tao nga wa mag-ila kang Jesus. Time will come, magluhod ni sila. Mga tao, igsoon nga magsampit sa Dios. Time will come, musampit ni. O gaya huwag na igsoon, mga bitayin nila, kung nindot ko no ang pagtabo sa palimot ng mga tao, malimot sa Diyos. Di at nalamingon nga, Diyos ko, kung ano ang mga kalamidad. Kung itabo, igsoon sa Nepal, dili layo may tabo sab ka na to. Kani, in the past, na mga daggo kay mga landslide sa may tabo ka na to. Nauwingon nga silot sa Diyos, no? Wakawingon nga silot sa Diyos kanimo, kanato. Pero, para kanako, sa tanan yun, nga pagkitabo, igsoon, nagiminsay ang Diyos. Pagpainumdom kanato, kay usay ang mga tao, nalimot na po sa Ginoo. Wala na ipanahon para sa Diyos. Napatuyang na silang kinabuhi, kahilayan ng kalibutan. Ngawa magtanaw, nga adunay adlas maghukom. Mabita kong ganyan, igsoon, ang kinabuhi sa kalibutan, mubura. Ubo sa mingon sa David, Ginoo, pasabta ako. Tapay ko nga masabtan ako. Nga mabuurang kinabi aron mahimo akong maalamon sa pagkinabuhi. Paingon nga maalamon aron masayod ako nga magkinabuhi ako alang kanimo samtang buhi pa ako kay mabuura kining kinabuhi. So atong kitanaw igsuon kining nubo nga kinabuhi sa kalibutan wa ta maghagad maghatag igong pagtagad aning mas taas na kinabuhi o kinimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Eternidad, mga kaibigan ko. So, time will come. Matag-usa ka na ito, igsoon. Mag-atubang sa labing dakong hukmanan sa Diyos, mga kaibigan ko. Naon sa mga gisulti diha sa libro sa libro sa Pinadayag. Ang libro sa Pinadayag, mga kaibigan, mag-igsoonan. In verse 15, chapter 20. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Mga kaibigan. Niya sa adlaw sa paghukom, si bisang kinsang kan sa pangalan, diri may sulat niya sa libro sa kinabuhi. Igatambog nga to sa linaw nga kalayo. Maunang paghukom, mga kaibigan. Matod pa, Hill Israel. Ang impyerno kuno usa ka o sa katinuod nga lugar. Og si bisang kinsang pangalan nga wa masulat sa libro sa kinabuhi, mga kaibigan ko, will be thrown into the lake of fire.
igatambog ngadto sa linaw kalayo, makita Revelation chapter 20 verse 15, mga kaibigan. And then Revelation chapter 21 verse 27, nothing impure will enter into the kingdom of God, mga kaibigan. So, ato tanawon kayo, kung imong basahon ko ng libro sa tinadayag igsoon, the book, no, kanang mga libro, buksan ka na siya. No, ang mga libro buksan, apil na ang Book of Life. O ato timanan, kung imong pangalan, wa makita niya. Then, dito, igatambog sa rinaw kalayo. So, unsa may hagit ka na to karun. Igsoon tungod aning pahindob kanato ang kinabuhi nubura o ang nagitakda kanato kung asa na tama ng kalibutan. O tungod usab sa kamaturan nga adunay gipiling adlaw aron hukman ang tao. Or kung ako to maging ipasabot pag-ayo, tungod mabutang adlaw kita magatindog at tubangan sa dakong hukmanan. Tungod ni ini, samtang di pa na mag-abot, kinalang kita maginulsot o mutarikot sa mga sala o kalapasan. Dili man gyud makaluwas ka nato ang atong binuhatan o atong reliyon. Ang atong relasyon nga to kang Kristo o si Kristo lamang makatabang ka nato. Aron kita igsoon, maluwas gikan sa silot sa sala o maluwas gikan sa gahom sa sala, mga kaibigan, mag-igsoonan. So, ako nang naotig soon, samtang wa pamabot kanimo, kanang itakdang adlaw, nakuhaon sa Diyos ang kinamang ipaulam. O samtang wa pamabot usab ang itakdang adlaw, nga hukman ang matag sa kanato. Base sa atong mabinuhatan. Igsoon, itugyan at ang ngato sa Ginoo. Ato i-surrender ang tanong ato sa Diyos. Ingon di mag-inursol, ang pag-inursol mo, ang pagpangayipasayon sa Ginoo sa masara o kalapasan ng atong ibuhat o ang pagtalikod ni ini. Ako ninauting soon, matang sa kanto maandam, alang sa kanang gitakdang adlaw nga iyang gihatag ka na to o iyang gilatid, alang kanimog, alang kanako. Ang papangandam dili ugma kung dili karon kay wa man ta masayod igsoon kung hangtod kanos are tatugutan magpabiling buhi ning kalibutan. Matud pa karon ng adlaw, karon ng adlaw. Sa kaluwasan og dili ugma mamo na gisgutan igsoon nga today is the day of salvation, mga kaibigan ko. At makita na sa libro sa ikaduang Korinto, kapitulo 6, versikulo 2. Today is the day of salvation. Karon may adlaw sa kaluwasan, mga kaibigan. Dili ugma, no? Kay wa man ta masayod igsoon kung kanus aratataman ng kalibutan. Mga dapat ng adlaw o karon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon itugyan ang imong kinabuhi kang Kristo. Karon isurrender tan ngadto kaniya. Kay ugma base ulay ng tanan, mga kaibigan. Atong oras karon 56 minutos makalipas ang alas 4 at tangi ang atong pag-ampo, mga kaibigan.

Good morning. Kanabuntag yun mi maminaw. Mo nang among alarm sa among kinabuhi, dili imimimber. Pero habit na namo kada kadlaw na maminaw. From, saan eh? Dili sa gaho ba? Baklayon, may buntag kanyong tanan di taga Baklayon, di ani sa Lantapan. Welcome di ay sa atong mga bagong membro sa kabigan di sa Lantapan, di sa atong housing di sa Baklayon. Nag-i-orient ni kaibigang Hill at dong Milabayng Domingo. May buntag po diya kang Nanay Teresita atong dealer sa atong Vigimax Aroma diya sa Baklayon. Ay, may aga sa imo, may buntag ka ni mo diya. O bandibog pamilya,

Morning pasudan, salamat sa adlaw nga puno sa panalangin. Ika ni Kang Linda. Nga naminaw. Okay, muto taga Santa Cruz. No? Salamat ikay igan, taga Santa Cruz. Santa Cruz sa Digos. Salamat sa paminaw sa programang Pitagpala Musika. Good morning, Pastor Dan. Naminaw ko sa 96.1 na Panabo City. Adelina Galvez. Transfer ka diha sa 94.5 kay tama na gitawon ta sa alas 5 pas pagkaroon. Niya balik taon niya alas 5:30 diha sa 96.1. Mayong buntag, pasudan, wala na ginagtingog ang Radyo Bandira Kusog kayo ang tingog sa Radyo Sincero. Ang matabunan? Matabunan di ay sa kuhan mo itong ingon sa taga-matalam. Matabunan di ay ang Radyo Bandira sa Radyo Sincero daw. Sayang, no? Eh, dabi. Praise God, pasudan, bless ko sa wali mo. Ikan boy, basigwa ito magkakuan, wak magka-sintro sa 96.7 imong frequency. Imong pagdayal diya kay kining nag-text na ito. Bliss kay ko sa wali, kanta nga gipli mo. Taga kami, taga-esperansa, naminaw mo niya sa 96.7 sa Radyo Bandira Kitapawan. Taga-esperansa, Sultan Kudarata. Kaibigang Evelina, no? Of Esperanza Sultan Kudarata. Kapaminaw ni sa Radyo Bandira Kitapawan. So far okay man ang iyang feedback din ni gani. Nalipay kayo siya sa mga kanta o sa wali. No, iyan na dunguga. So base ang pasa pag daya ni mo diha. O dipindi po usay sa itong radyo na radyo po usay iksoon nga mas dili kayo siya makakuha o ga frequency. Kana asman imong tingog, pastor. Sa 96.1, wala na kaning orasa karon, no? Alas 5:03. Diha na sa Infinite Sigo ka naminaw igan, no? So, transfer sa 94.

0: Amil If Hamito Ramos, thank you for listening. Rodi Rivero, iga na dyan ito sa kamusta man, di sa kawayan. Patayin ko nagampo alang si mong kompletong kayuan, iga na dyan ito. Elsie Bayuko to sub, thank you for listening. Merci Kahulugan, Augili na Kabala. Si Sarisa, may buta ka ni Moses. Dalaygo ng Diyos.
1: Ito sa langit.
0: Risa Romero Ramos, thank you for watching. O salamat din kayo for being a blessing. Usap ka. Sa programang Pinagpala Musika. Inawag ka na to. At ito yung tubago ni Xon. Kinsa ka niyo. Sa kay tuyo. May buta din mo din ang kaibigan. O sa may ato nga tuyo. Hello? Naka-on-air ta karon.
2: May buntag, Pastor.
0: May buntag. O sa'y ato, Igan? Salamat kay ayo ha, salamat din kayo. Unsang frequency imong ginapaminawan sa Lakugon nga maabot diha? Unsang istasyonan?
2: Diri sa kuan nang kidapawag gihapon aw unsa nang istasyonan Pasodan?
0: Oh, unsay unsang frequency?
2: Sa Kuya Erin mana.
0: Kay?
2: Oh, si kuan ni Pastor. Kusog kayo ka dyan sa Lakugon, Pastor.
0: Ah, sige, sige. Ah, salamat kay Igan, ha? At is nalipay ko kay kanang medyo kanang ko kanang curious ang gid ko. Gusto ko ba kung asa unsang istasyonan ang maabot niya kay ang ato manggong partner station niya brand output karon dito sa Rock Radio sa Bayugan City. Then, naputay prosperidad, naputay San Franz, pero ang San Franz medyo wa magtingog karon kay nagwail antena. So curious ko kung unsang istasyonan maabot diya sa Lakugon. Muna nang utana ko, asa ka na minaon sa frequency. Salamat igan sa pagtawagan, salamat sa pagpaminaw. So try to determine kung unsang radio igan na malipay kay ko. Umasong programa, mag station ID mo na sila, text ko niya igan na. Naminaw des sa Lakugon kay ulipay kay ko nga mabuto des sa Lakugon. Good morning, Pastor Dan. Kada buntag jud ko naminaw sa imong wali, Pastor. Adiser mga lakaw, Pastor. Amo yung humanon imong program. Watching from Payasan, Liangga, Surgadulsura, Mitchell, Monte 7. Salamat, Igan Mitchell. Osbon ko, kaibigang Arisasis, may buntag ka nimo. Makahiusan na ano sa ka makabakasyon na po din sa Mindanao Dias Agensa, no? Naka sa Luzon. Salamat din kayo si Sarisa for being a blessing usap nga ni kanato. Gian Kasipong Gaviola Diligos may buntag. Hapit na ang anniversary sa kaibigan diya sa Mambuaya. Kita-kita na mga igan pakandaman ninyo. Ato pakandaman ang atong patapok-tapok diya sa Mambuaya, Cagayan de Oro City, sa atong anniversary sa kaibigan. Tag og Nora Villamor Paparon and Josephine Tenorio. Ma-reveal dawugan usab maayong pagpaminaw diya kaibigan. Betty Pinotes, o bahingoog. Murag off-air paghihapon ang Real Betridio kay na technical problem, magkaibigan magigsuonan. Bernie Torno Tyro Senior, may buntag. Kidapawan si Desmond ko na ako din eh, sa kidapawan karon og na ako din ni aning ang hotel. May buntag kanyo daya mga kaibigan nato din eh, sa kidapawan. Kamu, apa dia lagi di ni sa tagbo kanamu diri sa hotel?

Yes, obos pwede lagi mo ani. At itong milabay na ko nga pag-gaste din eh, nitagbo ka na ako sila igan fili o napatoy lain, nitagbo ka na to. So, na ako din sa Grand Sian Hotel. Labi na katong gusto mo avail sa atong produkto nga mas obos nga presyo o sa atong hapras nga aroma. Kaya wak magitay aroma sa kinapawan igsoon. So, tagbo mo ka na ako din eh. Wak na tayo dealer igsoon din sa itong hapras din sa kinapawan. So, tagbo mo ka na ako. Katong gusto niya, katong gusto mag-dealer po, da, tagbo mo. Ya katong gusto para tigsoon. Natay promo sa atong pag-ani din eh. So anila mo igsoon para sa mas ubos nga presyo sa atong produkto. Ang inyong pagpalit ako ng katabang para padayon tang maka madungog igsoon. So nata sa Grand Shine Hotel. Basta ka to among kanto. Sa katong kanto igsoon nga murag kilid ba to sa kuan? Hayag ba ito gabi? City Hall ba to? Ato nalabyan City Hall? So katong kanto igsoon nga kilid sa City Hall. Pasakal ang banda din ni Nadia ang Grand Shine Hotel. O Nadia ni ang Grand Shine Hotel. Pwede rin pumapatod sa tricycle o rarila. Makatood na sa Grand Shine Hotel igsoon. Din niya sentro sa kuna sa Kidapawan City. Katong gusto mo avails ng produkto magkabi magigsoonan. O niyang hapon na Laos Media sa maasim itugot sa Diyos. Di amin sa maasim o niya basig mga alauna alas dosapon. Di alam ta sa plaza kita-kita o niya. Plaza sa maasim sa Rangkani Province. Text mo ka na ko. Pero kung ay mag-text, di ko mo Laos niya. So text mo ka na ko. Mga kiksa magkaibigan nga mutagbo ka na to di sa maasim. Kaya medyo layo na ba? So God willing by 2 sa maasim sa Rangkani Province. Tungod na sa ang yung mga listeners na gusto magkikita ka na to. So mga anak ko diya, dalagya punta produkto igsoon, may atong sponsor ng programa ang Vigimax o Aroma.

Gatalibon ni si Katuna, puro kasingko ni. Salamat aga si Katuna at ang inyo ha, first week of September diha ko. Muna diha, murag di ko makanapit sa 30, pero by September dahin, yun, September, first week of September diha ko. Possibly 3, 4, 5, 6, 7 diha ko. Ani pisa 8 ulit na ko. Ang kaming Lord na General ang Mars Vlog. Kaibigan diri sa Barangay Mailag, may buntagan mo igan Mars Vlog. Ang Nabila Payaw Muring, may buntagan sa kanimo. Thank you for listening. Villamar Adlaon. Velma Cesar, may buntag. Happy birthday, Pastor, kay nanay mo from Anna Villamar Adlaon. Merci buta da Dolotalia Susan, may buntag kanimo. Thank you for listening.

A JP Laurella, straight a corner Jose. Jose Dance. Okay. So nasa JP Laurella. Subaya ang kalye sa JP Laurel Exxon, then corner Jose. Salamat igana Marilo, salamat igayo. Doon lang kaayo diri sa amo ang Grand Shine Hotel. Oh, salamat. Ah. Salamat igana Marilo sa info. Asa kang hotel pastor? Grand Shine Hotel, may buntag si sa atin na, may buntag kanimo.

Nit of Kidapawan City. Good morning, Pasudan. Asa ka sa Kidapawan? Nagdala kag kafe, duwa kuha ko 4 boxes coffee og duwa ka aroma oil panghatag nako sa akong mama. Munita. Yes, ah. Nakadiri sa Kidapawan, Sistina. May buta di kanimo og salamat po sa imong yung grabe nga tabang para sa ministry Iganti na Bautista of Davao City. Usbon ko may buntag kang mama Munita o ba Kidapawan. Atong oras igsoon garon. 26 minutos makalipas alas 5 magkaibigan bakod na katong wa pagi magkabakod. Dapat malipayon tatanan mga kaibigan magkaigsuunan. Ikaw na daan. Asbon ko na ako din sa Sunshine Hotel mga kaibigan katong buot pagkikita ka na to og mo-avail sa atong produkto isip tabang sa atong ministry. Tagbo lang mo ka na ako din yung igan. Alin ato po isigutan atong posibilidad sa pagsugod sa kaibigan din eh. Ato sa ligoon atong radio program din sa Kidapawan. Pero sa tanan na gusto mapinigsoon, pwede ragid mo makikita ka na ako din eh. Kaya base na mo suggest ninyo nga venue nga asa na pwede magka-orient na balik na ako by September mga kaibigan para sa atong orientation. Apel di sa Arakan. Arakan, mag-orienta niya. Sa kumusaka karon di sa Arakan, mubalik na ko niya. Mabalik ko ba September di sa Arakan, saka ko diha. Imong grasya igo na. So teach mo ko na ako malisinir sa Arakan na minaw sa 94.3 ang Light FM oba Kibawi Bukidnon. Ang sinugdan ano katapusan sa matagina. Narating ko niya sa mga Allah.

Tama lang kulas 9 din sa kinapawan katumbot may kita ka na mo. Tagbo ra mo din niya. Tama lang kulas 9. Arakan, antipas nga buto may kita ka na to. Apil din sa magpit na arako din sa Grand Shine Hotel. Ang kalyeng minrono gikan sawi padulong di si Babaw. Makita rin mo ning Grand Shine Hotel. Basta kilid na siya, murag kilid sa City Hall. Bibo gabi pag agi na mo dito. Gabi na ko nakabot dali gabi eh. So tamang ko las 9 din eh, sa Grand Shine Hotel Ixoon. Her Viva Coffee. Pwede ni Dota sa itong kape, oy. Nadidalang aroma herbal oil o gatong Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Maayong buntag, pasudan na ako'y sakop ni Panaw. Okay, Igan. Itawag lang sa office niya, Igan, ha? Last vigil karong Sunday. Sa matag-ginawa, imong Igan, Analin, familiar, may buntag kanyang tanan di, ha? Wow, pagkatapos sa Ginoo, thank you Lord for what's thank you Lord. From Edita Salazar, may buntag Igan for Boy Fernandez diha, salamat sa tabang yun. Og kang si sa Bibi diha sa Lagunglong, salamat di kayo. Nagpajika sa kanato isi tabang igsoon, salamat yun at least naka-fuel ko padulong dire. Salamat guys, sis Bibi o ba Lagunglong. Good morning pasudan, thanks sa pulong sa Diyos o thank kanunay sa pagsakripisyo sa kanginan. Maylin ayaw mapanulong. Elia Paras, may buntag kanimo Oga Florindo Apolinario. Happy blessed and godly morning nimo pasudan. May the Lord God, Lord bless you more and more. Welcome kayo sa imong presensya nga naa kakaroon diri sa Baasim Plaza karong adlaw. Ay salamat kayo. Diya di ay mi karoon sa Gethsemane Prayer Mountain in Barangay Tumbler Jinsan kay nag overnight prayer mi kagabi. Amping kakanunay, mahal na mahal na mahal ka kaayo namong tanan. Ang tibuok kakatawan sa tibuok kalibutan, kauban ang imong mga kaigsuonan ng mga pastors nga sa relaing dapit. We'll continue to pray for one another. Salamat din kayo, Florinda. Sis Florinda Apolinario. Unta, no? Magkatagbo po ka sa plaza. So di ako dyan tugot sa Diyos. Alauna or alas dos hapon diya sa plaza sa Maasim Sarangani Province. Kung na'y makikita ka namo diya sa Digos, atiks lang mo ka namo kung asam dapit mag-atang. Morning pasudan, pastor, paampo ko sa akong anak nga nag-dialysis. Yes, Igan, Elia Parasa. Salamat kayo, salami ang litso manok di asawao, ang sibong litso manok, igandiding, salamat kayo.

0: Kinsa ni pala yung taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Na ako'y arthritis.
0: O,
1: nagpasikap ko sa doktor.
0: So, okay na karon. Di makalakaw.
2: Tulog ka adlaw.
0: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat din kaayo sa pag-testify.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod. Kagira yung ma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Kinsa ni palayog o taga-asa?
6: Sige na ho, tado ni taga-ahanda yung gong lorito, agosan din, sir. Kagunang gong akong bayaw, pastodan, na nakuma, amo kong gikuan, amo kong gipa inong o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o dukol diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan o kung ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, ba niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipadayan o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, naging hukling-huk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan naman amo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
0: Kamusta si karon ang maong pasyente?

0: Sa ngalan sa Vigimax Plus pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa ato mga partner stations and reporters. Kaibigan o badaban tatu lasay, itong sayron kinigpila kang balita tut ka nato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan magigsoonan. Kini nga Vigimax Plus may ato pinakamin sponsor sa baguhay pa lang natapos nga programang pinagpalang musika nga madungog kini matag-adlaw o nakaukap kini o mabati kini sa Kapin 40 ka istasyonan din sa Mindanao o sa Visayas. Ang programang pinagpalang musika magasugod ka na siya matagbuntag alas 4 sa kadlawon o karong pagi nagka-tune in o nagkapaminaw ni ini. Ako mang iyon pagpaminaw uban mo kanamo matag alas 4 sa kadlawon nindot nga tong unahon ng Diyos mga kaibigan. Ang mga programa atod ka na to sa produkto nga Vegemax Plus o Aroma Herbal Oil atong pinagpalang nga plasa. 40 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan, adlaw nga Biyernes karon. Oga pizza 28 aning bulan sa August 2026 mga kaibigan. Happy birthday sa akong pinanggang inahan. Natay cooler karon ato sa ninyo tubagon. May buntag ka ni mo diya kaibigan.
1: May buntag.
0: Yes, unsay ato igan?
1: Na-bless ko kayo sa imong
0: okay. Igan, kanang aga-programa ko sa istorya sa tagay lang instruction dito, ha? Salamat kay Igan, ha? Salamat kay Gayo. Kung adun na mo'y mga comment igsuon, kasabog inako aning orasa mo radi, pagkaya tumadawat, gawas kong mag-testify mo. May tungod sa itong produkto igsuon, pwede ito dawato na. Kaya itong oras medyo limitado. Kinimagod ng programa karon hatod ka nato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang nga plus makaibigan na. Di na ko maglangan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita. Mindanao, News Headlines. Regional posibleng magpulong sa September. Mindanao, Visayas headlines. Samtang namising naman nagat nakitaan og naluwas suman sa tulo ka adlaw sa Mati, Davao Oriental. Mindanao, Visayas headlines. Og sa atong balitang hiligay ng mga kaibigan, balot vendor nga suspect sa pagpaniro sa mag-amay nga nagabaligya sang fried chickens at large sa gihapon. Mindanao, Visayas headlines. Dito ni Igsoon sa Iloilo. Sa atong balitang hiligay ng mga kaibigan, mag-igsoonan. Katapusang ulan tudling sa atong mga balita mga kaibigan. Mindanao, Visayas headlines. Nagpositibo sa African Swine Fever con ASF ang upat ka munisipyo nga sakop sa probinsya sa Surigao del Sur. Mindanao, Visayas headlines. Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Kung ugaling aduna mo'y mga pangutana, mga kaibigan, ako mga yun nga text lang sa atong numero. O nyak na i-comment sa atong programang pinagpala musika, malipay ko matakatawag mo kung dito lang po banda sa atong last portion na po sa atong programang pinagpala musika ganiya before 5:30 in the morning. Salamat sa pagsabot, Igana, kanyong tanan.

O sa atong Mindanao Visa Seedlines, mo cater kita sa mga pangutana mito sa produkto. O di ba kasi itong panglawas? O mudawat tagtawag igsoon kung kinibuot mag-testimony, magpasalamat sa Diyos sa kayuan nga naangkon, gamit ang produkto ng VG Makisoon, ay kaulaw, ay kahadlok, tawag ka. No, tawag ka. Mga kaibigan kong nga kaya testimony. O niya kong pangutana, palig lang ko, itiks lang igan paliog, itiks lang, di ba ka i-comment sa atong Facebook Live, or i-message sa atong messenger, Dan El Evangel. Mag-iapot ng Facebook Live, igsoon garon, Dan El Evangel. Malipad kayo ko igsoon nga, masayran igsoon nga, naminaw mo, o ga, malipad po ko nga, masayran igsoon nga, naayo ka gamit ang produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kap sa busa. Mahimog kang mo comment sa itong Facebook Live karon. O di ba ka mo text sa itong numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. I hope naka... Okay. No, ang radyo ng masa. Nakakunik ka na ito karoon. Salamat din kayo. Text mo ka na ko radyo ng amin na taga-maasim kung namina mo. Kay mo anak ko diyaon niya. Text mo ka na ko. Sa itong numero 09-27-71-12-12-12.

0: kung adunay naminaw sa Radyo Bandira Kidapawan, nga taga lang o gamatalam, parinyo ko text. Text niyo ko mga igan nga naminaw mo. Kay namag na text na to taga Matalam nga di ko na maklaro dito. So malipay ko kung naay mag-text nga taga Matalam. O di ba ka taga Malang? O taga Tulunan? O taga Kabakan? Text mo ka na ko sa signal sa Radyo Bandira Kidapawan. Palit 96.7. Kay gusto po nato mabawaan ni Xuon kung unsa ganyan sakto ani, no? Asag yun it. Tinood ani kay namigreklamo nga taga Matalam. Maayong buntag pasudan, si Angelina kalulot ni taga Kalakapan Spring Kibawi, Bukidnon. Gusto po doon dami magpa-orient diri sa okay. Ah, sige pa nga, lista mo diyan kay ako mong bisitahan diya sa Kibawi, ah, diya sa Kalapakan Spring. Salamat kayo, salamat din kayo. 46 minutos makalipas alas 5, sabon ko katong adunay mga testimony sa tawag mo kanako. Ipabot ang istorya sa kayo mo na angkon pasudan. Malakat ka sa surala atin sa birthday ni nanay mo. Libre ligo ka mo sa hot spring. Ay na hot spring diya, diri sa Amon Resort. Take a lot of ingat sa imong trip. Medyo layo, no? Hot spring daw. Ang imbitar na to, libre ko, no? Hot spring. Dito sa Sultan Kudarat. Salamat kay Igan Evangeline. Naminaw ka sa 96.7 Igan Evangeline. Palig daw ko text, be. Kung ang imong paminawan ba, 96.7 Radyo Bandira Kidapawan. Para at least ma-kuan po nato ni Onya, ah. Kaya namagoy nagreklamo diya sa Matalam. Ato po at least ka ng morag unfair po kayo sa Radyo Bandira Kidapawan kung madugo diya tapos ang Matalam igsoon magreklamo base yung radyo na diferensya. So gusto lang ako masera na. Fili di ay ni Pastor, ingat sa mga biyahe ni mo. Salamat igan Fili. O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Buanga del Sur, mga kaibigan. Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sa Sambuanga Peninsula posibleng magpulong sa September. Aron hihatakan nato ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Francis Ralph Limit, nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
2: Posible nga magpulong karong umabot ng bulan sa September ang Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sa Sambuanga Peninsula aron ma-assess ang implementasyon sa Barangay Drug Clearing Program sa Tibok Rio Noybe. Mato ni Director 2, Ryan Babang, ang Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency, Regio 9, na sa unang quarter, nakapahigayon sila o ROCBDC meeting apan wala pa na-deklara nga drug clear status sa tanang barangay nga nag-apply. Siguro ni Director Babang, pangunahan niya mismo isip chairman o ba ng DLG nga magsilbing vice chairman ang PNP, DOH o LGU representative nga maghimog deliberasyon sa tanan mga barangay nga nag-apply sa drug clearing status. Tumong niini nga masiguro padayon og guhapsay ang implementasyon sa barangay drug clearing program pinaagi sa koordinasyon sa mga LGUs, law enforcement agencies o uban pa mga concerned agencies. Gilauman nga pinaagi sa pagunbin pag-usab sa mga komite karong Setyembre mas mapaligon pa ang monitoring o pagpatuman sa mga programa batok illegal nga droga sa tibok Sambuanga Peninsula. Nanukad sa Barangay Radio 1.1 FM Gipo sa Buanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ay inyong kaibigan, Francis Ralph Yimet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yimet sa maong report. Ang produkto nga Vegemax o Aroma palit sa maong istasyonan diha sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Pastor Yoser ni sa Vegemax ang pinagpalang kapsula o pinagpalang lana. Watching from kani taga Malungon, Sarangani Province, Rosinda Pangilan, glory to God. No? At mga Yoser sa itong produkto, mga kaibigan, makiksunan. Advance happy birthday sa akong Mangho da Fili Staris, August 29, sa Arakan. Happy birthday sa imong mama. I'm watching sa Lamsog Basa. Atay kuler karon ato sa ninga tubagon makaibigan. May buntag nimo diha kaibigan. Ako mang tiyo ako madungog. Palayog-palayog sa radyo. Palayog-palayog mo kumutawag ha. Palayog-layog. Madisturbo ta basta atong tiyo dumadungog ha. So kumanawag mo palayog-palayog sa radyo. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Buaga del Sur. Atong sayro ng balita pa itabungad do sa Mati City mga kaibigan. Namising managata nakit-an og naluwas suman sa tulo ka adlaw sa Mati City Davao Oriental. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigan Noinim Rafisura Kainoy nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Noinim, ibalita mo.
3: Malang pusong naluwas ang nakitaan ng usa ka 40 anyos nga mananagat nga si Juni Pacheco, residente sa Magsaysay 17-B, Mati City, Davao Oriental. Human kini na missing sulod sa kapintulo ka adlaw. Sa impormasyon gikan sa Coast Guard Station Davao Oriental or kon CGS Davao, nakitaan siya ni Rogelio Bariga sa vicinity sa Barangay Mayo, Mati City, alas 5 sa buntag sa milabayng adlaw. Gihatagan dayon og assistance aron masiguro ang iyang kaluwasan. Dugang pa niya, mitubag dayon ang personnel sa Coast Guard Station Dahican, kauban ang City Disaster Risk Reduction and Management Office or kon CDRRMO MAPI, o gitabangan si Pacheco sa pag-rescue o pagdala ngadto sa Davao Oriental Provincial Medical Center or kon DOPMC alang sa medical evaluation, treatment o observation. Kahinom duman nga sa unang impormasyon nga nadawat sa Coast Guard ni adtong Agosto 23, 2026, kauban ni Pacheco ang ubang tripulante sakay sa usa ka fishing vessel apan sa ilang pagmata na diskubrihan sa mga kaubanan niini nga wala na kini sa ilang gisakyan. O gilayon nga gireport ang insidente aron masugdan ang search and rescue operation. Balitang hatod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rapisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigang Nione Rapisora Kainoy o ba Radio Kaibigan Valencia City. Natay Cooler Exxon at 4056 na sa tong linya karon. May buntag ni mo di ang kaibigan.
4: May buntag, Pastor.
0: Ayos, Igan. Taga-asa ka, Igan.
4: Si Brad Noel, Pastor, sa Davao de Oro.
0: Brad Noel, Anui, o Davao de Oro. Ayos, o sa may ato, Igan Noel.
4: Parti sa akong arthritis.
0: Oo.
4: Kay katong kwan, sa kabulan, asugan, sa kabulan ni, niya, ni palit ko o Bidyamax katong diya sa mawab. Tama, gineto nga walay kwan sa Bidyamax sa mawab. Unya, ora gula may alibyo nya ni pagbiyahe na ko gagusan butuan nihapit ko dito sa Rinto kay niingon man ka nga ang produkto diya sa Gen Pharmacy ba yon?
0: Oh, sa Gen Pharmacy.
4: Oh, diya sa Rinto nya nagpalit ko dito og isa ka grapa. So sige kong inom mga pila na ka kwan na inom na ko murag napulo siguro ka kwan capsule. Himaya sa Ginoo nga karon nawala na kay kon lagi kayo kaning inig drive na ko sakit di ko makakwan ba nya napangyud ko na bliskit ko kay nagtext ko sa inyo na ingon mo nga naa lagi diya sa Tatbang Terminal Street to dito ko nakapalit nya gipangutana po nako ang tindira dito ingon siya nga oo kay Pastor Dan gud ni nga kwan buto nga nakapalit ko dito himaya sa Ginoo karon Pastor naayo na gyud unya nigdapabip na pud ko sa akong dugo. Nagpabibi ko niya aging bulan, nitaas-taas akong dugong Uber na ko, marag Uber 890. Kunya, sige kong inom. Ang Uber na ko, nagpagkugapon sa akong dugo. Uber 77 na normal. Ako, salamat sa Ginoo kay medyo ni ubos na.
0: Okay.
4: Ito nga, ako agad ang tabang Pastor sa inyong Media Max.
0: Salamat
4: sa Diyos. Ginaplasan po na ako aroma akong tiil. Antun karon medyo, panag yun, ayaw na yun kay aroma o kanang Media Max ang akong ginainom. Una nga, salamat sa Ginoo.
0: Salamat. Naka-mention ka.
4: Kanang lapalapa, ginbitaw. Kanang sakit kayo ito, no?
0: Okay.
4: Ito nga, sige na akong inom. Until nga, naka-dosis, siro kakapsulong na inom na ko karon. Ito nga, ngayon naging Pastor. Una nga, okay. Salamat yun sa Ginoo, sa imong produkto. O kanang Pastor, mangyo ko, basing, napilapod ang box sa kopi ninyo kay Gabiyahe mo ko gun. Tingon ko nga, lami kita siguro imnon, lami kwan ba.
0: Tag 220 atong coffee, tag 220. Tag 220 atong coffee.
4: Pwede mo na, pastor, magpagikas ko, anak, o kwan?
0: Pwede ra, pwede ra. Kaso lang, pagbalog kong pilay, bayad kong magpadala.
4: Sige, pastor. Dili mo maka, bilin po, pastor, di asa ko, ano? Sa tawag ni Elias Trintoro.
0: Siguro, nighapit na mag-trinto, magbilin mi. Ay, ganuwi, salamat sa pagtawag, ha. Kaya, tigong oras, salamat di kayo. Atong oras, mga kaibigan, karon 56 minutos makalipas alas 5. Laing balita, mga kaibigan. Atong balitang hiligay noon.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Balot vendor nga suspek sa pagpaniro sa mag-amay nga nagabaligya sa nga fried chicken at large sa gihapon. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headline.
5: Nagapabili ng at large ang suspect sa pagpaniro sa mag-amay nga nagabaligya sa fried chicken sa barangay Poblasyon Sentro, Kalinog, Iloilo. Ginkilala ang mga biktima kay Elias Elmer, 54 anyos, kagaya bata sa kay alias Presi, 31 anyos, samtang ang suspect kay alias Ronelo, 40 anyos. Suno kay Police Corporal Alvin Agudera, imbisgaro sa Galido Municipal Police Station, gibayag niya nga padayo ng hot force operation sa kabulisan sa suspect kag may lead naman sa ginatiniran siri. Suno pa sa iya, nakagawa naman sa ospital ang mga biktima sa di nakaagom sa pila sa walang kaporsyon sa lawas sa kamay kag naglapos ang bala nga naigo sa rikod sa iya bata. Sa investigasyon sa kabulisan, ginailigal nga nakidom ang suspect sang naghapit sa mga biktima kagilayon nga gintiro. Nakumpiskar ang homemade 12-gauge shotgun samtang nakabalagyo ang suspect pagkatapos sang krimen. Sa ngalan sa BGMAX Plus ang pinabalang kapsula, kag-aroma ang pinabalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagigan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, tulog na baskog pa. Ay ay ay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Randy Lasa sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og aroma mapalit diha mismo sa istasyonan sa Barangay Radio. I mean diha sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Pastor Oni Erka sa Bandira Kitapawan, Pastor Nau Kogapamati sa imo. Dua ka station sound. Clear ka. Now clear ka. Dua ka station. Unsa usa ka istasyonan? Diya ni sa Esperanza Sultan Kudarat, at least abot dito ang Radyo Bandira Kidapawan. So pakingon ko, Igan Boy, siguro posible sa location, pero layo kang Esperanza, loud and clear man dito ang Radyo Bandira Kidapawan. So imong radyo na problema, Igan Boy. Katapusang balita, mga kaibigan. Nagpositibo sa African Swine Fever con ASF ang upat ka munisipyo nga sakop sa probinsya sa Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez sa nukat sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Mas gipakusgan karon sa provincial government sa Surigao del Sur pinagi sa provincial veterinary office kung pivit ang mga lakang batok sa African Swine Fever kon ESF human makumpirma nga nagpositibo sa maong sakit ang upat ka mga munisipyo sa lalawigan. Giparayag di Dr. Margarito G. Latorre Jr., provincial veterinarian o head officer sa provincial veterinary office kung pivit sa Surigao del Sur nga ang mga lungsod nga dunay kaso sa ESF mao ang lungsod sa Malihatag, San Miguelingig og Tago human makuhaan og mga blood sample ang ilang mga binuhing bapoy niatong naging adlaw ning bulan sa Agosto sa Melbourne size. Gilayon nilang gipatuman ang mga quarantine protocol o hugot na monitoring sa mga apektadong lugar. Tumong niini nga mga lakang nga mapugngan ang pagkaylap sa maong sakit sa virus ngadto sa mga silingang barangay o munisipyo. Giangyo sab sa FIVIT ang mga hagwiser nga magmabinantayon og mutaho dayon sa mga otoridad kung makamatikod og mga simtomas o dili normal nga lihok sa ilang mga binuhing baboy. Gipahinungduman ang mga mag-uuma og tag-iya og baboy nga importante ang usong biosecurity measures aron malikayan ang dugang nga pagkaylap sa ESF. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbinas Rigel del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rinalyn Rosette Martinez o DXRM at Tagbinas Rigel del Sur ang atong produkto mapalit sa mong istasyonan diya sa DXRM. Mga kaibigan, wala akong oras. May punta kaibigan John Galiasa. Yes ko, magkapit ko diya sa mag-anak kong tren. Tuhapit ko sa inyong balay. Egan John. Asman ko, Kidapawan. Na ako din ikaroon sa Kidapawan City. Katong buot, makikita ka na to. Narako din sa Grand Shine Hotel. JP Law Real Estate magisuunan. Nako di karon hangtod ako alas 9 dinhi and then onya di ako sa Maasim. Pero apa ko basa na imo text nato no? Text mo kung ana mo dia. Para maka maana po ko. Text mo kana ko. Taga Maasim. Bueno, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. O gasangalan usab sa atong Aroma Herbal Oil o sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. May buntag kaibigang Jane Abuso diya sa Frankfurt. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Dios.
7: Baguhan nga nahitabo karon diha sa imong kinabuhi. O karon mga higala no, mo padayon ta sa atong mga iskutanan dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Na kining atong mga iskutanan karon mga higala, ato na sa pag sabto no, kung unsa ang mga makaayo nga mga giya alang kanato. O gnining sayo sa kabuntagon mga higala no, kanunay tang magpasalamat diha sa makagagahom. Magpray ta no. Tungod sa kaayo nga gihatag niya sa atong kinabuhi, salamatan nato siya. Gnining sayo sa kabuntagon karon. Kay ang tanang kaayuhan mga higala nagikan kana sa makagagahom. O kita nga gitagaan ni ana nga kaayuhan no, kinahanglan magbaton kita o kanang kahibalo no, kung unsao nato pagatiman ang ato ang mga panglawas no. O kining pagatiman mga higala no, usa kini ka basic nga buhat no, nga ato nang nasabtan no. Pero wala kaayo nato siya matagaan o dako nga kining importansya. Kay ang ato amang kong focus mga higala no is kanang ang atong concern mga atong ginaatupag no, kining mga butang nga gusto nato. Pero katong mga butang na dili nato gusto, pasagdaan ra nato, no? Dili nato at imanon. So, muna mga higala nga importante gyud kaayo nga ginaatiman nato ang atong spiritual body. Atong physical body, no? Kumbaga, kining ato ang good health mga higala, no? Usani siya kagasa, no? Na gipial ka nato sa makagagahom. O nakadipindi na ka nato mga higala kung unsaon nato ni pag-atiman kining agasa, no? Ato ba ning ginapipigan or unsa ba ang atong ginahimo ni ini, no? Ginapasagdaan na nato. Kung naka diha sa sitwasyon higala nga hopeless na ka, no? Daghan na kag nasulayan. basin dugay na kang nagpray, naglaog na unta mabot na nga panahon. Kani nga higayon higala no, mao na ni ang higayon no nga imong mabatunan kining maong maayong panglawas. Kay kung naa kay problema diha sa imong panglawas, problema po ng imong pamilya, no? Unang-una. Dayon maapektuhan ang imong pinansyal. O siguro, pati pinansyal ni moron, damage na gyud, no? Tugod sa dugay na ni mga sakit, dugay na ni mga pag-antos. Ano nahigala nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Usa kini ka paglaom. Makatabang ni kanimo higala diha sa imuhang tahimtang, no? Muna ang atong pagkamapasalamaton diha sa makagagahom. Muna ang atong unahon, no? Nining sayo sa kabuntagon. Magpasalamat ta. Salamatan nato siya diha sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato aron. Ang hiling mga higala nagsugod na sa atong pagkamapasalamaton. Ay ihatag maguna gift, maguna siya higala. Iba pagtagaan ka unsa may imong response. Salamat. Muna nga dili pwede nga gusto kag kaayuhan pero dili ka mapasalamaton. Muragod anang bata, no? Kung sigira ni mo tagaan pero dili ka mo magpasalamat, ganahan pa ba ka mo hatag ni anak? Diba, murag dili kaganahan. Na naman, makaingon ka nga. Unsa mo ning bataan nga dili mani thankful. No, dili mani mapasalamato ning bataa. So, ikaw karon higala, tudlo eh ang imong kaugalingon. Nga kamao kang mupray, mapasalamat ya sa makagagaho. Aron nga kanang imong kahimtang karon mag-uho na niya. No, wala imposible. Diha sa makagagahong ang tanan posible alang kaniya. Muna nga kanunay na akong ginabalik-balik mga higala, no? Diha sa field, no? Sa health. Sa atong experience, no? Diha sa health. Nga kining pagtuo o pagsalig sa Dios, no? Kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Needed na siya mga higala. Inubanan sa pailo, pagkamalaho tayo, disiplina.

prevention mga higala. Ang pinaka maayo gyud nga medicine higala no sa tanang sakit. Gawas sa pag-atiman nga ginaingon sa ato ang CMD caregiver is kining prevention. No? Unay pinaka maayong tambal no kining prevention. Kumbaga wala pa lang ni dapat ang sakit nakalikay na ka. No? Mao na pinaka maayo higala. Kaya nga naman, tipid ka ayo ka ana. No? Tapos, wapagin na yung ma-inflect na damage, no? Diha sa imong health. O subo pa malandungon nga daghan sa mga kahigalaan nato nga naadiha sa balatian karon o I know, dako ginag-damage diha sa imong lawas. Dako gasto, no? O ang konsekwense sa lawas ni mo, gidaot ka. No? Daot yun ang imong lawas. So muna mga higala nga kining usa ka babae nga atong hisgutan karon. Gi-indicate ko din sa balaang kasulatan nga nahurot yun ang iyahang kaptangan sa siginyag panambal, patambal. No? Malik-balik patambal, wala na uli ang nangita na poglahi nga mo tambal. Mura ni mo higala, no? Bisan asa na lang ka naabot, bisan kinsa na lang imong giadtuan, niadto na kag Binisaya, adto na kag in English, o mura gihapon, no? O usahay mo kong higala, naatay mga prayer, no? Naatay mga pangamuyo sa makagagahom nga kanang dili matubag dayon na kinahanglan pag yun nato hulaton, no? O doon ay panahon ang tanang butang. Mga napupunay giingon sa balang kasulatan. Doon ay panahon sa tanang butang. Na ay panahon sa tingpugas, na po'y panahon sa tingani. So na ay panahon ang tanang butang, na ay ting tugnaw, na ay ting ulan, na ay ting init, no? Na ay panahon sa tanang butang. Kung kato nga panahon higala, no? Mga failure nimo, mga mistake nimo nga imong na kanang himo, no, sa imong decision na dili mao, no, ayaw kabalaka, ayaw pawalag paglaom higala, no. Kay kining programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi, wa kini ang programa nga mo guide diha kaninyo unsaon na pagkabuot, no, na pangandoy. Muna nga doon natin gitawag Health and Wellness Healing Program, no? Sa kaayuhan sa kinabuhi. Nga atong gipromote ang prevention or kining disiplina, no? Prevention. So ang pinakamaayigid nga medicine higala ka ng prevention. Wagin ay pinakamaayong tambal higala.

0: kung naa naman kadiha sa sitwasyon nga di na mugana ang prevention tungod sa imuhang sitwasyon sa imong balatian, actually higala no, kung naa na ka sa balatian, prevention man gihapon na. Prevention gihapon, ma-apply gihapon nato ang prevention nga tambal, no? Prevention medicine. Ini sa kaayuhan sa kinabuhi ang atong health and wellness healing program nato, no? Og every morning, no, sa pagmata nato nining sayo sa kabuntagon, inom mo nato ning ato ang tulo ka baso, no? Kining kaayuhan water therapy nato, no? Nga gina-announce sa atong CMD caregiver, no? 200 pesos lang ni higala, no? Na atong i-dilute na diya sa atong 6 liters, no? 200 pesos lang higala, no? Ang ato ang kaayuhan water therapy, no? Dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So morning, kung ikaw usa na ka nga naka-avail ani, so tulo ka baso inom ta karon. Og consistent daily na to na imnon, kung mahimo, wala pa kanikaon or after mo kaon, muinom pug ka. Ihinubig nimo, no? Muna ang ato ang kaayuhan water therapy sa atong health and wellness healing program, no, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Muna ang atong proseso, mga higala. Muna ang atong gitawag nga prevention medicine. Nganong matawag man ato nga prevention siya, mga higala. Gawas sa atong ginainom, no, malesen nato ang impact, no, sa atong lifestyle, no? O makorekt through self-discipline ang ato ang mga mentality, no, diha sa atong kinabuhi nga kanabitang wala tay limit, no, wala tay paglimit sa atong mga ginakaon, ginainom. So isa pud na higala nga ato ang gina advice, no, kay gawas sa ato ang water therapy early in the morning, no, kinahanglan doon na po tay disiplina sa atong kaugalingon. Disiplinaho na to ang atong kaugalingon, mga higala, nga dili kaayo ta mo kaon og mga pagkaon nga grabe ka man tikaon. Isa na sa atong disiplina na atong i-apply, no? O balika na to higala, no, kining atong hisgotana, no, mahitungod ni ining usa ka babae nga 12 years siya nag-antos, no, sa iyang sakit. O dako na siya na damage, no, di, para sa iyang health. Pero abi nimo higala, no, unsay naka unique aniniya meaning usa ka babae, no, nga naay sakit nga 12 years na taw nag-antos unsa may maayo nga butang nga atong makutlo diha aniya tungod kay bisan og daghan na siyang palpak, daghan na siyang nasulayan, daghan na siya og na encounter nga dili maayo, no, nahurot na iyang kaptangan, pero naglaom gihapon siya nga moabot gyud ang kaayuhan diha sa iyang panglawas. I hope higala ikaw nga naminaw karon ingon ani po kaniya, no, naglaom gihapon, anang nagtuo gihapon ba nga moabot gyud ang kaayuhan. Og tungod sa iyang pagtuo, no, nituo manggid siya nga mamaayo siya diha sa iyang balatian. O ang gihimo aning bayhana higala, no, sa panahon sa atong Ginoong Hesus, no, iyang gihikap ang sinina, no, ni Jesus. Gihikap niya tungod sa iyang pagtuo, nakabaton siya og instant nga kaayuhan. Diba, unsa kanindot, mga higala, no? Tungod to sa iyahang pagtuo o paglaom. So mo na, higala, no, nga bisan sa atong mga kahimtang or mga sitwasyon karon, ang imong pagtuo o paglaom, no, ayaw nagwala. So sa ako nang ginakgi kaingon, no, wala imposible diha sa makagagahom. o kining pagpaminaw nimo sa atong programa dili ni usa ka aksidente. Usa ni siya kapaagi nga kanang giawhag diha sa makagagahom kanimo nga matabangan ka diha sa imong kahimtang. So muna nga ang pagtuo higala, no, kung nagtuo ka sa kining proseso nato sa kaayuhan sa kinabuhi, mao na'y makatabang kanimo sa imong panglawas, wag yung kamasayo. Huwag mo na higala, no, nga i-avail ni o kaya sa imong pag-avail ni inihigala, no, natay monthly o daily nga schedule, no, na ginaset dini sa atong istasyon. Ang atong CMD caregiver, no, after ani nga program, iyang i-announce ang atong schedule sa Kibawi Bukidnon, Panabo City. Huwag doon na po siya ihatag na contact number, pwede mo mo contact, no, mo tawag, mo text, para ma-avail ninyo ning ato ang tayuhan water therapy. Huwag doon na po siya paghahimuon nga free health consultation, no. So, muna nga i-avail na to ni, no, higala. Muna mo yung mga pangutana diha kaniya, bibahin diha sa inyong kahimtang, pwede ra kaayo ninyo isulti, no. So, muna, higala, no, asa mang kakaroon nga lugar. Distansya man ang imong lugar, dinhi sa atong istasyon. Ako naglaom nga kung disidido yun ta, wala yung distansya nga makapugong diha kanimo. Wana nga kung nabati nimo ni higala, no, nga kining mensahe, no, ayaw na gid ni higala og buhi, no, ayaw gid huna-huna nga pwede pa sa sunod basin maulahi ang tanan. So muna mga higala nga tune in lang ta kanunay sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Og ayaw pagpaapekto diha sa mga discouragement, diha sa mga failure, mistake na imong nahimo, nga imong nasinatian, no. Ayaw pagpaapekto ni ana higala. So duna pay habang may buhay, no, may pag-asa. So muna nga kuhaan atong pagtulunan katong usa ka babae nga 12 na katuig na nag-antos sa iyang panglawas, e doon na siya balatian. O ginan instant, nakuha niya ang kaayuhan. Kining atong proseso sa kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, no, e doon na tayo timeline, 3 to 6 months, nga pamaagi, no, diha sa imuhang panglawas. Gikan ulo hangtod lapalapanin mo nga problema, no, muna ang ato ang gusto nga masolusyonan. Og highly recommended, mga higala, no, kung wala pa kay problema diha sa imong panglawas, pinaka maayo gyud nga imo naning i-avail, no, kanang di pa kayo critical ang imong gibati. E naman goy sad to say, mga higala, dunay mga condition gyud, no, diha sa health nga irreversible siya, naagi mga ingon ana higala nga sitwasyon, no, irreversible, parang lisod na siya ibalik, no? Apan, rare lang na siya higala, no? So, kung nagiingon nga, tana, pinaagi sa imong pagtuo o sa proseso, ini nato sa kaayuhan sa kinabuhi, wala imposible. So, muna mga higala nga kanunay ta nga maningkamot nga sa pagkabuot niining ato ang gipangandoy nga kaayuhan sa atong kinabuhi. So muna nga natay schedule din sa atong istasyon para ma-avail nimo. Wala tay laing mapalitan sa ato ang kaayuhan water therapy nga 200 pesos din hilang mga higala sa atong istasyon, no, o wala tay laing duula ni ini kundili ang ato ang CMD caregiver, no. After ani nga programa, madungog ninyo ang programa sa atong CMD caregiver. So sa pagmuani mo og istasyon, pangita lang ninyo ang atong CMD caregiver, no, So muna nga para patagaan po mong mga additional nga mga giya, no? Sayang consultation, no? So muna mga higala na ayaw himo ang boundary ang kalayo. Ayaw himo ang boundary ang imuhang mga failure, ang imong mga mistake. Ha? Tanawa ra gud tong babae higala nga atong gisgutan karon. Nga 12 years, no? Kung imong tanawon sa 12 ka tuig, luya gid ang iyang lawas. Pero grabe gyud niyang paningkamot mga higala nga makaabot siya diha kang Jesus, no? Mahikapan niya ang sinina, no? Sa atong Ginoo, no? Mahikapan niya. So muna nga dito nakaplagan niya ang kaayuhan. So dinhi sa ato ang programa sa kayon sa kinabuhi, dili man ni siya literal nga mahikap nato, no? Kay sugbay ra man to sa pagtuo sa panahon sa katong babae nga 12 years siya nagsuffer. So karon sa atong panahon higala, no? Kung naakay usa ka butang nga gituohan, kung nituo ka sa atong programa sa kayon sa kinabuhi nga makatabang kanimo duol, no? Paningkamot nga makaanhi ka subay sa atong schedule. Kay basin mo na ni ang tubag sa imong gipangandoy, no? Gipangamuyo diha sa makagagahom. O diha mga higala, no? Base sa mga kahigalaan nato nga natabangan nining atong programa sa kayon sa kinabuhi, manay giingon nga sa imuha dili pod ni imposible, posible pod ni kanimo. Wana nga ayaw dugaya higala, no? Pag-inquire, isulat ang address, pwede ka mo tawag, mo text sa atong CMD caregiver after ani nga programa. I-save ang iyang numero. So muna higala, mo lang na ako ikatampo karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Daghang salamat.
1: Nunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: isting anang si MD nga makapatinaw man na sa imong mata. Kay milagroso man na siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana? Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Tani si MD. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang gay na sa akong mata. Daghan magugkog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o uban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa uban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
8: we were so Ginapailaila ang pinakabag-ong kape.
9: Pinakabag-ong kape.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
8: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
10: You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
10: the station
12: Radyo Kalusugan,
10: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Aquaterm Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
1: Norma Cuyos.
2: Taga-asa ka, ma'am?
1: From Purok Talisay, Pinuyak.
2: Unsang nga produkto sa Chris Angel anong lading nga product sa mga imong gagimintin?
1: Ako ang na gamit, Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21, na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan, dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatunan, o ako gid siyang giyos, ako ang lawas. So after, niyari jud ko sa waranding, nangita jud ko sa maong product. So palagi sa Ginoo, natumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM, kung mag-abot ang stock karon 3 days, wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud kog Aurora. So karon wag mag 1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
2: 1 year na.
1: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa.
2: Unsa gigamit nimo?
1: Power 10, Clay Gel, Jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na ang nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung mamurag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na dyan ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga, gishare na ko sa akong palibot sa akong kabanayan. So karon naghanag-hanag yun mi nga nagamit ani. Kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pud sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita maulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permintis sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestock.
0: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Just C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nung lading essential oil.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system.

0: Vietnam ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Paliog ko pa ila-ila ug taga-asa?
2: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman Pastor.
1: Taga-Padantalan, yes, igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adtong bulan sa Disyembre Pastor, December 14. Ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na. Kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabun-tabun na mana. Kay di magyud sa iyahang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutalan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old pa.
1: Yes, yes, oo.
2: Sabado man ito na itabo, Pastor. Sali, Sabado sa Udto, gibutalan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kuan man, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So mura gwa tumasudlag mananap siguro, naagi depresya iyang mata. Naagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka Vigimax?
2: Tulo
1: ra. So okay na karon.
2: Okay na kayo Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat gyud igan Inday. Salamat gyud kaayo sa pagtawag usab.
3: Unsa may imong mensahe sa mga katawhan nga naminaw karon?
4: Mensahe sa katawhan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay duna siyay kaayuhan, duna siyay panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw Pastor yung samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal naulian gid siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay Pastor, salamat po Pastor.
5: Okay. You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Na asi si Sir ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Sir ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Sir ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta si Sir Uno, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we were so
6: bad. Sal ko eh. Ganit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ug labat pag hindi ako guwong.
7: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
6: Unsa?
7: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
11: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.